0: impact because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning. It's 8:08 oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Today is a Friday and thank God it's a Friday and we're back para po tuloy-tuloy na magbigay ng serbisyo para sa ating Team Philippines, para sa inyo na mahiligin sa sports, na sumusuporta syempre sa ating mga Pilipinong atleta. Judith Karingal, kasama ko si na Team Tapales, si Susane, ganun din si okay, so kompleto tayo. Si Dan, okay, si Daniel Cruz, okay. Okay, na-mental block tayo. Okay, balik na tayo. Dito na tayo, Pinas na tayo. Wala na tayo sa Aichi, Nagoya, Japan. So si Daniel, si Tim at si Susane, plus of course Malolos Transmitter. Punong-puno tayo ng balitaan sa umaga na ito, mga latest, hindi lamang patungkol sa ating mga Pilipinong atleta who just came back from a historic achievement dyan nga po sa Asian Games, kundi pati sa iba't ibang mga larangan. So unahin muna natin outside the Asian Games, syempre bumabandera pa rin si Alex Iyala na the other day 14th yung seeding niya, but now she is seeded number 13 matapos po yung ilan pa ng mga withdrawals from the WTA 1000 Wuhan Open. Number 13 seed na si Alex Iyala, and sigurado na na bye sa first round of this 1000 tournament. Samantala, sa ibang larangan, patuloy ang pagsabihin natin, paggawa ng kasaysayan ng mga Philippine teams. Katulad nito sa lacrosse, men's lacrosse team nag-qualify po para sa World Championships matapos na yung Asia-Pacific playoff ay kanilang mapagwagian. Samantala, sa softball naman, ba ang Pilipinas tatayo pala bilang host ng Under 18 Men's Softball Asia Cup for the very first time, and it's gonna be this December na kaagad. Samantalang sa basketball, Gilas Pilipinas makakaharap ang Chinese Taipei para sa fifth placing nitong FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Samantalang sa billiards, it's a Friday. Kadalasan ito yung ating oras para mag-update patungkol sa billiards. Ang Indonesia na si Albert Hanwarta ang nakompleto sa ating Team Asia para sa Reyes Cup. Siya ay ang nag-join kina Dongkok Wang, Carlo Biado, AJ Manas, and Robby Capito dito nga sa Reyes Cup against sa rest of the world, October 15 to 18 sa Makati Coliseum. Samantalang ang Team World, ipaparada sina Francisco Sanchez Ruiz, FSR, si Shane Van Booning, si Joshua Filler, Feather Course, at si Alexa Fechech. Samantalang ito, ang Senado, formal na nagbigay saludo at nagbigay papuri po sa ating Philippine delegation sa pamagitan ng mga resolution, okay, na i-file ni Senator Bongo, ganun din ni Senator Villanueva, para nga doon sa kanilang makasaysayan na achievement mula dyan sa Aichi, Nagoya, Japan Asian Games. Pero syempre, kasunod noon ang Senate inquiry, positibo na naman ito dahil nag-focus yon sa evaluation of Philippine team's results in the games. Tapos discussion din around Gilas Pilipinas, syempre basketball yan. Marami talagang nalungkot dahil hindi natin napagtagumpayan na maidepensa yung corona. So napag-usapan yan. Tapos yun ding issue na nabanggit, yung funding daw, kakulangan ng funding, yung nasiwalat ni Bagunas ng volleyball. Tapos yung mga kasama na rin yung unpaid allowances. At syempre, yung iba pa ay nagsalita patungkol sa kabuuan ng Philippine sports. May nagbanggit about politics, may nagdepensa naman patungkol doon sa kakulangan ng resources na sobra-sobra para sa kanyang NSA. At syempre, meron ding nagsalita patungkol sa kakulangan ng facilities, diba? So yan po yung mga pangunahin na napag-usapan kahapon sa Senate Inquiry, and at the same time, Senate Commendation of Team Philippines' success in the Asian Games 20th edition. Ang lahat ng iyan, pagkwentuhan natin At pag-usapan dito lamang sa ating headline sports, kami po ay nasa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po, nandoon kami sa ating YouTube. Sana kayo ay nakasubaybay sa aming YouTube. And of course, nakasubaybay din kayo sa ating Sports Radio 918 Facebook page. Pero ang ating live streaming ay nasa Wirecast DOS. Okay, yan ay sinishare na lang ng Sports Radio 918. So marami tayong mga platforms na pwedeng kaming marinig at pwede kaming makita kasama na yung ating syempre yung ating sports radio sa pamagitan ng ating audio streaming. Kaya manatili pong nakatutok dito lamang sa ating himpilan ng Sports Radio 918. Today is a Friday, mamaya meron tayong Philippine Sports Commission R. Nakatakda po natin na makausap kahit via phone patch si Chairman Patrick Pato Gregorio na nasa isang golf tournament this afternoon. Pero sikapin natin na makaugnay din siya kasi kahapon nga ay sila at ang Philippine Olympic Committee ang nanguna po doon sa pagdalo sa Senate hearing patungkol nga sa Team Philippines at the 20th edition of the Asian Games. Okay, ang mga detalye ng ating mga balita dito lamang po sa Headline Sports.
1: Usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.

0: Maya Pascuanco, sino pa mga silver medalists natin, the historic silver for Sepak Takraw, for the women's team, and then the rest, okay? Even the bronze medal winners, mga first, ang daming first for the Philippines in the Asian Games. So, sila din nakisali doon sa spotlight na meron yung mga gold medalists natin. Not only for Carlos Yulo and likewise for AJ Obiena and for Jeyus Yape, but definitely others follow. Mangin, sino pa? Si Barbosa, even Carlo Paalam, kaya lang masakit yung kay Carlo Paalam, alam natin kung ano nangyari. And the rest, okay? Hinahigit sila, okay? Sila na may talento na, pero kung may ibang nauna na kumuha ng tagumpay, di ba? Yun pa ang lalong nagpainit sa kanila, nagbigay sa kanila ng gigil to also perform the same, to also do well. Di ba? Kung kaya nila, kaya din natin. And of course, ito namang ating mga gold medalists, they always say na mahusay yung mga Pilipino, na hindi lang kami ito ay para sa buong Team Philippines. Kaya ganun nangyayari, di po ba? Ang daming nananalo, hindi lang sa isang larangan, okay? At dumarami yung mga nananalo sa mga Olympic sports. Kaya nga sabi ng mga sports officials, this is a good sign na kapag dumating na yung crunch time for the Olympic qualification, marami magka-qualify because next year talaga, that's it. That's the start of cramming time for the Olympics 2028. Halos yung qualification timeline ay talagang in full, sabihin natin, in full opening, ika nga, full blast na yung mga qualification for every sport para sa 2028 Olympic Games. So, kung nagpakitang gilas ka ng loss ng Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, aba, baon mo yun, yung self-confidence na yun. Baon mo yung tapang na yun, di ba, na lumaban. Baon mo yung ano, yung inspirasyon na yun na to just go on with the sacrifices, di ba, go on with the hardships, di ba. Sige, dagdagan pa yung pagtitiis kasi may resulta eh nung Asian Games eh. Diba? So, they are pumped up to continue and of course, go for the next goal and that's qualifying for the Los Angeles Olympic Games. So, ganyan naman. Ganyan yung sport. Okay? So, it's 8:47. Ito pa rin pong Headline Sports. Dito lamang sa Sports Radio. Ilang paalala tapos balik tayo sa ilan pang mga discussion.
1: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
2: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
1: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
3: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
5: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: BSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
12: BSC Hour.
11: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
12: BSC Hour.
11: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
12: BSC Hour.
11: Kaya gwardyahan na ang oras para para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
12: BSC Hour
11: sa Sports Radio 918.

0: which will be this coming December sa Riyadh this year. Yun pong IMAG natin, Asian Indoor Martial Arts Games. Yun pong ibang martial arts natin na nag gold medal, silver sa Asian Games, malamang yun din po ang kalaban nila. Yun din po yung kalaban nila sa IMAG.
1: Salamat.
0: Itutuloy ko lang po yung Mr. Chairman, yung Asian Beach Games. So, yung pong awarded na sa atin yon. So, we need the support of that from the government. And actually, we presented it to DBM this year. Pero hindi lumabas sa NEP. So, we need help from... We need a big support from Senate and House on how to recover that presentation request from DBM, the two hostings na hindi po lumabas sa NEP this next year. So again, dun sa IMAG, this will be this year. Hindi pa po na award kung kanino yung 2030. That's every 4 years din. So after Riyadh 2030, we're thinking, we already submitted the bid docs on IMAG 2030, but still we need the support from the government for that bidding. Mahirap po makipag-bid dahil yun nga po, hindi lang po tayo may kakayanan. Lahat po gusto mag-bid, lalo na yung mga Central Asia countries, Kazakhstan, Uzbek. They have all the means to host different international event. So wag po nating sayangin yung pagkakataon. With this, doon po namin kailangan ang tulong ng Senate, ng Congress on all those we want to bid to host different major international events. That's all.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, so nagkaroon ng pagkakataon ang Philippine Olympic Committee na isiwalat din yung hosting ng Pilipinas ng mga malakihang kompetisyon. This is outside the Asian Games na, no? Na atin nga pong i-host that Southeast Asian Plus by next year, at tapos yun ding Asian Beach Games, okay, by 2028. Mga malakihan, at inexplain niya kung gaano kahirap makuha yung mga hosting of those competition, pero sports and tourism na nga ating pinag-usapan dito. So, nagkaroon siya ng pagkakataon para in a way isumbong na hindi naman pala lumabas sa budget, okay, yung support ng national government doon. So, gusto siyang mag-request na kung paano magkakaroon ng suporta yung hosting natin of the said to be games to be hosted by the Philippines. Ayun. So, hindi naman puros about lang doon sa assessment of the Asian Games. So, nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga sports officials na maisumbong, maisiwalat kung ano pa yung kailangan sa mga susunod, at yun na nga din ay sa hosting natin ng kompetisyon na nagsisilbi din namang build up for future competitions, kasi yung ang Asian Beach Games, okay, yung mga sumali sa isang mga Asian competition, yun din makakaharap nila dito, so sila din magkakalaban, and definitely pwedeng makabawi yung mga natalo sa Asian Games, diba? At yung iba ay mas lalo pa nilang matutunan, ma-scout yung kanilang mga kalaban. So, yun naman ang sa panig ng ating Philippine Olympic Committee. Anyway, it's 9:44. Time out muna tayo. And then sa ating pagbalik, si EJ Obiena. Okay. At sige, kung meron pa si Chairman Pato patungkol pa rin sa Asian Games and in that which was discussed in the Senate hearing, yan po ang aming ibabahagi. Babalik po kami.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense

0: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
1: Nagbabalik tayo sa ating programa na dito lamang sa In and Out the Zone, Women in Sports. At dahil nga po hindi natin makakasama ngayon si Coach Jamie De Los Santos, kami naman ay nagkausap ng kanilang head coach, no, ng para-fencing team na si Coach Chester Uy. At siya nga ang nagsabi sa akin na meron silang apat na players, no, na dalawang babae, dalawang lalaki, who will be competing, no, sa dito Asian Para Games sa Nagoya, Japan. At yung dalawa ay Category A at yung dalawa naman ay Category B. So ngayon po, gusto kong ipakita sa inyo, no, yung tao dito, yung explanation. I want to give this video para ano, kasi nakakatuwa pa rin talaga, no, na makita natin. At minsan kahit na napakadaming information about these things, no, sa video, paminsan we don't really get into it, and ano, at sa kaya sa ngayon po ay gusto kong ipakita sa inyo yung ano, yung ating tagito, yung video about wheelchair fencing. So sandali lang po at isa-set up ko, tapos go tayo, ha? Wait lang po kayo dyan. Ayan po, i-share ko po sa inyo yung screen ko para panoorin natin lahat, ano, ang tungkol sa para-fencing.

0: Ayan, and I'm not giving up hope, no, kay na makakwentuhan natin yung isa sa mga coaches nila, either si Coach Chester Uy o kaya si Coach Jamie De Los Santos. Pero ayun nga, at dito talagang we, of course, nandun yung ating tawag dito, suporta, no, at panalangin para sa ating para-fencing team. At syempre sa lahat naman, no, nang magko-compete yung athletics, swimming, powerlifting, wheelchair basketball, table tennis, cycling natin. Meron tayo, tawag dito, ano pa ba? Alam ko, may 9 yata yung sasalihan natin, no, na para sports sa Asian Games at Asian Para Games, I rather. I will give you updates from Nagoya po at kaya tutok lang po kayo dito sa ating programa, no, every Friday at ayun po. Bale, sana katulad ng nasabi ko na kanina, we are counting on your prayers and support, no, moral support po sa buong koponan ng Team Philippines na attend sa Asian Para Games sa Nagoya, Japan next week. Ayan, so today I have talked about para fencing, no, at tawag dito, sa susunod naman po, ibang sport naman at ibang coaches naman na ibang kwento naman yung ikikwento natin from Japan. Kaya samahan niyo po ulit ako sa susunod na Biyernes dito lamang sa In and Out the Zone Women in Sports. So, ayan lang po at maraming salamat. Have a blessed Friday and see you again next week. Maraming salamat po.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
0: Tune in na
1: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
0: Sports Radio 918 AM.
1: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1102.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinida sa mga dayuhang business leader ang mga reforma ng Pilipinas para mapalakas ang pamumuhunan sa bansa.
0: Headlines.
3: Calamity loan at iba pang programa inilaan ng Agricultural Credit Policy Council para sa mga mag-asaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng very strong El Nino.
0: Headlines.
3: Department of Trade and Industry tiniyak na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at walang paggalaw sa presyo sa gitna ng epekto ng El Nino.
0: Headlines.
3: Pagkatayo ng Strategic Oil Stockpiling Facility sa bansa, pinag-aaralan ng Pilipinas at Japan.
0: Headlines.
3: Forensic expert sasalang sa impeachment trial ngayong araw kaugnay sa aligasyong unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At dating Pangulong Rodrigo Duterte may kapasidad na makadalo sa pagdinig ng International Criminal Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye ng ating mga balita, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Singapore ang mga economic reform at gampanin ng Pilipinas sa US-led PAC-Silica Initiative. Sa harap ng business leaders, itinaguyod ng Pangulo ang Pilipinas bilang emerging hub para sa advanced industries, particular sa digital technology, artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Nabanggit din ng Pangulong Marcos ang PAC-Silica kung saan plano ng Pilipinas na magkaroon ng major industrial hub sa New Clark City bilang bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor. Ayon sa Pangulo, pinabuti pa ang mga infrastruktura at ginawang kaaya-aya ang Pilipinas para sa pangmatagalang operasyon ng mga kumpanya.
4: We have tried to streamline many of the processes for business to come in and to make it easier for businesses and make it more attractive investment destination. And that includes the restructuring of the tax structure, the provision of the incentives. I have also made a very, very big effort to go around the world and to reintroduce the Philippines.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Usapin ang katiwalian o korupsyon, hindi lang bunga ng sistema kundi kultura na kailangang baguhin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi sasapat ang pagbabago ng sistema maging ng batas para marusalba ang usapin sa korupsyon. Sa pagharap ng punong ekutibo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore, sinabi nitong bagamat may mga umiiral ng mga batas laban sa korupsyon, ay nakikita niyang malaking hamon pa rin kung paano mababago ang pananaw dito ng mamamayan. Sinabi ng Pangulo na para matugunan ang problema sa katiwalian ay kailangan baguhin ang kultura at mindset. Sa halip na ang hanapin niya ay pansariling kapakinabangan mula sa isang programa o proyekto, ang dapat sanang isipin, sabi ng Pangulo, ay kung paano ito magtatagumpay. Sa harap nito ay aminado ang punong ekutibo sa o na hindi gayong kadali ang pagbabago sa kultura, pero kailangan itong isulong kapalit ng mas matatag na sistema ng integridad sa pamahalaan at sa lipunan. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo.
3: Naglaan ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng apat na programa para sa mga mag-asaka at mangingisda na rehistrado sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Agri-Recover Program bilang tugon sa posibleng epekto ng strong o very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ACPC Executive Director Ralien Verdadero, kabilang anya sa mga programa ang calamity loan para sa mga walang existing loan na 35,000 pesos ng walang interes na babayaran sa loob ng 3 taon. Para naman sa mga may existing loans, magkakaroon ng loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium para makatulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Anya, ang kailangan lang ay may aktibong bank account o e-wallet at mapunta sa kanilang partners na bangko o kooperatiba na malapit sa kanilang lugar.
6: Ito po ang tugon ng ACPC sa ating pong mga magsasaka at mangingisda na makaka-experience po ng mga kalamidad. So under our Agri-Recover Program po, ito po ay may apat na components. Isa po dito ay yung ating pong calamity loan para po sa ating mga small farmers and fishers registered po sa RSBSA. Ito po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ito po ay walang interest at meron lamang pong kaukulang service fee. One time lang po ito na up to 4%.
3: Si ACPC Executive Director Ralien Verdadero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ng Department of Agriculture o DA na hindi napuputol ang pagtulong nila sa mga mag-asaka at sa kinakarga nitong mataas na production cost, punsod na rin ng mataas na presyo ng langis at iba pang inflationary factors. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, naglaan na ang DA ng 6.5 billion pesos na dagdag puhunan sa mga mag-asaka upang balikatin ang ilan sa kanilang pangangailangan para makapagtanim. Sa tulong kasi nito, hindi napuputol ang produksyon ng mga mag-asaka lalo na sa palay at agad din itong napoproseso bago pa tumama ng husto ang El Nino. Isa rin anya itong paraan upang mapataas pa ang kanilang produksyon.
7: Nagdadagdag ngayon ng pamahalaan ng investment para makadagdag doon sa pagtaas ng kanilang pinamuhunan. Naglabas na ang ating Pangulo ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na in distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan nating nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhunan ng ating mga magsasaka brought about by this factors that are really beyond our control.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumayag ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na pumili o bumili ng 100,000 metriko tonelada ng bigas mula sa Estados Unidos simula sa susunod na taon. Ito ay sa ilalim ng kasunduan sa USA Rice Federation para muling buhayin at palawakin ang kalakalan sa bansa. Simula naman sa 2028, tataas ang taunang purchase sa 200,000 metric tons. Nangyari ang kasunduan sa gitna ng paghahanda ng Pilipinas sa mas matinding El Nino na makakaapekto sa produksyon ng mga mag-asaka.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na madadagdagan ang pondo para sa pagtayo ng cold storage facilities sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, posibleng malugi ang mga mag-asaka kung hindi mapapanatili ang kalidad ng kanilang produkto, lalo't inaasahan ng mas matinding epekto ng El Nino. Samantala, humihiling din ang kagawaran ng dagdag pondo para sa solar irrigation system.
8: Talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities at malaking tulong itong mga cold storage para maprolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses.
3: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Masaya namang ibinalita ng Department of Agriculture o DA na nasa upward trend o tumataas na ang produksyon ng baboy sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Undersecretary Assis Perez na nakakabangon ng muli sa hagupit ng African Swine Fever o ASF ang hog industry ng bansa. Malaking tulong din na dito ang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine na lalo pang magpapataas sa upward trend ng pork production. Sa kabila nito, nais pa rin ng DA na magkaroon ng balanse sa produksyon at presyo ng baboy dahil hindi naman dapat hayaang malugi ang pork producers dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng baboy.
7: Kailangan nating balansehin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
9: Apo.
7: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo. Yes. And again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
3: Si Agriculture Undersecretary Assis Perez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nananatiling sapat ang supply ng manok sa bansa sa kabila ng banta ng very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang sa susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maikukonsiderang fairly healthy ang kasalukuyang stock ng manok na kayang mag-supply ng 125 days. Batid ng kalihim na nakakaapekto ang mainit na panahon sa produksyon ng manok, subalit tuloy-tuloy naman anya ang replenishment nito. Maituturing anyang safe kahit pa bumaba sa 70 hanggang 90 days ang chicken supply. Samantala, maayos din ang supply ng karneng baboy sa bansa na tatagal ng 170 days.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Plant Industry o BPI ang mga lugar na apektado ng Red Strip Soft-Scale Insect o RSSI infestation sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora na batay sa pag-aaral, nakakaapekto sa survival at development ng RSSI ang dry condition o temperatura na naglalaro sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Narito naman ang ilang paalala ng ahensya sa mga sugarcane farmer.
10: Pinapayuan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary pesticide application na maaari naman magdagdag sa stress ng ating mga sugarcane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation.
3: Si BPI Science Research Specialist Rezimar Catamora.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Positibo ang Department of Agriculture o DA na napakalaking tulong ng pinalakas na ugnayan ng kagawaran at ng pag-asa pagdating sa data sharing para maisulong ang climate resilient agri-planning. Inihayag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez na isa itong game changer pagdating sa sektor ng agrikultura dahil mas magiging maayos na ang climate prediction measures ng kagawaran na maibabahagi rin sa mga mag-asaka upang mapaghandaan ang banta ng bagyo at ang kinakaharap ngayon ng bansa na matinding El Nino. Sa tulong kasi nito, mas maayos lang mapaplano kung ano-anong agri-produce ang itatanim at magkakaroon din ng mga hakbang upang protektahan ang mga tanim at mapababa ang production loss.
7: Mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, you know, mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as this is concerned kasi nga, you know, with proper information, you are able to make proper decisions as well.
3: Si Agriculture Undersecretary Assis Perez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Senador Bam Aquino nanawagang buhayin muli ang Protect Committee para tiyakin ang paghahanda ng gobyerno sa very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinanawagan ni Senator Bam Aquino na muling i-convino ipatawag ang Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Tech Committee para matiyak na nagkakaisa at whole of government ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sumulat si Senator Bam kay Senate President Sherwin Gatchalian para hilingin ang pagpapatawag muli ng Pro Tech Committee. Ang Pro Tech Committee ay pinamumunuan ni Gatchalian ay binuo noong March 2026 para makagawa ng isang komprehensibong national framework para sa pagtugon ng epekto ng gulo sa Middle East, partikular sa supply ng langis at ekonomiya ng bansa. Binigyang din ni Aquino ang kagyat na pangangailangang tiyakin na iisang paghilos ng gobyerno para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa potensyal na epekto ng Super El Nino, partikular sa kabuhayan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pagkain, seguridad, maliliit na negosyo at essential services. Makakatulong niya ang Protect Committee para masigurong handa ang gobyerno na magbigay ng agarang tulong at ayuda sa mga apektadong sektor. Ngayong may mga ulat na rin na tataas niya ang presyo ng kuryente, kailangang tukuyin kung ano ang gagawin para masiguro ang supply at tuluyang maibaba ang singil sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Aquino na dapat maglatag ang CHED at DepEd ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at guro mula sa matinding init at matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral sakaling magkaroon ng mga pagkakaantala at pagkansela. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang kinalaman ng El Nino sa minor phreatong magmatic eruption ng Bulkang Taal. Sa panayam ng Leslie Bocobo Live, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na ang aktibidad ng bulkan ay nagmula sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, hindi pa ikinokonsidera ang pagkataas ng Alert Level 2 ng bulkan, pero asahan niya na masusundan pa ang nasabing eruption.
9: Wala pong kinalaman yung weather patterns natin sa activity ng bulkan. Yung volcanic processes nang galing po yan, it emanates sa ilalim ng lupa. We would still expect something like this to happen every now and then.
3: Teresito Bacolcol.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ng light ash fall sa mga lugar na malapit sa Bulkang Taal kasunod ng minor phreato magmatic eruption kagabi. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan, ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at kalapit lugar. Nasa 28 pamilya mula sa Agoncillo, Batangas ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center habang ang iba ay nasa kanilang mga kaanak. Inilikas din ang mga residente mula sa mga barangay ng Binwang, Banyaga at Subic, Ilaya dahil sa ashfall at malakas na sulfur-like odor. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga ililikas. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtataas o paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at inflation. Sa panayam ng IBC kay Trade Secretary Cristina Roque, sapat niya ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI sa pagsunod ng mga pamilihan sa suggested retail price. Wala rin anyang rason para magpanic buying na magdudulot lang ng artificial shortage ang mga bilihin, bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasahang epekto ng El Nino.
12: Huwag tayo magpanic. We have enough supply of food and we have enough supply of water. Again, walang price increase for basic necessities and prime commodities, whose list ay yung listahan ng mga produkto na minomonitor at ine-enforce ng DTI. So nandito po ang DTI to make sure that we get these prices stable and we keep on monitoring and enforcing just in case may lalabag.
3: Si Trade Secretary Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Halos 1,000 benepisaryo nakabili ng 20 pesos na bigas sa unang araw ng Kadiwa Expo 2026. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Umabot sa 910 benepisaryo ang nakabili ng abot kayang bigas sa unang araw ng Kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa Pasay City. Ayon sa mga organizer, mainit ang pagtangkilik ng mga mamili sa programang benteng bigas bigas meron na naglalayong mailapit ang murang bigas sa mas maraming pamilyang Pilipino. Patunay ito ng patuloy na pangangailangan ng publiko sa abot kayang bigas sa gitna na rin ng gastusin sa pang-araw-araw. Mananatili namang bukas ang booth ng benteng bigas para sa lahat hanggang Sabado, October 10. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry o DTI sa kapakanan ng mga consumer sa harap ng banta ng El Nino at ng paggalaw ng inflation. Ibinahagi ni Trade Secretary Cristina Roque na tulad ng inisyatiba ng Department of Agriculture, sa pamamagitan ng kadiwan ng Pangulo ay magbibigay din ng murang options na mga bilihin ang DTI. Ani Roque, nakatakdang ilunsad ang rolling store ng DTI na magbebenta ng pangunahing bilihin na mas mura ang presyo.
12: Nag-pilot kami ng rolling stores ngayon. We have one in Parañaque. Tapos kung we will start to put more of these rolling stores nationwide para mas mura po ito, and ito po ay magbebenta rin ng mga basic necessities and prime commodities. So mas mura po ito. So again, i-inform namin sa public once naka-roll out na to nationwide.
3: Si Trade Secretary Cristina Roque.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sakaling magkaroon ng malawakang fish kill dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, may sapat na finger links na handang ipamahagi sa mga maapektuhang mangingisda. Isa lang ito sa mga suporta ng ahensya sa sektor para matiyak ang food security at mapalakas ang food production sa gitna ng epekto ng El Nino.
14: Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating dun sa mga similya ng isda.
3: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Pilipinas at Japan pinag-aaralan ng pagtatayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa para mapalakas ang seguridad sa supply ng langis. Ang report natin sa atin ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pinag-aaralan na ng Pilipinas at Japan ang posibleng pagtutulungan sa pagtatayo ng regional oil stockpiling facility sa bansa bilang hakbang upang matugunan ang mga hamon sa supply ng langis dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang naturang proyekto upang mapalakas ang seguridad ng enerhiya sa Pilipinas, gayon din ng iba pang bansa sa ASEAN. Ibinahagi rin ni Garin na nakausap na nila ni Japanese State Minister for Economy, Trade and Industry Takagi Kei, ang mga opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa pagpupulong ng Asia Zero Emission Community nitong Webes, kung saan nagpahayag din ng interes ang dalawang malalaking oil-producing countries sa Middle East para sa naturang proyekto.
16: Establishing a regional stockpiling location in the Philippines, and together with DOE, they're working with PNOC and some of the producing oil producing countries or companies located in the oil producing countries.
15: Nasa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Energy Secretary Sharon Garin nanawagan sa ASEAN countries ang mas matibay na kooperasyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply ng enerhiya sa buong rehiyon. Sa report, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin sa mga bansang kasapi ng ASEAN na tiyaking makikinabang ang mga mamamayan sa mga programa at kasunduan panrehiyon para sa mas maaasahan at ligtas sa supply ng enerhiya. Ito ay binigyan din ng kalihim matapos nga ang dinalawang ASEAN Business Forum na ginanap nga kahapon. Sa gitna ng mga problema sa pandaigdigang supply ng enerhiya, giniit ng kalihim na mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang matugunan ang mga pangangailangan sa enerhiya ng bawat bansa. Ayon pa kay Garin, bagamat mahalaga ang pandaigdigang pamilihan, nais maging matatag ang mga bansa kapag nagtutulungan at nagtatagal tatambayan. Itinampok din ng Pilipinas ang ASEAN Power Grid at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang mahalagang hakbang upang palakasin ang koneksyon ng mga bansa at matiyak ang seguridad sa enerhiya sa rehiyon. Umaasa naman ang Pilipinas na sa pamamagitan ng matibay na kooperasyon ng mga ASEAN countries, masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente kabilang ang pagpapanatiling may kuryente sa mga ospital at pagbibigay ng mas maayos na pagkakataon sa mga estudyante mag-aaral sa gabi. Mula pa rin dito sa South Report ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na walang epekto sa supply ng langis sa bansa ang pagpapatupad ng export ban ng China. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon ang China ng kanilang mga langis dahil marami silang reserves na nailabas noon. Nagsagawa na rin anya sila ng pag-check sa oil companies at nakitang wala itong epekto. May long-term contracts din anya ang oil companies sa bansa at mahigpit nila itong sinusunod. Magugunitang inanunsyo ng China na hindi sila mag-e-export sa ibang bansa ng mga langis dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo nito dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas matinding pagbabantay ang isasagawa ng Energy Regulatory Commission o ERC sa generation company sa Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Inihayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, pangunahing dahilan talaga ng pagnipis ng power reserve sa Visayas at sa Mindanao ang force at emergency outages ng generation companies. Kaya naman titingnan at iimbestigahan ng ERC kung lumagpas na ang mga ito sa pinapayagang outages allowance. Oras na mapatunayang lumabag ang mga ito at sumobra sa inilaang outage allowance, sila ay parurusahan at pagmumultahin.
18: Yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng fines and penalties kanila. Para sa mga susunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga ganong outages.
3: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan diin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na epektibo at ipinatutupad na ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, papalo sa 3 pesos kada kilo ang mababawas sa LPG, habang 5 pesos kada litro naman ang matatapyas sa kerosene. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nasuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. Inaasahan namang tatagal ang excise tax suspension sa LPG at kerosene ng 3 buwan simula nang maipatupad ito.
19: Ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026. Pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products, tatakbo po siya ng 3 buwan or within one week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1 month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
3: Si BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan na ang mas mababang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao bunsod ng ipinatupad na secondary price cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, automatic ang magpapatupad ng 7,423 pesos per megawatt hour na secondary price cap, oras na umabot sa mahigit 12,413 pesos per megawatt hour ang cumulative cumulative price tariff sa loob ng tatlong araw. Layunin na nasabing price cap na maprotektahan ang mga consumer sa pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply nito.
18: Mararamdaman ito doon sa blended rate. Yung presyo sa WESM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WESM. Kaya yung kung mataas yung presyo, kung mataas yung capacity na binili nila sa WESM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi okay. Kinap na namin yung presyo.
3: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 90 pamilya sa Quezon City at Caloocan nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded 4PH Program. Sa report mula kay Dayan Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Sached, mas marami pang pamilya ang nakatanggap ng titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH Program matapos ipamahagi sa 71 pamilya mula sa Quezon City at Caloocan City. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang pamamahagi ng mga Transfer Certificate of Title. Ang pamamahagi, bahagi rin ng pagdiriwang ng National Shelter Month gayong taon na may temang tahanan, pamayanan, kinabukasan. Ayon sa DSUD, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng seguridad sa lupa at desenteng tirahan ang mga pamilyang Pilipino. Nasa 63 na titulo ang naipamahagi sa mga benepisyaryo mula sa Payatas, Batasan at Litex sa Quezon City, habang 28 naman sa Barangay 178 sa Caloocan City. Mga miyembro sila ng iba't ibang homeowners association sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik
4: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Forensic expert natatahi sa aligasyon ng unexplained wealth. Ipipresenta ngayong araw ng prosecution matapos ang cross-examination ng depensa sa BIR official. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipipresenta ng House Prosecution Panel ngayong araw ang forensic expert na siyang magtatahi ng mga testimonya ng lahat ng testigo ng unexplained wealth. Ang naturang financial analyst ang siyang magsisilbing ika-27 testigo ng Article 2 matapos ang BIR official. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa Jr., matapos ang pagharap ng isang financial analyst, susunod na na pagdidesisyonan ng prosecution team kung itutuloy pa ang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Anya, ito ang direksyon na tinatahak nila batay na rin sa inihain nilang manifestation sa harap ng impeachment court. Nakatutok ngayon ang prosekusyon sa posibleng pagtatapos ng presentasyon ng unexplained wealth. Sa usapin naman ng aligasyon ng bribery, ayon kay Attorney Tolosa, antayin na lamang ang announcement ng lead prosecutor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial handa sakaling matapos na ang prosekusyon sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya. Ang report atin sa atin ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Matagal nang naghahanda ang panig ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa kanilang pagkakataon na makapaglatag ng mga ebidensya sa paglilitis. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, sa posibilidad na matapos na ang prosekusyon sa pagpresenta ng kanilang testigo sa susunod na linggo. Ayon kay Poa, kung oras na ng defense na magpresenta ay handa sila. At upang maiwasan naman ang nangyari kahapon, ang muntik nang hindi makapagpresenta ng isang witness ang prosekusyon dahil sa may sakit na private prosecutor ay mayroon silang backup plan at inaaral ng lahat ng kanilang mga abogado ang lahat ng article sa Articles of Impeachment. Pero paglilinaw ni Poa, hindi pa rin sila agad-agad na makakapagpresenta dahil hihingi pa sila ng sapat na panahon na magbigay ng kanilang komento kapag panahon na ng prosekusyon na magsumite ng kanilang final offer. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 88 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Initial na ineschedule ang arraignment noong September 11 bago nilipat sa Oktubre 9. Nagugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente na umupa siya ng hitman para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Isinampa ang mga kaso ng Department of Justice noong Agosto matapos matanggap ang complaint ng National Bureau of Investigation noong Pebrero ng nakalipas na taon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na fit to stand trial o malusog para humarap sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Trial Chamber 3, kontento sila sa pag-usuri ng mga eksperto at sapat ang ebidensya na may kapasidad ang dating Pangulo na makadalo sa pagdinig. Magpapatupad din ang Trial Chamber 3 ng paraan para maisagawa ang pagdalo ng dating Pangulo sa pagdinig na magsisimula sa November 30 ng taong kasalukuyan. Magugunitang nang isagawa ang ikatlong status conference noong September 16, hiniling ng abogado ng dating Pangulo sa chamber ang dagdag na medical test. Iginit kasi ng abogado ni Duterte na base sa mga nagdaang pag-usuri ay makikitang may pagkaulyani na ang dating Pangulo. Sa nasabing desisyon rin ay inatasan ng Trial Chamber 3 ang International Criminal Court Registry na maghanda para sa pagdinig. Inirekomenda ng registry na maaaring makibahagi ang dating Pangulo sa pamamagitan ng video conference kung papayagan nito ng chamber at maaari pa rin itong makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Publiko, pinag-iingat ng PhilHealth laban sa mga text message na nag-aalok ng PhilHealth ID replacement. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo

0: sila kailanman magpapadala ng mensahe sa text message at na may lamang link at hindi rin sila hihingi ng password at one-time PIN o OTP. Kaya hindi ng mga detalyes ng banko o e-wallet kung saan uutusan magbayad ang publiko. Gate ng PhilHealth, maaari lamang makipagtransaksyon sa kanila sa pamamagitan ng official channels gaya na lamang ng kanilang mga physical na tanggapan, member portal at e-gov.ph app. Hindi magkaman ng PhilHealth ang publiko na isumbong sa kanilang official channels at sa Facebook account na PhilHealth Official o magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph kung makaiengkwentro ng mga kahinahinalang transaksyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon bumisita sa UP Manila para tingnan ang mga smart classroom ng universidad. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Good news ang dala ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa ginawang pagbisita nito sa UP Manila ngayong araw. Layon ng pagbisita na makita ang pasilidad na pinondohan ng tax ng taong bayan. Ang naturang mga pasilidad ay pawang mga high-end at moderno na kasalukuyang pinapakinabangan naman ng mga estudyante na siya namang kinabukasan ng ating bansa. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng kalihim ang dalawang magandang balita para sa mga kawanin ng UP. Una dito, ang pagbubukas ng 179 regular and plantilla positions kung saan mapapakinabangan na agad ito ng mga kasalukuyang nakaupo o nakaukupa sa nasabing mga posisyon sa oras na mapirmahan ni De Leon ang nasabing kautusan. Inanunsyo na rin ni De Leon ang pag-release ng 2024 performance-based bonus ng UP kasabay ng holiday season o yung pag-release kasabay ng holiday season. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Epekto ng Women, Peace and Security o WPS program sa komunidad susubaybayan sa bagong online dashboard. Ang report ibibigay sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Hindi lamang bilang ng mga programang naipatupad kundi ang aktual na epekto nito sa mga komunidad ang nais masukat ng pamahalaan sa inilunsad na National Action Plan on Women, Peace and Security Dashboard. Ayon kay OPAPRO Executive Director Susana Marcaida, kabilang sa pangunahing feature ng dashboard ang mga impact stories mula sa mga komunidad, civil society, organizations at government agencies. Layunin itong ipakita kung paano nagdudulot ng pagbabago ang mga programa sa kalagayan ng mga kababaihan kabilang ang kanilang pakiramdam na seguridad sa sariling komunidad.
5: Exciting for me are the impact stories from the communities. Isa kasi yun sa special features of the dashboard.
6: Kaya po sinusulong ng OPAPRO, hindi po kami input-driven. Ang hinahanap namin yung outcome. Kaya yun po ang pinaka-exciting part doon.
4: Yan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Executive Director Marcaida at Secretary Mel Senen Sarmiento. Sa pamamagitan umano ng dashboard, dais ng OPAPRO na makita hindi lamang kung ano ang mga programang naisagawa, kundi kung paano nito aktual na napapabuti ang kaligtasan at kalagayan ng mga kababaihan sa mga komunidad. Inaasahan namang ma-access sa mga susunod na linggo ang dashboard na nilikha sa pakikipagtulungan kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT.
7: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ng Social Security System o SSS ang mga kwalipikadong membro nito na samantalahin ang kanilang microloan program o Loan Light. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad, na maaring makautang mula 1,000 hanggang 20,000 pesos depende sa kontribusyon at average monthly salary credit. Maari itong bayaran sa loob ng 15 to 90 days at mababa ang interest nito.
8: Ito po ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. Kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaaring makapag-apply nito. Ngayon po, ang nag-implement po ay ang Union Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation. Wow.
2: Si SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alex

0: Iyala, hindi napapatawan ang penalty ng Women's Tennis Association. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
1: Hindi napapatawan ng anumang penalty ng Women's Tennis Association si Alex Iyala matapos niyang piliin na maglaro sa Asian Games kaysa China Open na isang mandatory tournament para sa top 50 players. Ito ang kinumpirma ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonette Mendoza sa Senate Committee on Sports hearing kahapon. Sinabi ni Mendoza na nagpasa ang WTA ng mga bagong patakaran para sa susunod na taon na mas makakatulong sa mga player na gusto lamang irepresenta ang kanilang bansa. Sa kaso ni Iyala, nakita ng WTA na gusto lamang ng world number 18 Filipina player na maglaro sa Asian Games dahil qualifier ito para sa 2028 Los Angeles Olympics. Nakaiwas si Iyala sa $10,000 na multa at makakaipon pa rin ng ranking point sa mga susunod na WTA tournaments. Sa ngayon ay naghahanda na si Iyala para sa WTA 1000 Wuhan Open sa China na lalaruin mula October 12 hanggang 18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mapaalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
4: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
3: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
5: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
3: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
6: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
3: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
7: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
3: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
8: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Naging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Presyo ng bilihan ng palay sa Bicol, posible pang tumaas ayon sa National Food Authority. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Kasabay ng harvest season, nananatiling mataas ang presyo ng bilihan ng palay ng National Food Authority o NFA Bicol na nasa 27 hanggang 28 pesos kada kilo sa rehiyon. Ay kay Julie Liana Resas, Assistant Regional Manager ng NFA Bicol, posible pa ani ang tumaas ang presyo. Depende sa magiging sitwasyon sa merkado. Sa ngayon, nasa 28 pesos kada kilo ang bilihan ng palay sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte, habang 27 pesos kada kilo naman sa Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Nakanda na rin aniya ang NFA Bicol sa pagbili ng palay ngayong harvest season kung saan nakadeploy na ang kanilang procurement teams upang makabili ng palay at makatulong sa pagdagdag ng supply ng bigas sa rehiyon. Patuloy naman hinihikayat ng NFA ang mga magsasaka na ibenta sa ahensya ang kanilang mga naaning palay kasunod ng pagdami ng mga bodega nito na umabot na sa 15 sa buong Bicol at karamihan ay nasa Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mula naman sa Southern Tagalog, awareness campaign against nihilistic violent extremism pinaig din sa Mimaropa region. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Pinaigting ng Philippine National Police ang awareness campaign against nihilistic violent extremism o NVE sa Mimaropa region. Ayon sa Pabalidampola Municipal Police Station ng Oriental Mindoro, ay kanilang hinihikayat ang mga residente na mas maging vigilant sa mga online content na nagpo-promote ng karahasan. Kanila rin hinihikayat ang mga kabataan, mga magulang at mga guro na pag-aralang mabuti ang mga nakikita at nababasa nila online. Kasama sa paalala ang pag-iwas sa pag-share sa mga mensahe na nag-encourage ng violence at kaagad na i-report sa mga otoridad ang mga kahinahin ang aktibidad sa social media platforms. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng Bugbog Municipal Police Station Marinduque ng information and education lecture tungkol sa NVE sa mga mag-aaral ng Sayaw National High School. Ito ang nila isinagawa para mapalakas ang youth awareness laban sa radikalidasyon at extremist influences. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mula naman sa Visayas, Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar, formal na binuksan si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Opisyal nang binuksan ang bagong reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital o FAMH sa Giwan, Eastern Samar, mahigit 3 dekada matapos wasakin ng Super Typhoon Yolanda ang dating pasilidad. Nauna ng personal na siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong ospital noong Setyembre 25 at kinilala ang pagtutulungan ng national at provincial governments at ng Korea International Cooperation Agency o COICA sa reconstruction nito. Bilang Level 1 Hospital ng 2nd District ng Eastern Samar, magsisilbi ang FAMH sa Giwan at mga Karatig Bayan na may 25-bed capacity na maaari pang madagdagan sa halos 50 kama kapag nadagdagan ng health workers, partikular ang mga nurse. Malaking bahagi ng proyekto ang sinuportahan ng COICA na naglaan ng $8.7 million para sa mga kagamitan at iba pang pangangailangan ng ospital. Naglaan din ng halos 200 million pesos sa Education Secretary Sunny Angara, habang mahigit 100 million pesos naman ang provincial government ng Eastern Samar para sa pagkumpleto ng pasilidad. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ibardoni, ang bagong FAMH ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan para mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga estihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, Police Regional Office 8 inilunsad na ang Safe Eastern Visayas Hotline 911. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Matagumpay na inilunsad ng PNP Police Regional Office 8 sa lalawigan ng Leyte ang Safe Eastern Visayas Dial 911, isang makabuluhang inisyatiba na naglayong palakasin ang sistema ng pagtugon sa mga emergency at higit pang mapabilis ang pagresponde sa pangangailangan ng mga mamamayan sa Eastern Visayas. Pinangunahan aktibidad ni PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romano V. Cardinio, mga opisyal ng lalawigan ng Leyte, National Line Agencies at iba pang mga stakeholders. Ang Safe Eastern Visayas na nangangahulugang SIN Appreciated Felt Extraordinary Police Service ay isang inisyatiba ni R.D. Cardinio na nakatuon sa paghatid ng mas mahusay, maagap at makataong serbisyo ng polisya. Isinusulong din ang programa alinsunod sa mga programa at polisya ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at DILG Secretary Junvic Rimulya. Layo ng programa na higit pang mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, mga lokal na pamahalaan at iba pang emergency response agencies upang matiyak ang maagap, organisado at epesyenteng pagtugon sa mga insidente at pangangailangan ng publiko. Ang Dial 911 ay nagsilbing pangunahing emergency hotline na maaaring gamitin ng publiko upang mag-ulat ng mga insidente at makahingi ng agarang tulong mula sa kinaukulang otoridad. Sa pamamagitan ng Safe Eastern Visayas, Dial 911, inaasahang higit pang upang mapapalakas ang ugnayan at koordinasyon ng mga local government unit, law enforcement agency at iba pang emergency response agency upang maging mas mabilis, organisado at epesyente ang pagtugon sa anumang emerhensiya. Hinihikayat naman ang publiko na gamitin ng responsable ang emergency hotline at magbigay ng tama, malinaw at kumpletong impormasyon upang makatulong sa mabilis at angkop na pagresponde ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Jeffic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo na tayo ng Mindanao Permitting on Wheels at Mobile One-Stop Shop inilapit ng Department of Environment and Natural Resources, Region 10 sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nasa Cebu ang 154 na residente ang nakinabang sa dalawang araw na permitting on wheels at mobile one-stop shop ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 9 sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Sa pamamagitan ng inisyatiba, inilalapit ng mga line bureau ng ahensya ang kani-kanilang frontline services sa mga komunidad upang gawing accessible, transparent at responsive ang mga proseso sa pagkuha ng permit. Kabilang sa mga ito ang pagproseso at assessment ng iba't ibang environmental at natural resources related na mga aplikasyon na sinuri ng Environmental Management Bureau o EMB Region 9, Mines and Geosciences Bureau at ang Sentro Ramon Magsaysay. Ipinapakita rin sa aktibidad ang matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng publiko upang matiyak na nauunawaan at naobserbahan ang mga regulasyong pangkalikasan para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, October 9, 2026. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Chad Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:02.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook or www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
21: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
21: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
23: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
21: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
25: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Oras, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Nagbabalik na po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay po ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay day 37 na tayo, October 9, 2026. At ang BIR witness po ang sentro ng pagdinig, si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng BIR Office of the Commissioner. Ang tinatanong po ng depensa tungkol sa mga record sa buwis at kita ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Hindi pa ho nag-announce ng lunch break ang Senate Impeachment Court. Mga kaibigan, ating alamin ang kaganapan doon ngayon.
3: That I am showing you. Okay. The first one was issued by the City Government of Davao, San Pedro Street, Davao City. Okay. The second one was issued by the Office of the Vice President for the period June 30 to December 31, 2022. Now, if I may ask you, you're aware, of course, that from January to June 2022, the Vice President was still the mayor of Davao City, correct?
4: Yeah, family. Okay, pa.
3: That's why from January 1 to June 30, 2022, the employer was still the City Government of Davao.
4: Based po dito po, nakalagay employer ay City Government of Davao.
3: Yes, because as mentioned earlier, she was still the mayor of Davao City at that time. Now, from her assumption of office from June 30 to December 31, 2022, she was already the Vice President of the Philippines. And that's why her employer is the Office of the Vice President, correct?
4: Tama po.
3: And all of this, these two, BIR Forms 2316, were attached to the 2022 annual income tax returns, which was filed in April 2023, correct?
4: Tama po.
3: Okay, that's all, Your Honor.
5: That's it for your cross?
3: Yes, Your Honor.
5: Thank you. How long is your redirect, if any, Attorney Arin?
6: About more than 15 questions, Your Honor. and there may be follow-ups.
5: In that case, let's pause for lunch. You might want to, you might still reconsider making it 17 or 20 or also maybe 5 or 7.
6: I'll try to lessen it down, Your Honor.
5: Let's pause for lunch. We shall resume at 1 p.m. Trial is in recess.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Okay, balik na po tayo mga kaibigan sa special coverage po ng Radyo Pilipinas. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At lunch break na nga po ngayon ang Senado. Natatapos ang cross-examination ng depensa kay Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez ng Bureau of Internal Revenue, mga kaibigan. So asahan ho natin na sa mga susunod na oras ay siya pa rin po ang nakaupo sa witness stand. Yung pagtatanong din ng mga senator judges, ano? Tayo ay tatanggap rin ng mga reports ng ating mga kasama dyan sa Senado kung ano ho yung mga nangyari nitong mga nakalipas na oras sa Senate Impeachment Court. Napag-alaman nga po na may pagkakaiba sa deklaradong yaman at mga record ng kita na sinusuri ho ng prosecution. Yung pinagsamang after-tax income ni na Vice President Sara Duterte at ni Attorney Manasseh Scarpio o Manscarpio na kanyang husband po. Mula ho noong 2007 hanggang 2025 ay umabot sa 85.34 million pesos. Sinusuri ng prosecution yung kaugnayan ng mga record na ito sa kanilang mga deklarasyon ng yaman. Ayon nga po sa prosecution, hindi sapat ang halagang ito upang maipaliwanag ang kanilang 98 million pesos na net worth na idineclare noong taong 2025. At hanggang sa kasalukuyan po ay pinagtatalunan pa yung interpretasyon ng mga financial records at kung paano ito nauugnay sa mga alegasyon.

talagang binubusisi, di ba, yung mga tax record mula sa BIR. Gayun din ho yung mga kita ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente at sa kanyang asawa.

sinabi eh, si House Prosecution Advisor at spokesperson Ace Barbers. Sabi niya ay may sweldo na sa gobyerno, meron pa raw only sahod sa racket, no? Inoy matapos ngang ibunyag ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na habang nanunungkulan po si Vice President Sara Duterte bilang alkalde at vice presidente ay nagpatuloy umano ang mga ito sa kanilang negosyo at profesyon. Ito nga sa tax declaration ho na mag-asawang Duterte Carpio na may idineklara silang net income sa BIR na nagkakahalaga ng 85.34 million pesos at ang sabi nga ho na nga mababatas na o dating mababatas nakasaad sa ating section 13 ng article 7 ng 1987 Constitution na ipinagbabawal sa Pangulo at Vice-Presidente ang mag-practice ng propesyon at magnegosyo habang nanunungkulan. Gayon din po ang nakasaad sa Section 90 ng Local Government Code na nagbabawal po sa lahat ng gobernador at alkalde na mag-practice ng kanilang profesyon tulad ng legal profession.

0: So sa ano natin, maya-maya yung pag-mention pa ng iba't ibang mga amount, ano? Sa latest na pinag-usapan sa Senado, nasabi nga ni Presiding Officer Chis Escudero, natanong niya ho ang BIR kung wala raw bang net gain, ano tungkol dito sa shares of stock, mga kaibigan, kung wala raw net gain ay dapat declared pa rin ba kahit walang babayaran? Sabi naman po ng BIR, yes, dapat i-declare pa rin. Alamin natin ang iba pang detalye kaugnay niyan. Pumagitan ho ng ulat mula kay Lani Baldos Reyes, mga dokumentong pinirmahan ni Vice President Sara Duterte, posibleng maituring daw po na admission against interest ayon sa prosecution. Lani, magandang tanghali sa iyo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
2: Yes, magandang tanghali, maaaring magkaroon ng mabigat na ebidensya sa impeachment trial ang mga impormasyong pinansyal ni na mismong pinirmahan o inahin ni Vice President Sara Duterte sa BIR ayon yan sa House Prosecution Panel. Tinalakay ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. ang legal na prinsipyo ng tinatawag na admission against interest. Anya maituturing itong highest form of evidence kasi nga nanggagaling na yon sa respondent. Gayunman, nilinaw niya na hindi muna siya niya idinideklara kung ang mga dokumento ni VP Sara ay formal lang pumasa sa nasabing pamantayan at sa halip ay ipinauubaya nila sa Senate. Appreciate na natura mga dokumento mula sa BIR dahil na rin sa sub judice rule. Samantala, Tess, may pahayag si House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, anya may sweldo na sa gobyerno, may anlisahod pa sa racket. Ito ang matapang na pahayag ni Barbers matapos ibunyag ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na habang nanunungkulan si VP Sara bilang alkalde at vice presidente ay nagpapatuloy umano yung kanilang negosyo at yung professional fee, like yung negosyo nila, yung legal profession. Lumilitaw sa tax declaration ng mag-asawang Duterte Carpio na may idiniklara silang net income na 85.34 million pesos. Gayit ang dating mga babatas na kasaad sa konstitusyon na bawal sa presidente, vice president na magnegosyo o mag-practice ng kanilang profesyon. Gayun din, nung dito sa local government code, bawal sa mga alkalde o gobernador na ipagpatuloy ang kanilang legal profession o magnegosyo. Samantala, Tess, mahigit 1,000 rallyista sa pangunguna ng Akpayan Party List ang dumagsa dito sa W. Jokno Avenue. Dito lang sa may harap ng GSIS Building, Senate Building, nananawagan ng conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Akbayan, bukod kasi sa mga mabibigat na aligasyon ng plunder, pang-abuso sa pondo ng bayan hindi maipaliwanag na yaman, nahaharap rin umano si VP Sara sa mga revelasyon ng AMLC o yung Anti-Money Laundering Council at ang Bureau of Internal Revenue na nag-uugnay sa financial network ng pamilya Duterte sa bansang China. Matatanda ang ibinunyag ng AMLC na yung Kalye 88 na may kaugnayan kay Attorney Man Scarpio, asawa ni VP Sara, na may 47% shareholding dito sa naturang kumpanya ay tumanggap ng 319 million pesos mula sa China, mga kumpanya. Ayon sa Akbayan, ang mga isiniwalat ng AMLC.
0: Ang Okay, sige, balikan natin si Lani.
2: Ayon pa sa grupo, tila pinakyaw na ng pangalawang pangulo ang mga illegal na gawain, kaya gaya umano ng unexplained wealth, plunder at abuse, public funds, tangkang pagpatay, at ngayon ay may mga transaksyon pang nag-uugnay sa pamilya dito sa China. Lumahok din sa kilos protesta ang iba't ibang grupo tulad ng Magdalo, Mamamayang Liberal, Tindig Pilipinas, August 21 Movement o ATOM, Student Council Alliance of the Philippines, Akbayan Youth Solidarity for Truth and Justice, Every Woman, at Centro Labor Center. At yan ang balita mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 21 minutes, mga kaibigan, makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. Puntahan naman natin ang tugon ng depensa. Defense team, nilinaw po na walang sapat na patunay na patuloy ang Vice Presidente sa pagtanggap ng sweldo. Sweldo abogado habang nakaupo sa pwesto. Sige, alamin natin ang detalye niyan maya-maya lamang. Siyempre, kung may sasabihin ang prosecution, meron ding sasabihin ang sa panig ng depensa, diba? Nagkakaroon din ho ng samunsaring paglilinaw sa Senado na tumatayo bilang impeachment court, mga kaibigan. Babalik po ang special coverage ng Radyo Pilipinas kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
4: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alamin pa ho natin ang mga naganap sa mga nakaraang oras. Ugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Habang tayo ay nag-aantabay sa report ni Luisa Erispe, alam po ninyo tinalakay rin sa pagdinig noong day 36 o kahapon po, yung mga record tungkol sa paglilipat ng shares ni Attorney Manasa Scarpio sa Cali 88 Foods Corporation. Ayon nga sa BIR witness, wala silang nakitang record ng transaksyon o kaya ay pagbabayad ng kaugnay na buwis sa kanilang database. Sinabi rin ho niyang walang naitalang aplikasyon para sa Electronic Certificate Authorizing Registration o ECAR. Gayunman, nilinaw po ng witness na maaring maging balido ang bentahan sa pagitan ng mga partido kahit may mga problemang kailangang lutasin tungkol sa pagtatala nito sa corporate books. At mga ilan pang mga usapin ang binibigyang linaw sa Senado. Samantala, defense team, nilinaw po na walang sapat na patunay na patuloy ang vicepresidente sa pagtanggap ng sweldo habang nakaupo sa pwesto. Yung abogado, no? Alamin po natin ang detalye mula kay Luisa Erispe. Luisa?
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Pinuntungan ng defense team sa kanilang cross-examination ngayong araw na walang sapat na patunay ang Bureau of Internal Revenue na nagpatuloy ang vice-presidente sa pagtanggap ng legal fees sa pagiging abogado habang nakaupo na ito sa pwesto. Sa naging pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer ngayong umaga sa testigo na si BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez, lumabas na kaya inassume ng BIR na patuloy ang vice-presidente sa pagtanggap ng kanyang legal fees dahil posibleng hindi nito na-update ang kanyang tax records. Mula noong 2006 at 2018 na nagsumiti ito ng record sa BIR, nakalagay na dito na ang legal profession o trabaho ng vice-presidente ay abogado. Kaya posible na pag-upo nito bilang vice-presidente o pangalawang pangulo ay hindi na na-update ang kanyang record. Pero ayon pa rin sa testigo na si Attorney Ann, nasa batas na kailangan o responsibilidad ng isang taxpayer na mag-update ito ng record kapag nag-iba na ang kanyang trabaho. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.
9: You do not have any other basis in concluding that the Vice President's business income came from the practice of her profession because, as earlier stated by you, the financial statements are silent as to this matter.
10: Yun po yung sinabi ko po. I already informed this po. Honorable Court
9: so,
10: na wala pong nakalagay, but considering na yun po yung registered activity niya, then yun po yung then the income should have been derived from that.
11: Yung registered activity niya po na based on your record na nagsimula noong 2006 ay nakalagay professional. Or was that ever updated, Attorney Ann?
10: In May 4, 2018 po, based dito sa COR, ang na-register po niya na primary activity ay legal activities po, Your Honor.
11: Ang is there a later po certification aside from that?
10: Nakalagay po kasi sa Section 236, once lang po mag-register yung taxpayer. So, for example, nagkaroon ng mga one-time transaction, then may issuean po siya ng TIN. So, yun na po yung, so may TIN na po siya kasi one TIN lang po tayo per taxpayer. And then, pag nag-register siya, ay nag-business siya, enter into business, she or he has to register his or her business. So, ina-update lang po niya yung kanyang registration. And yun, Your Honor. So, baka yung sa 2006, kung previous to this, but I'll have to check, dahil lang ang kanyang registration ng legal activities is May 4, 2018, then probably before, may mga one-time transaction, kaya na siya na-issuean kagad ng TIN.
11: So, pag nagbago siya ng buhay,
10: Nagbago ng buhay?
11: Nagbago siya ng buhay, hindi na siya professional, hindi na legal, nag-iba na siya ng profesyon. Paano yun?
10: Taxpayer has to update his or her registration. Nakalagay po sa Section 236 of the Tax Code na kailangan po niyang i-update ang kanyang registration.
11: So, ang basis niya would be as of now, your basis is the 2006 na sinabing professional at yung 2018 na sinabing legal services.
2: Pagdating naman dito sa umano'y tumanggap nga ng income ang Vice Presidente mula sa Davao Local Government noong 2023, isa naman sa paliwanag dito ng defense team sa cross-examination ay posibleng ito ay dahil sa last pay ng Vice Presidente bilang mayor ng Davao City dahil hanggang June 2022 ay mayor pa rin naman umano ng Davao City ang pangalawang pangulo. Nagpakita ng mga dokumento ang defense team patungkol dito at sinabing i-final kasi ang tax records ng April 2023. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
10: Based po dito po, nakalagay employer ay City Government of Davao.
9: Yes, because as mentioned earlier, she was still the mayor of Davao City at that time. Now, from her assumption of office from June 30 to December 31, 2022, she was already the Vice President of the Philippines. And that's why her employer is the Office of the Vice President.
10: Correct?
9: And all of this, these two, BIR Forms 2316, were attached to the 2022 annual income tax returns, which was filed in April 2023. Correct?
10: Tama po.
9: Okay. That's all, Your Honor.
2: Samantala, pagdating naman dito sa pinag-uusapan nga na transfer of shares ng Cali 88 Foods Corporation na ang pinapaniwala ang pagmamayari ni Attorney Man Scarpio pero inilipat o ibinenta nga, ang naging defense naman dito ng defense team ay posibleng hindi fully paid kaya hindi nagkaroon ng o hindi nakapag-file ng tax kasi merong pinakita kanina na provision ng batas na dapat fully paid para makapag-file ng income tax. Pero ang katwiran naman dito ng BIR, kahit subscription, basta't may transfer of shares, ay kailangan na ay makapag-file o magkaroon na o taxable na ito pagdating sa BIR. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa panig ng depensa sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erif. Yes.
0: Oo, tungkol dun sa pagpapakita ng tax records, you know, di ba hindi lahat ng dokumento ay maaring basta ipakita sa screen ng korte, Luisa? So, paano yung pagpapakita sa publiko ng tax returns? Anong sabi ngayon dyan?
2: Kahapon patungkol dito sa tax returns ay nagkasundo yung impeachment court na dun sa panig ng prosecution ay ang ipepresent lang nila ay yung summary ng tables nitong tax returns. Kanina nagpresent yung defense team ng ilang mga dokumento kabilang na yung letter of authority mula sa BIR at ang BIR na nga ang nag-flag at sinabi na ito ay confidential. Pero ang sinabi naman kasi ng defense team dito, yung LOA na ipinresenta nila, sa nakalagay kasi dun sa LOA ay magkakaroon nga ng investigation itong BIR patungkol sa tax records ng Vice Presidente. Pero ang sinabi naman ng defense team, nung finlag sila ng BIR na ito ay confidential, ay meron naman daw pahintulot ni Vice President Sara Duterte na ipakita itong mismong dokumento na to dun patungkol dito sa LOA. May ilang mga dokumento pa na naisipakita sana yung defense team, pero na-flag nga sila as confidential at narinig natin kanina si Presiding Officer Francis Escudero at sinabi niya na yung confidentiality ay hindi lang sa isang panig kasi ito yung ini-insist kahapon ng defense team sa prosecution na confidential yung records na ipinapakita ng prosecution. So ngayon, na-apply din ito sa defense team na may ilang mga dokumento na confidential at hindi rin na-flash sa screen.
0: Yun nga yung narinig natin, meron daw violation of privacy, di ba, na sinasabi.
2: Yes. Mm-hmm. Yun nga yung sinasabi kahapon, kinakatwiran nila na violation ng privacy ng Vice Presidente yung pagpa-flash ng records sa screen. Kaya ang naging ruling ng korte patungkol dyan ay dapat ay summary na lang nung mga tables o summary din ng mula doon sa mga dokumento ang ipapakita para magamit din ng publiko.
0: Okay. Itong ginagawang cross-examination sa official ng BIR, Luisa, gaano katagal pa ba ito? Kasi ito ba ay aabutan kaya ng financial analyst pa, di ba, yung susunod, si Alexander Cabrera?
2: Inaasahan natin kasi tapos na yung cross-examination ng defense team sa ngayon. Pero mamaya ay magkakaroon pa ng maikling redirect yung prosecution at titignan natin kung magkakaroon ng recross exam. Pero sana nga ay inaasahan kasi pagkatapos ito may interjection pa yung mga senator judges at saka iaharap yung financial analyst na itong si Alexander Cabrera. Pagkatapos nitong kay BIR witness ay sana magtuloy-tuloy na at maipresenta na rin ngayong araw itong testigo mula sa itong financial analyst. So mamaya pagbalik natin, magkakaroon muna ng redirect ang prosecution, tapos posibleng magkaroon ng recross, posible ding hindi, tapos interjection ng senator judges. Kaya makikita natin, titignan pa kung maipapasok ba ngayong araw itong isa pang testigo ng prosecution.
0: Alright, abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Luisa.
2: Okay. Yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Senado. Para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 12:36 na po ng tanghali. Sa ganap na alauna ng hapon ay babalik na ho ang impeachment court para sa pagpapatuloy ng pagdinig kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan.

0: Litis, marami tayong mga termino na napapakinggan, ano? National Internal Revenue Code. Ito po yung pangunahing batas ng Pilipinas tungkol sa pagbubuwis. At yung business income naman po ay yung kita mula sa negosyo na natatanggap ng isang taxpayer. Habang ang compensation income, yan po yung kita na natatanggap sa pagtatrabaho o sahod. Yun po namang letter of authority ay yung sulat na ipinadadala ng BIR sa isang taxpayer na nag-authorize na magsagawa ng full tax audit. So marami yung mga proseso yan na dapat pagdaanan. Inumpisahan o dun sa pagdadeklara ba o hindi nung tax returns, dapat nakakasunod, di ba, ang isang taxpayer. Kanya-kanyang paliwanag din ho ang prosecution at depensa kung halimbawa nga nag-fail man, no, dun sa kanyang obligasyon ang isang taxpayer. At yan po yung kasalukuyang nililinaw nga at dinidinig dito sa impeachment trial. Magbabalik pa po kami, mga kaibigan. Sandali lamang po at magbibigay daan lamang tayo sa ilan pang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pagmimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero

0: 1.2 billion pesos para sa fuel subsidy at ibabang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
1: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
2: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
3: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng

After po ng cross-examination, ay maaari pang magtanong ano yung prosecution at defense redirect at re-cross-examination. Gayun din, maaari rin pong magtanong yung mga senador na nagsisilbing hukom. Kapag natapos po ito, ay maaaring tumestigo na ang financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera upang ipaliwanag naman po yung kaugnayan ng mga record sa alegasyon ng unexplained wealth. Pero tayo ay nag-aantabay pa rin kung sa pagsalang ho ng susunod na witness ay matatapos rin ngayong araw, ano, sapagkat may mga nakalinya pang testigo. Nalaman po tayo 5 minuto bago ang inaasahang pag-resume ng Senate Impeachment Court. Tapos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, samantala dun sa mga nagnais makaalam ng susunod na schedule ano ng impeachment trial, ito ho. From October 12 to 15, yan po ay Monday to Thursday, next week po, ay full day trial sessions pa rin po starting 10 a.m. And on October 16 hanggang 23, ay wala ho munang impeachment trial sapagkat magbibigay daan po sa Senate budget hearings and related proceedings. Sa October 16 up to 23 po yan. Balik po sa trial sa buwan na ho ng Nobyembre, November 9, Monday, ang planned resumption of trial. And on November 16, Monday, another planned trial session po yan. And on November 23 onwards, ito po yung pag-return pa rin ho ng trial at inaasahan ho na babalik sa regular schedule na starting November 23 onwards na po. Sa ngayon, hindi pa rin ho pare-pareho ano, pagkat bagaman meron mang nakalatag na schedule o sinasabing planchado na, pero meron ding araw na hindi ho ine-expect na halimbawa walang trial dahil may mga technical ano pa discussions. Na may kinalaman ho sa mga witnesses, di ba, dito sa impeachment trial, mga kaibigan. Kikinig po kayo sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa lahat ho ng mga tutok ngayon sa istasyon. Saan mga panig ng mundo, magandang tanghali po sa inyong lahat at sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan.

0: ulit po natin, base dun sa isinagawang trial nitong mga nakalipas na araw, from 2007 to 2025, ang net income po after tax of Attorney Manz and Vice President Sara Duterte ay pumapatok o maabot po sa 85,343,803.23. Yung income subject to final tax po yan, kasama yung dividends, royalties, winnings. And yung naririnig nating mga audited financial statements, yan po yung mga financial statement that were verified by an independent CPA or accountant po, citing that the financial statements were presented fairly and syempre in accordance yan sa Philippine Financial Reporting Standards. Dapat lang. Oras sa buong kapuluan, ganap ng alauna ng hapon. Tuloy po tayo nag-aantabay sa pag-resume ng Senado as an impeachment court. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbabalik. Sige, habang sila'y naghahanda, narito po muna ang ilan pang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
7: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
13: Muli, magandang araw po sa ating lahat at ito ang ating lingguhang Philippine Sports Commission R. Ito po yung programa ng ating National Sports Agency na nagbibigay highlights sa mga proyekto at pinagkakaabalahan nga ng Philippine Sports Commission. Ako po si Judith Caringal, sa ngalan din ng ating PSC Board Chairman, Chairperson Pato Gregorio, ganun din ang mga Commissioners Bongku, Fritz Gaston, ang ating pong si Commissioner Wawi Torres at si syempre ang ating commissioner na si Edward Haiko. So muli ang pagsaludo natin sa ating mga Pilipinong atleta sa Team Philippines na lumahok dyan sa isa sa pinakamalaking kompetisyon para nga sa ating koponan, ang 20th edition ng Asian Games. Naganap yan sa Aichi, Nagoya, mahigit 2 linggo na yung ating mga pambato, diba team? Sila na mga nagkopo ng gold medals, from Carlos Yulo to EJ Obiena to Cheos Yape, sila din na mga nagkamit ng ating ating silver medals. Marami sila. Okay, mamaya-maya isa-isahin natin. At sila din na nag-uwi ng bronze medals. So, 4 gold medals, 9 silver medals, 16 bronze medals, 17th overall sa 45 na mga nasyon o bansa na lumahok dito sa Asian Games, ang 4916 total na 29 medals ang pinakamarami simula nung tayo umani ng 45 medals nung 1966. Okay, 60 years na muli po tayong umuwi na maraming medalya ang ating inuwi sa ating inang bayan. Maraming panalo ang naitala natin sa mga Olympic sports where in fact, yung sa 29 medals na yon, 10 mga Olympic sports ang nag-contribute sa Team Philippines. Tapos napakarami din na mga unang panalo, unang medalya, unang podium finish para sa ating Team Philippines. More first para sa ating Team Philippines. Kaya naman, masaya ang ating mga sports officials bagamat yung pong ating unang hangad na malagpasan yung 4 gold medals na naitala noong 2023 Hangzhou Asian Games, ganun din noong 2018 Jakarta or Indonesia Asian Games, at syempre yung sa ibang panig po na 8 medal ang target, ay kumbaga kinapos tayo doon, pero alam na natin ang kwento. Napakaraming mga muntik-muntika na tayo naman yung winner, ano, na talaga namang posible na nakamit natin yung 8 gold medals na yon. So binigyan nga po ng pagkilala, okay, ng Senado kahapon ang Team Philippines, may mga resolusyon na ipinasa, authored by Committee on Youth and Sports Chairman Senator Bongo. Ganun din po, meron ding resolusyon na ipinasa si Senator Joel Villanueva. And then humarap din po ang Team Philippines kahapon sa pangunguna ng ating mga sports officials from the Philippine Sports Commission, kasama na dyan si Chairman Patrick Gregorio. Ganun din ang Philippine Olympic Committee officials headed by President Bumble Tolentino. Tapos ang mga NSAs, okay, NSA officials. Siyempre, mga athletes mismo ay nandiyan din sa Senado. Isang Senate hearing ang nangyari na may layunin na ma-assess yung performance ng koponan. Hindi lang yung positive assessment, kundi malaman din saan ba nagkulang, ano, naipaliwanag patungkol sa hindi natin pagdepensa ng corona sa men's basketball. Alam niyo naman, nasa sentro lagi ng ating participation yung basketball dahil mahal na mahal na mga Pilipino ang basketball. So nagkaroon ng pagkakataon na magpaliwanag si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone. Tapos, nasugot din yung patungkol sa bintang na kulang sa suporta, okay, na minsang nabuksan na topic during the games. Tapos may mga iba pang concern na nailata din, nasagot din ng mga dumalo sa nasabing hearing. Tapos ang kagandahan din doon ay naging avenue din yon para sa ating mga Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee officials na mailatad kung ano pa yung kanilang mga proyekto at programa na hinaharap, at syempre maidugtong na kailangan pa ng pondo. Sa panig ng atleta, ang narinig natin ay yung kakulangan ng facilities, lalo na sa pole vault. Yun ang naisiwalat ni EJ Ubiena, isa sa mga atleta na nagsalita po during the Senate hearing. So, alamin natin mamaya kay Chairman Pato Gregorio. Actually, si Chairman Pato ngayon ay out of town na sa golf. Okay, may pa-golf competition itong ano, itong Philippine Sports Commission eh. Nandiyan sila sa Hacienda Luisita ba for this chairman's, okay, PSC chairman's, okay, PSC chairman's cup, okay, dyan po sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac City. Mahina ang connection, hindi tuloy nakapag-report si IC Almazan, ang ating Philippine Sports Commission Integrated and Communications Integrated Communications and Events Division. Okay, so kanina pang alas 8 nagsimula itong Chairman's Cup. Okay, ito yung mga pinagsama-sama ng mga komunidad, okay, golf community, mula sa government, private sector, mga junior golfers, mga stakeholders, kasama na rin ang media in this Chairman's Cup. So mamaya uugnay tayo kay Chairman Pato Gregorio. Okay, so hintayin lang natin ang signal mula dyan sa Hacienda Luisita. Okay. Golf and Country Club. Samantala, since wala si IC, pasadahan ko na ito, team. Ano? Pumunta na ako dito sa page mismo ng Philippine Sports Commission. Sa ilan po sa mga ganap na meron ay dinaluhan ng ating Philippine Sports Commission the past days, isa sa pinakamahalaga dito yung pagdalo ng PSC dito sa... Okay, sige. Pwede bang time out tayo muna and then we'll have more. Baka si Chairman anytime ay pwede nang kumonekta sa atin. We'll have more in a while.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
4: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa
17: Good News!
5: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
17: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sports Radio 918 AM.
19: Zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
13: Okay, nagbabalik po ang ating lingguhang Philippine Sports Commission R. Tunay na alam nyo bilang isang observer ng ating Team Philippines ay humanga muli tayo sa mga Pilipinong atleta sa kagitingan, sa kahusayan, sa laki ng puso na kanilang pinakita sa muling paglaban para nga po sa ating inang bayan. Ano? Kahanga-hanga itong mga atleta na ito. Hindi lamang po itong nag-uwi ng gold medals, ng silver at ng bronze medals, kundi lahat sila. Alam natin kung ano yung ginugol nila na sakripisyo at kung ano yung pawis, dugo, diba? Na kanilang ginugol din at kanilang kumbaga nalagpasan ng mga pagsubok para lang maka-represent sa bansa natin. So, ang atin din ang pagsaludo at ang ating pasasalamat sa laban na kanilang pinakita sa atin. At yan po ay talaga namang kinilala ng ating mga sports officials at kinilala din ng Senado doon sa nasabi nga pong pagpapatawag sa kanila the previous day. At bukod nga dyan ay syempre yung resolution na ipinasa nga ng ating mga Senado, ng ating mga senator. Okay, so kahapon, imagine 2 days or 3 days after the return of our Team Philippines ay kaagad na merong pagsalubong at meron syempre ding pakikipag-usap ang ating mataas na kapulungan at yan ay ang Senado. Okay, so standby lang tayo kasi syempre gusto natin na marinig mula mismo sa pinuno ng ating National Sports Agency ang report na kanya ding naihatid, diba, dyan sa Senado. At kung ano din, yung mga balak pa matapos nga po itong paglahok natin dito sa Asian Games. Pagamat busy, okay, ang ating National Sports Agency, hindi tumitigil sa programa, no? Kababalik lamang mula nga dyan sa Japan, halos 2 linggo din. Hindi naman sunod-sunod na araw na nandoon si Chairman dahil merong ibang araw na represented siya ng ating mga commissioners doon sa games ay huling bahagi. Muling bumalik doon si Chairman Patrick Pato Gregorio. Kaya yung pag-umpisa at yung pagtatapos ng kampanya ay tunay na sabihin natin nasaksihan, okay, ng pamunuan ng Philippine Sports Commission. Kaya sila din mismo ang makakapag-assess, 'di ba, sa performance na tunay na ibinigay ng ating mga Pilipinong atleta diyan nga sa Asian Games sa Japan. Okay. So andito na. Okay? Pupunta tayo sa Tarlac actually kung saan nga may programa ang ating Philippine Sports Commission at si Chairman Patrick Pato Gregorio ang ating makakaugnay ang Chairman's Report dito po sa ating Philippine Sports Commission R. Hello, magandang araw, Chairman Pato. Okay, so umuugnay tayo kay Chairman mula nga po dyan sa kanyang Chairman's Cup. Ginaganap yan sa Tarlac. Okay, alam natin na medyo mahina ang signal pero still tayo ay kukuha lang ng report at ng mga reaction mula kay Chairman. Ulitin natin, pwede ba? Okay, sige. Okay, Chairman, magandang hapon.

0: Okay, sige. Okay, sige lang. Pwede ba nating i... Ayan, bumalik sa akin yung return. Kanina wala akong return. Okay. So, pwede ba kayong tumawag dyan sa Viber? Baka makakalusot yung Viber eh. Yung Viber ang may connection sa atin dito. Total, wala naman siyang video. So, si Chairman Patrick Gregorio ay nandoon po sa Tarlac. Okay. For this Chairman's Cup, Luisita Golf and Country Club. Ito nga yung Philippine Sports Commission Chairman's Cup. Okay. Diyan sa napakaganda na Luisita Golf and Country Club na kung saan nagtitipon-tipon ang mga government, okay, private sector officials, junior golfers, sports stakeholders, and media. Okay, so Chairman Pato, yes, magandang araw po muli.
1: Ay, magandang araw, Ma'am Judith. Magandang araw po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Sports Radio.
0: Yes, yes. Kumusta ang PSC Chairman's Cup dyan sa Tarlac?
1: Ah, mabuti naman po. Nandito kami sa napakagandang golf course ng Luisita, courtesy of NGAP, and of course, Chairman Martin Lorenzo, and President Sec. John Bones, sila po ang nag-host sa atin dito sa PSC Chairman's Cup 2026. So, maganda po attendance ko. Halos 400 golfers ang naglaro. Yung mga supporters ng Philippine Sports Commission, yung mga sponsors, yung mga media, yung mga junior golfers natin nandito, si Winter Serapio, baka sila pa nga mag-champion eh. So, masaya po, masaya.
0: Ano nga ba ang goal ng project na ito, Chairman? PSC Chairman's Cup?
1: Apo, ito po ano yan eh. Alam mo naman, pag nagpapagolf ka, pinapasalamatan lahat ng sumusuporta sa agency natin. Pangalawa po, this is really to promote yung grassroots golf natin, yung programa nating Fairways to the Future. Kasi po yung ganito mga programa to support yung mga bata nating golfers, yan po ang joint project ng PSC at ng NGAP. So, nandito rin po si Congressman Mike D, nandito rin po si Governor Natala Christian, si Christian Knapp. So, maganda po ang suporta nila sa Chairman's Cup na ang magbibinipisyo po ay ang Fairways to the Future ng NGAP.
0: Ito yung golf o grassroots program ng golf. Anyway, Chairman, congratulations for that project. But talk about yesterday's Senate hearing. Gaano ka-importante na may reports ka agad ang PSC, ang POC officials at mga atleta mismo sa Senado po matapos nga yung Asian Games?
1: Napaka-importante po noon. Nagpapasalamat ako kay Senator Bongo, kay Senator Pia na dumalo, Senator Migsubiri na dumalo, at sa lahat po ng mga senador. Alam naman natin, very busy sila dahil ang dami nilang trabaho ngayon. Pero nagpapasalamat po ako kasi maganda po yung natalakay namin, na-review po namin yung Asian Games, how to move forward. Kasi po, hiwalay po siya sa budget hearing. Kaya focus po yung discussion on how they can all help Philippine sports and through the Philippine Sports Commission and of course in cooperation with the Philippine Olympic Committee. So napakaganda po ng usapan, nagsalita rin po yung mga atleta. Haba-haba rin po, 4 hours rin po kami ron. Pero maganda po yung nangyari.
0: Generally, para sa ating mga kababayan na parating naka-tune in dito sa ating lingguhang programa, ano ang naging report ng Philippine Sports Commission sa Senado?
1: Sinabi po natin na dapat maging happy tayo, satisfied tayo sa performance ng Philippine team. Kasi po, it is the most number of medals in 60 years after 1962. Most number of medals po na nakamit ng Team Philippines na dapat nating pasalamatan ang ating mga atleta. So dinisect po natin 'yon kung saan galing yung mga gintong medalya, saan galing yung silver medalist, anong edad ng mga nanalo sa atin sa silver at bronze medals. Ang dami po nating mga atleta, 18 years old, kaka 18 lang, 19, 20 years old. Yan po ang mga atleta natin ngayon. So very happy po kami sa nangyari niyan. Kasi alam mo po, ang basihan naman sa ganyang mga torneo, mga ganyang competition, one is nanalo tayo, at pangalawa, meron na ba tayong kasunod na mga mahuhusay na atleta na, na very young pa? And the answer is both yes. Yung mga lumahok po na nag-gold at silver, ito po ay mga very young world-class athletes.
0: Definitely. But Chairman, having said that, do you still need reports or to get reports from NSAs who failed to deliver?
1: Definitely po. You know, for PSC to be able to help them, para po makatulong kami ron sa mga sports na hindi nagmedalya, kailangan po bigyan nila kami ng assessment kung paano kami makakatulong. Hindi naman po kami humihingi ng report para manita. Kami po ay hihingi ng report, submit po nila sa mga commissioners para po pag-aralan how we can improve and develop their sport. Perfect example ko palagi dyan, yung archery. Tingnan nyo po yung archery. Matagal na nila akong kinausap kung paano nila i-develop yung sport. Number one action nila is yung Korean Olympic coaches. Ayan na po, meron na pong nagbunga na po, di ba po? So very important po yung pakikipanayam, yung teamwork namin. Kasi kung hindi po nalalaman ng PSC yung programa nila, hindi po tayo makakatulong.
0: Chairman, marami na rin na i-reveal na isiwalat ka mga plano. But give us the gist of this naturalization plan of Team Philippines and of course the hiring of foreign coaches na very amenable kayo dyan sa plano na yan.
1: Opo, ano po yan? It is more of a strategy. It is more of a winning strategy. Marami pong components, marami po. Pag hinimay-himay mo po yung successful sports program sa buong mundo, from even US, Japan, Korea, even yung Poland na number one in the world sa volleyball, pag tinignan mo po yung kanilang secret recipe, ika nga, yan po ay yung number one, napakalalim na grassroots program. Number two, napakahusay na talagang world-class Olympic World Championship coaches. Number three, kung saan kulang ang kanilang players, kumukuha po sila ng naturalized. Yung Spiker Ho ng Poland, taga Cuba po yan. So, and number four sa atin po, yung tingnan rin natin kung makakatulong yung mga Phil Americans, Phil Europeans natin na mga kababayan. So these are all the components that we should put together para po tumiba yung mga teams natin.
0: Okay, how about the grassroots program? Nadinig ko ito, nandun pa tayo sa Nagoya, Japan. Nung meron kang ni-reveal at kahapon na ulit mo ito sa Senado, a very comprehensive grassroots program uumpisahan ng Philippine Sports Commission.
1: Yes, wala hong elite sports kung walang grassroots ng mga kabataan, no? So, yan po, in-approve na po ng Philippine Sports Commission na we will identify the top 40 best performing NSAs and medal rich NSAs, and we will give them opportunity to develop the regional training center grassroots lineup. Kumbaga po, sa bawat NSA, sa 40 NSA, sa bawat isang NSA na mapili, doon sa 40, they are now allowed to choose 10 grassroots in Luzon, 10 grassroots in Visayas, 10 grassroots in Mindanao, and then they are also allowed to put a national youth pool. Sa po rin po yan. So pag sinuma total mo po, you have 40 NSAs with 40 youth players and athletes. 40 times 40, yan po, ganyan po karami yung grassroots or youth pool na tinatayo natin. At yan po, bibigyan na po ng allowance ng PSC. Matagal po, ngayon po, 35 years ng PSC, wala pong allowance sa mga youth. Wala pong suporta yung mga youth. Kaya nahihirapan po ang mga magulang, nahihirapan po yung mga NSA. Pero yung bago pong patakaran at board na resolution ng PSC na bawa yung 40 top performing NSAs na medal rich potential sa Asian Games, sa Olympics, will be given a chance to develop 40 youth kids 16 below sa kanilang sport, and bibigyan po namin ng allowance yan.
0: 40 times 40 ba? More than 1,000. 1,000
1: exactly.
0: Athletes. 1,600. Dami. 1,000,
1: opo, ang mabibigyan ng allowance ng PSC para po ma-develop nila yung kanilang grassroots program leading to the elite program.
0: Magko-concentrate ba tayo sa mga Olympic sports?
1: Hello?
0: Magko-concentrate ba tayo sa Olympic sports dito?
1: Opo,
0: okay. Okay, so nawawala yung kindly just check ano yung signal ni Chairman. Okay, konti na lang to. Yes, Chairman. Okay, sabi natin 40 sports naka-concentrate definitely ito sa ano sa mga Olympic sports dahil syempre yan ang pinakamalaki na labanan ngayon ano. So just redial kung pwede para natin muling makaugnay si Chairman. Isa na lang siguro, isa o dalawa na lang para formal naman na makapagpaalam dito sa ating program si Chairman. We'll just ask about the more announcements after these Asian Games, kung saan na tayo naka-focus bukod dyan sa grassroots program na meron tayo. Ano pa ang mga haharapin sa last 4 months of the year or of the season para sa ating National Sports Agency. Si Chairman Pato Gregorio po ay nasa Tailac. Okay, nandito siya sa PSC Chairman's Cup. Ito po yung golf competition sa Luisita Golf and Country Club dyan nga sa Tarlac City. Ano, na mga stakeholders, privado government sectors at syempre junior golfers at iba pang mga kasama natin ay syempre nagkakaisa parang fellowship golf competition na nangyayari. At ito dito nagmumula kung paano nga magkakatulungan ang lahat ng sector, okay, para po matulungan pa itong mga programa ng ating National Sports Agency. Okay, so nawala na yung signal. Okay, tingnan lang natin kung makabalik, isa ka pang try, ano. So ang gusto ko sana din ay yung announcement nga niya after the Asian Games, ano na, bagamat alam natin merong Asian Para Games, fully supported by the Philippine Sports Commission, merong Asian Indoor Martial Arts Games, okay, na siya ding susuportahan ng ating National Sports Agency. Tapos syempre yung sunod-sunod na hosting, okay, from baseball to softball to sepak takraw, and of course yung iba pa. Yun na nga, ang gusto ko sana maano yung LA. I-try mo pa isa pang beses para tingnan natin kung magkoconnect yung kanyang ano, yung kanyang signal. Bagamat busy yan dyan at sinikap lang natin na makaugnay, okay, through ADI and of course Office of Chairman na si through Miss Sarah, no. So isa pang try natin na pag-ugnay sa chairman's number para po sa kanyang huling mga plano pa, no, para nga dito sa mga natitirang buwan for the year. Ang daming ang gagandang programa, okay, ng ating Philippine Sports Commission. At yan ay parati nating na-highlight dito sa ating lingguhan na programa, okay. So, maganda rin kasi yung ano eh, yung sa baseball, sa softball, nawala na yung signal niya. Kasi yung sa Los Angeles, ang gusto ko sanang matanong doon, syempre, at alam naman natin yan, but just the confirmation na definitely ang road ngayon at ang focus ngayon ay ang Los Angeles Olympic Games. Kasi sabi nga, ang panawagan, huwag magtipid. Huwag tipirin. Huwag magtipid ang government para mas marami mag-qualify sa Los Angeles Olympic Games. So, alam naman natin na pag ang PSCA, todo buhos naman talaga yung suporta na binibigay dyan sa ating mga atleta, especially for those who are trying to qualify para sa Olympic Games. And that's 2 years from now. Sabihin natin, yeah, almost 2 years from now kasi by August. August ang Olympic month. So ngayon nakalagpas na ng August. So by next year, 1 year, and then the next ay 2028 na, kasi 2027-2028. So, andun yung panawagan for the PSC na huwag maging matipid, okay? And alam natin, hindi titipirin ng Philippine Sports Commission yung budget. Of course, ang intention is to send many athletes to the Olympic Games in Los Angeles. Okay, so isa sa pinagkaabalahan na hindi nga po na naibigay na report ng ating Integrated and Communications Office ay itong patungkol sa Livable Cities Philippines. Ito yung pagkakaugnayan ng mga sports leaders mula sa iba-ibang mga organization. Katulad nitong nakapost sa ating Philippine Sports Commission. Okay, this is the Livable Cities Philippines. Nag-gather, nandyan yung mga sports leaders, mga policy makers, and champions para po doon sa Playground for Champions. Ginawa yan sa Makati City nung isang araw. Naka-focus yan doon sa strategic urban planning, yung mga cross-sector leadership na doon sa mga multi-sports hub, mga Filipino community projects yan, para din sa sama-sama na sa community, the sports development project attended by PSC chairman Patrick Gregorio. Okay, tapos yun ding katulad ni na atletang Ayala manager na si Jasmine Alcalde, sports for law advocate na si attorney Alberto Agra, tapos andyan din ang LGU Echagi mayor honorable Faustino D, nandyan din si Ormoc City mayor Lucy Torres Gomez, okay, na sila yung nag-usap-usap para magkaroon nga po ng sharing patungkol sa iba-iba nilang mga perspective para gamitin ang sports para po magpaunlad ng community. So, yan po ay isa rin sa isinulong ng Philippine Sports Commission. At pangunahin ding panauhin dyan si Chairman Patrick Pato Gregorio. So, Livable Cities Philippines, the other day yan nangyari at yan ay sa Makati. And then, nandyan din po yung kanilang mga participation sa iba pang mga programa. Okay? So, andyan yung pagdalo din ni Chairman dito sa 5th SKAL International Makati Fellowship and Membership Meeting para dito. Naganap yan sa Malate, Manila the other day. Okay? Ang event po ay kumbaga nagtipon-tipon sa mga tourism leaders. Okay? Mula sa iba't ibang mga professional groups na dedicated para i-promote ang global tourism at ganun din ang business, networking at syempre yung pagkakaibigan. Si PSC Chairman Pato Gregorio kasama si Commissioners Bongko at si Walter Torres, okay, ang pangunahing mga official mula sa PSC, okay, na dumalo dito. Okay, at andyan din po yung taga SKAL International Makati President na si Nilo Tadeus Rodriguez kasama si Director Cynthia Carion, okay, na dumalo, ano. So, Positive Exposure Philippines Incorporated, yung CEO nila si Marinel Lee, okay, presented a tourism platform called Love PH. Okay, itong platform na ito ay may layunin na ma-improve pa yung sabihin natin yung ating services to the guests na bibisita, yung mga visitors natin dito. Okay, yung services mula sa arrival to departure, gusto nilang ma-improve pa yan. So, Love PH Sports, ayun. Strong collaboration with PSC. Okay, PSC.

0: si Chairman Scott diyan nga sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac City. Okay, sige. Time out tayo. Hindi na natin nabalikan si Chairman Pato Gregorio dahil nga sa pangit yung signal, okay, ng kanyang telepono doon sa Luisita Golf and Country Club. Medyo malayo-layo yan. So, kulang pala ng mga antena doon sa lugar na yun. Ano? Kaya putol-putol yung signal. Ano? Ba, malakihan pa namang golf course yun. I'm sure in the coming days, may improve ang signal dyan. Ano? Sa maganda na golf course na yan na ngayon ay punong abala sa iba't ibang mga competitions. Okay, so it's 1:45 in the afternoon. Babalik po ang ating Philippine Sports Commission or makaraan ng ilang paalala tapos saluduhan ulit natin ang ating mga atleta who competed and who won, who were part of that historic achievements of Team Philippines at the 20th edition of the Asian Games.
1: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
2: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
1: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
3: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa critical na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
5: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito, no? In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. para

0: sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: At ito po ang programang Sports Radio Magazine. Ako po si Dennis Hilanga. Samahan niyo po ako hanggang mamayang hapon ng alas 5 para po ating ihatid sa inyo ang pinakabagong update po sa mundo ng palakasan. Live po tayong nga napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at Wirecast Loss na nakashare po sa ating official Facebook website at Sports Radio 918 at pwede nyo po kami i-follow sa aming magkakaibang social media handles. Pare-pares po ang pangalan, no? Sa YouTube, sa Twitter or X at sa Facebook, Sports Radio 918. At syempre, i-follow nyo rin po kami at bisitahin ang aming official website radiopilipinas.ph/sportsradio918. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? At nawaya na sa mabuti po kayong kondisyon at kalagayan dahil usong-uso po ang sakit. Ngayon, kaya mabuti po nga mag-ingat po tayong lahat. And 1 week after the Asian Games closing, we are still feeling the high, no? Yung fever na inatid po sa atin. Neto pong Asian Games with 4 gold medals po ng ating national Philippine team. At mamaya po sa ating programa na babanggit natin ang Asian Games dahil mamaya po makakasama natin ang dalawang atleta na nagbigay po ng karangalan at syempre kasaysayan for the Philippine team sa nakalipas pong Asian Games. Walang iba po kundi si Kylen Progelia at si Sofia Pagara ng Alas Pilipinas Beach Volleyball Team na kapwa po nagbigay ng unang medal ng ating bansa sa Asian Games Beach Volleyball Competition since 1998. So that is very historic. Mamaya po, abangan nyo ang magiging interview natin sa kanila. Pero as of now, no, ating isa-isahin po ang mga latest happening in the world of sports. Siyempre, one of the biggest stories today ay ang muling pagbabalik po ni EJ Obiena sa top 10 in the world rankings po ng men's pole vault. Yan po siyempre ay dahil din sa naging magandang performance ni EJ sa nakalipas pong Asian Games kung saan nga po siya ay nagtala ng panibagong games record of 5.91 meters at na-i-depensa niya rin sa ikalawang sunod na pagkakataon ng kanya pong titulo dito po sa men's pole vault ng Asian Games, no? So with that, no, from number 13 ay umangat po to number 10 itong si EJ Obiena. So EJ from the lowest na naging 13 back to 10 at syempre hinihintay natin na sana muling magbalik si EJ, no, sa top 5, no, kasi noong 2023 po siya po ay naging world number 2 under, no, nasa likuran po niya, nasa likuran po siya ni si Superman, tawag ko dito, kay Armand Duplantis ng Sweden, no. Syempre EJ, we know he is recently recovered from a back injury, no, kaya medyo naging laylay talaga yung kanyang naging performances in the previous competitions, lalo po nung nakalipas na taon, no. Pero ngayong 2026, EJ was back on track at talagang napakaraming mga podium finishes na po ang kanya pong naiuwi ngayong 2026 season. So from this latest rankings po from World Athletics, EJ is now in 10th place, no, sa rankings po yan with 1,320 points kung saan 1,100 pole vaulters po in the world ang naging kasama po dito sa mga nirarank na players po ng World Athletics, no. So yun nga, dahil yan po dun sa kanyang naging performance in Japan at nananatili pa rin syempre at the top of the world, no. Ito pong si Armand Duplantis with 1,561 points. Pumapangalawa si Emmanuel Karalis ng Greece with 1,475 points. At si Curtis Marshall ng Australia with 1,405 at number 4. And then Number 5 is Sondre Guttormsen ng Norway with 1,398 points and Sam Kendricks 1,367 points, no? So, Obiena, meanwhile, is number 1 in Asia pa rin, no? Ahead of Sefeldi Abdelsalam ng Qatar 1,269 and si Asian Games sa bronze medalist Li Chenyang ng China with 1,255 points. And ito nga, talagang EJ is really feeling it now, no? Yung kanya pong nagiging pagbabalik, no, ni EJ. At napasulat pa nga siya sa kanya pong Facebook account. Sabi niya dito, no, I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and impossible. The fact that something seems impossible should not be a reason to not pursue it. That's exactly what makes it worth pursuing. Where would the courage and greatness be if success is certain and there was no risk? The only through failure is ringing away from life's challenges. And we are so back, baby! Napaganyan si Eze Obiena. Eh, bakit naman talaga hindi, no? Kasi nga, nung Asian Games, nakita natin, EJ talagang pinakaba po ang mga Pilipino before he finally cleared that 5.90 meters na nagpanalo sa kanya before eventually leaping for another Games record, which is 5.91 meters. So, magtutuloy-tuloy ng mga magiging competition, EJ, for the outdoor season naman ngayong 2026, yung the rest of the year. And then, syempre, paghahandaan naman niya yung mga next competition next year. There will be the World Championship, the Asian Championship, syempre may SEA Games din in 2027. But for now, EJ is really enjoying the achievement na kanya pong nakuha dito po sa Asian Games. At kahapon nga, lumitaw pa ito pong nga si EJ Obiena dyan sa Senate Hearing Committee on Sports para dun sa mga naging assessment ng Team Pilipinas. Andiyan yung Gilas Pilipinas kahapon, si Sir Monico Puentebella, nag-init, no? Talagang nagpangalan pa na mga tinuturo niyang may kinalaman kung bakit po medyo hindi, para sa kanya, hindi naging maayos yung performance ng Pilipinas dito po sa Asian Games, no? Lalo na po yung sa volleyball, no? So, ayun. And syempre for EJ, hiningan din siya ng kanyang mga suggestion na sa ikaw-unlad pa ng sports ng Pilipinas. So EJ, not getting any younger but we are seeing still inaalagaan pa yung EJ yung kanya pong physique, no? Yung kanya pong katawan para mas maipatuloy pang maipag representa ang bansang Pilipinas in international competitions. At syempre we are hoping EJ na makapaglaro pa rin sa 2028 LA Olympics, no? That could be his last. Yun nga, sabi nga natin, hindi na ho bumabata pa si EJ Obiena. He's in his 30s, di ba? Kaya ano na natin yan. We are seeing na baka sa mga susunod, hindi na po natin makita si EJ pa na mag-compete na mahabang panahon. So habang nandiyan si EJ na nagbibigay pa ng karangalan sa ating bansa, isuportahan po natin. At sana may mga sumunod na rin na mga pole vaulters sa ating bansa. Kasi for now, EJ Obiena lang talaga. When we say pole vault, it's EJ Obiena pa rin at wala pang may mga sumusunod sa kanya, di ba? Nandiyan si Elijah Cole, di ba? Pero iba pa rin yung EJ Obiena. So sana dun sa mga ginagawang training camps ni EJ, lalo sa Ilocos, kung saan nandiyan yung pole vault facility niya, mas maraming bata pa, mas marami pang maging katulad ni EJ Obiena kasi once na mag-return na si EJ Obiena in competitive play, sino na lang ang sasalo dun sa kanyang magiging responsibility for the country. So EJ, again, congratulations sa'yo. And another good news for our Team Pilipinas, especially our national athletes, hindi na po papatawan na ng Women's Tennis Association ng anumang multa o kaparusahan etong nga si Alex Ayala for not playing or for skipping the China Open, which is a mandatory event for WTA tour, no? Ito pong China Open po kasi kapag ikaw ay isang top 50 player, diba, kasama ko sa top 50 players in the world, lahat po ng WTA 1000 event kabilang po itong China Open na in-skip ni Alex Ayala, no, pag hindi ka ho naglaro dyan, papatawang ka po ng multa, monetary penalty. Gayun din, hindi ka makakaipo ng points sa mga next tournaments. Dati yun. di ba? Pero ngayon, sabi ni PhilTA or Philippine Tennis Association Executive Director Tonette Mendoza din sa ginanap pa rin na Senate Committee on Sports hearing kahapon na hindi na nga po natuloy yung magiging penalty ng WTA kay Alex dahil naisip ka nitong WTA na Alex is just playing dito po sa Asian Games dahil ito ay qualifier para sa 2028 Los Angeles Olympics. No? Hindi ho niya inisip ang anumang ibang bagay, kundi represent the Philippines and make it to the Olympics. So, yan po yung naging discussion din nitong PhilTA. Kumbaga, yan yung naging panlaban nila sa WTA para mapaisip itong WTA na, oo nga naman, tama. No? Na ang isang player kaya hindi naglaro because he or she is just thinking of representing his or her country. Diba? So, sa kaso ni Alex Ayala po, ganun po yung nga nangyari. So, nung mga nakarang araw pala, no, sinabi rin ni PhilTA Executive Director Tonette Mendoza na nagkaroon po ng bagong patakaran. Ito pong WTA, may ipinasa ho sila ng new rules, no, na makakatulong po sa mga players na gusto lamang i-representa yung kanilang bansa in international competitions. Let's say the Asian Games, no? Kasi hindi naman po masyadong pinakilala pa yan ng WTA unlike the Olympics, no? So ngayon, magkakaroon na ng pagkakataon, no, yung mga players na nasa Asia na mag-compete sa Asian Games or even in the Southeast Asian Games, di ba? Na hindi sila makakapag-gain ng anumang penalty from WTA kasi babaguhin na po yan, di ba? So, because of that, no, siguro the next Asian Games mas magiging na competitive field ho ito, no? Dahil ito pong nakalipas na Asian Games, no, si Alex Ayala lang yung masasabi natin talagang top ranked player dito sa mga naglaro, no. Nasilat lamang nga talaga siya ng Chinese player, no. Pero despite that, no, yun nga ang kagandahan dito sa susunod na panahon, syempre there will be sana Naomi Osaka from Japan, 'di ba? And yung mga kasak players ho natin, 'di ba? Yan yung mga nag-beg of yung mga Chinese players na nasa top 50 din, 'di ba? Kasi nga magmumulta sila. Si Alex talaga very patriotic at hindi niya na iniisip yung hindi na magiging na points or pagmultahin siya ng $10,000 roughly 600 plus thousand ho iyon, no? Kasi ang gusto niya dito is to represent at syempre pag ikaw ay nanalo sa Asian Games ho kasi, no, eh ikaw ang magiging magiging qualified ka ng automatic sa LA 2020, di ba? So in that case, no, malaking bagay ho iyan for Alex Ayala. At yung tumalo sa kanya, si Xi Yu Wang, o Wang Xi Yu ng China, yun yung nakakuha ng ticket to LA kasi siya ho yung nag-champion dito sa Asian Games. So, good thing, no? Kasi, yun nga, yung pera, kaya-kaya naman bayaran yun, di ba? Kasi, we know, yung mga kinita ni Alex from the competitions, ano ba yung 600,000 peso dun sa 100 plus million na naipo ni Alex dito, di ba, sa paglalaro sa WTA, no? Ang masakit kasi doon, kung natuloy, is yung ranking points. Yun yung makaka-apekto sa kanya, sa mga susunod na tournament. So ngayon, dahil wala ng penalty, eh makaka-gain na po si Alex ng mga points niya in the next WTA tournaments, which is, ang susunod ay yung WTA 1000 Wuhan Open sa China. October 12 to 18 po iyan. So that will be Monday. Mag-start na po si Alex dyan. And she got a first round bye at naging tumaas pa yung CD niya at number 13. No? So, ayan. Nakakatuwa kasi at least nailaban po ng Pilipinas yung case ni Alex dito po sa WTA. And we are seeing her dito po sa magiging susunod na mga competitions. So, and thank you, Alex Ayala, sa pag-represent ng Pilipinas na nakalipas na Asian Games. It's 4:16 in the afternoon at magbabalik po ang ating programa makalipas ng ilang pala.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
13: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome dito sa ating programang Sports Radio Magazine. At this point, mga kaibigan, we are very lucky dahil sa katatapos pong Asian Games ay meron pong isang pares ng atleta po ang nagbigay karangalan sa ating bansa at kumuha po ng kasaysayan, no, sa larangan po ng beach volleyball. So, atin pong i-welcome at isang masigabong palakpakan para po sa ating Asian Games bronze medalists mula po sa Aichi, Nagoya, no, si Kylen Progelia at si Sofia Pagara ng Alas Filipinas Women's Beach Volleyball Team. Sofia and Kylen, magandang araw sa inyo at maraming salamat sa inyong pagka-conduct dito sa interview na ito.
19: Magandang araw din po and thank you po for inviting us.
10: Ayan, so eto fresh from Asian Games, meron kayong sasalihang competition pa pero bago yan ay anuhin muna natin, balikan muna natin, sariwain natin yung naging historic at syempre very wonderful journey nyo dito sa Asian Games. So kumusta after the Asian Games, Kylen and Sophia? Sinong mauna?
19: After po ng Asian Games namin, parang hindi pa po siya ganun kasink in na nakuha po namin yung bronze medal. Pero unti-unti lang din po namin siyang sinisink in kasi parang yun naman talaga yung goal namin sa competition na yun, na mag-podium. So, yun, sobrang happy pa din ng pangyayari na naganap nung last
20: Actually, hindi pa po. Nung last, yung nag-meeting pa lang po siya, nag-sipin sa amin na naging bronze medal po kami doon. Kasi hindi namin in-expect po yung nangyari. Like, nagtrabaho po kami doon, pero hindi po kami nag-expect na ganun po yung mangyayari. So, sobrang happy po and sobrang grateful po sa nangyayari po talaga.
10: Ayun nga, so this is a historic medal, Kylem and Sophia. Ano, this is the first time since 1994 nung nagkaroon ng beach volleyball sa Asian Games na nagkaroon tayo ng medalya. So, gaano kalaking bagay itong tagumpay na ito for the both of you na sakto, first time nyo pa sa Asian Games and first medal din for the Philippines in history?
19: Actually po, sobrang halaga ng medal na nakuha namin. Since pwede po namin siya na mag-ano po kami ng platform na to encourage the young ones na mag-start po ng early, like parang grassroots po. And also para mas
20: makita
19: yung
20: ano ng beach volley po, like yung halaga po. Kasi may, yun yung sabi-sabi po talaga sa amin ng coaches po namin is, kaya po talaga namin mag-Olympics po. So, doon pa lang po, parang makikita talaga na mayroon po talagang opportunity na mas bigger po talaga.
10: Ayan, so, napaka, ano talaga nito eh, napakalaking bagay for us kasi yung indoor, alam naman natin yung pag-usbong, yung paglago, pero yung beach volleyball, we are very, ano eh, very diverse yung ating bansa. Marami tayong mga pwedeng paglaruan, di ba? Dahil nga napapalibutan tayo ng dagat, marami mga beach, di ba? So, it is a good way na may pakilala pa natin lalo itong beach volleyball, Kylem and Sophia. No? But take us back naman dun sa competition, no? Kasi, di ba, group stage, you swept it. In-expect nyo ba na ganun magiging kadali yung laban nyo in the group stage muna? Kasi most of the games doon, ano eh, o lahat nga halos puro naging lopsided or naging tambakan yung resulta. Kylem?
21: No po. Sorry yes, po.
10: No. Ayan,
19: so,
10: no.
19: Nung first round po namin, parang, yun po kasi yung parang dinahandahan lang din po namin kung ano. And hindi din po namin in-expect na ganun po namin sila ma-score yung kalaban. So, parang tinabaho lang din namin. Parang, ano ba, parang kinukop muna namin. Yung
20: parang nag-a-adapt muna kami sa sitwasyon po. Yung first game, yung second game, yung third game namin. Parang, dinadahan-dahan po namin na makuha yung tempo ng weather doon, yung ano yung paligid, ano yung court. And
19: also po kasi parang yung first namin, three na kalaban, is parang baguhan lang din po sila sa beach. So parang adjust lang din po sila sa kung ano ba talaga po yung beach. Kaya ganun lang din po ata yung naging resulta na.
10: Pero despite that, alam niyo yung bago pa lang din sila and kumbaga nag-age na mas kaya niyo sila, di ba? Wala namang pumasok na confidence pa doon or yung kumbaga naging kumpiyansa kayo sa naging laro niyo?
19: Nandun po yung confident po namin pero kailangan pa din po namin ingatan kasi possible na isang talo namin, pwede namin hindi kami umabot sa round of 16 or either quarter. So parang mas iniingatan po namin yung mga ganong kalaban po na ano.
20: Parang doon na lang po namin ina-apply tsaka ina-adapt po yung ano ba, like yung weather doon, yung court doon, yung partnership po namin. Parang doon po namin dinadahan-dahan, binibuild up yung confident po namin.
10: Okay. Pero pagdating nung round of 16, eto, Japan, si Naren at si Non, di ba yan? So, parang, ano na yun, mga patikan na rin yan pagdating sa, ano, sa mga international competition. So, paano nyo pinaghandaan na, very important kasi yung round of 16, eh, di ba? So, paano nyo pinaghandaan
19: actually,
10: yung ilabay ko sa Japan?
19: Po, yung nakalaban po namin for round
20: round of 16 is Hong Kong. For
10: Ay,
20: the
10: Hong Kong, sorry.
20: Quarterfinals ay Japan. So, yun, parang yung kalaban namin, Hong Kong before
10: Hong Kong.
20: Japan.
10: Yes,
20: is yung Hong Kong, parang, doon kasi parang iba yung takbo namin na bago yung mindset since may nangyari kasi na medyo hindi maganda. I mean, hindi naman siya ganun kaganda, pero parang minor lang siya. Since parang hindi kami nagka-same ng uniform and hindi namin nadala yung extra uniform. And then, hindi siya pwede. And then parang nag-panic lahat kasi from the hotel to the venue is like 1 hour.
10: Wow,
20: and then time, ano lang, limit lang yung bus. So parang nag-panic lahat, anong gagawin namin. And also me, kasi parang kasalanan ko. Ano kaya mangyari? Baka pwede kaming matanggal. And then, yun, parang, and by the help of the coaches and my partner naman po, parang tinulungan naman nila akong to ease yung anxiety or yung mga iniisip ko. But nandun pa din naman yung anxiety kasi nagre-react yung katawan. So, yun din, parang kahit ganun yung ano, parang nararaos naman namin.
10: Ano yun? Paano nagkamali ikaw, Kylem, yung hindi nakapagdala ng tamang uniform? Ano yun? Sa
21: kasi,
10: sobrang excitement?
21: Kasi, po, kasi yung the, before the game po, like, yung isa pong sports bra namin nasuot bago po. So,
20: every game.
21: May isa pa pong hindi po nasuot. So, ganun po kami. Pag may hindi pa nasuot, yun yung sasuotin. Then, hindi ko alam. Hindi po din namin alam na
10: bawal.
21: Siya kasi una nagising. Hindi po namin alam na yun pala yung pinuot niya. Ito
20: as in, parang nasa isang room lang kami. Pero,
21: iba po yung focus namin. Focus po kami sa game nun eh. Parang focus namin nasa laro po. Like, hindi kami nag-uusap kasi nagpo-focus po kami. Ganon. Kasi kinakabahan din po. Kasi alam po namin pumalaban din po yung kalaban. Hindi naman, syempre, ganon
20: naman dali.
21: So, parang, doon sa part na yun, parang alam na namin, same lang kami ng suot, same lang kayo, ganon. Kasi alam na namin yun eh. Pero nung time na yun, parang biglang, hindi talaga nagtugma lahat eh.
10: So, muntik na pala kayo ma-disqualify kung sakali. Dahil sa uniform.
20: Meron po siyang mga almost 50 chance na, ano, na pwede kami ma-disqualify, gawa po ng uniform. Pero meron naman kaming second option na parang magdadamit lang kami, hindi kami mag-sports bra. Or susuotin namin yung kina Ate Fons na sports bra, papalitan lang yung surname namin.
10: Okay. Pero yun nga, at least nagawa ng paraan. Diba? Talaga nakatadhana sa inyo yung, ano, yung medal. Ano? So, ayan, moving on, dun sa game sa Japan, kasi yung Japan, ano yan, mga veterano na yan sa international. Eh. Diba? Paano nyo sila pinagandaan nung quarterfinals, knowing na yun talaga yung magiging make or break nyo heading sa next round pa?
20: For the Japan naman, ay grabe din yung stats namin sa kanila kasi hindi sila madali. Kahit ang liit nila, pero nandun yung bilis at talino nila sa loob ng court. So parang before the game pa lang, before that day, parang nag-training na kami kung paano yung mga galaw namin, sino tatargetin namin. So parang naging well-prepared talaga kami for that day para sa kanila.
10: Ayan. So, yung pero nung during the game, meron ba kayong mga ginawang extra adjustments pa kasi yun nga, mas experienced na yung Japanese team na yun.
20: Meron naman po yung mga ano lang namin kung paano sila ipawala din sa mga position or yung mga
21: yung pattern
20: din
21: parang,
20: na.
21: Kunwari po sa 1-5 na score po. Like, magbablock ako ng tatlo or yung dalawa doon, magdadrop ako para parang palitan po para hindi po nila mabasa yung pattern po namin. Para pamalitan po. Parang ganun.
10: Ayan, so yun nga, na-hurdle nyo ang Japan but pagdating sa semifinals, it was Thailand. Very close fight, especially in the first set. No, I think 23-21, diba? So, kwentuhan niyo naman kami na muntik na nating madali yung Thailand doon. But what happened dun sa naging match na yun?
21: Multo po ata.
20: Parang naging multo namin siya kasi
21: Nandun na kami.
19: Naging 1915, nauna kami 19, 15. Then, it's like na naging snap lang, biglang nabalik yung score, nauna na silang mag-set points sa amin. But aside from that naman, parang dun din kami nag-learn na kung paano mas i-handle yung emotions and paano din dalhin yung
21: sarili
19: mo inside and outside the court. And then again, with the help of our coaches naman, teammates, nandun pa din sila na para i-cheer up kami, i-boost yung confident, yung moral namin kasi nga sa loss namin dun sa Thailand.
10: Mm-hmm. Pero yung nakalaban yung mga taga-Thailand na yun, parang 2014 pala ata, naglalaro na yung mga yan eh. Diba sila, sila na rin yung pair na yan eh. Talagang veterano na rin pagdating sa beach volley. So, yung given na yung ganong klaseng level na nadamangan nyo sila ng 4 points. Diba? 2 points away from the first set eh.
19: And also, I think there are 3 times champion in the SEA Games. Mm-hmm. One silver and then isang Asian Beach Games na champion. And also, mga madami lang. So, very ahead din sila sa amin. You know, sa experience.
10: Pero at least, diba, we led by as much as 4 points. Sayang, no? Nahabol eh. Napanood ko rin yung match doon. Sayang talaga. Pero yun talaga, part of the game eh, mga ganyan. At syempre, hindi naman din natin pwedeng i-discredit yung kalaban dahil, yun nga, isa sinabi nyo na talaga, ang dami na rin nilang pinagdaanan. But moving on, yung learning na sinasabi nyo, yung game against China, eto napaka-lupit na itong pinakita nyo dito. Reverse sweep naman. So paano nyo hinurdle yung ganong situation na parang yung nangyari sa Thailand, di ba, na first set, natalo kayo. Dito, hindi nyo na hinayaan na maulit yon dahil at medal na yung nakataya eh.
19: Ewan ko, parang ano lang naman, parang sugal na. So, parang take a risk na walang mangyayari kung gagawin namin lahat. And also, mas dun kami kumapit na we have each other's back naman. So, and also coaches and yun, sobrang ang calm lang ng lahat. Ang parang, ang smooth ng pangyayari kasi even na yung score naman sa first set 13-21, parang alam mo yung na okay lang yan, at least ginawa yung best mo. Pero hindi pa namin hinayaan.
21: Parang hindi pa dito nagtatapos. So, may second set pa. So, what if ibuhos natin lahat, like, gawin natin lahat para wala pong pagsisisi sa huli. So, yun po, like, sabi ko po sa kanya na sa atin yung bronze do, like, hindi tayo papayag na ganun-ganun lang natin ibibigay. So, yun, parang pinait po talaga namin na kayanin na deserve namin yung makuha yung bronze ko.
10: Gano'ng kahirap kalaban yung China? Tatangkad eh.
19: I mean, oh my God. Grabe yung hirap din naman sa kanila kasi galing kami sa Thailand na malaki and uulit kami sa malaking matangkad na mas parang maybe a little bit faster ng blocker siya sa Thailand. So parang ang hirap din kasi matangkad din yung defender nila. So, ang hirap kasi, ang hirap lusutan nila. And then, tapos yung day pa na yon parang humahangin din talaga. So, onting ano mo lang sa bola, possible na hindi siya sa direction na gusto mo.
10: Oo, yun nga eh. Tsaka, kumbaga yung galing na Thailand game, di ba, nasunod-sunod ang tatangkad. Paano lang yun? Paano diskarte sa mga ganun? As beach volleyball players, na pag mas matangkad yung kalaban, sa ang department nyo sila mas inaatake para mas makascore kayo?
21: Siguro pinapagalaw po namin yung blocker. So minsan iniikutan po namin sila, minsan po
19: so parang
21: sasabihan lang anong pattern, parang ganun po.
19: So parang kumbaga kailangan namin ng good pass. Mm-hmm. Tapos good set lang, tapos communication na kailangan namin, hindi lang puro harap kami pumabalo, so kailangan namin silang lituhin either A, kasi tatlo yan kinatawag namin A, B, C, so kailangan namin pag A, B, or C lituhin namin sila sa pattern para masira yung pattern din nila sa kabila.
10: Ayan, so after nga nung natalo niyo yung China, syempre nag-celebrate ang lahat because it is a bronze medal, a medal na tagal na natin hinihintay after 32 years no, finally meron na tayong medal sa beach volleyball sa Asian Games. Ngayon, personally, sa tingin niyo ano yung advantage niyo now na nakapag Asian Games na kayo? Ano yung pinakamalaking na itulong sa inyo progress nitong Asian Games?
19: I mean, I think the most na ano lang din naman sa amin is yung experience na meron kami, yung growth, yung paano namin ilalaban yung bawat point. Kasi kung kaya namin sa malalaki, kung lumalaban kami, why not naman sa ibang mga country din naman, like Australia, kasi sila din talaga yung mga matitibay. So, yun lang din yung naka-ahead, parang yung experience na meron kami sa bawat ano na.
10: Ikaw, Sophia?
21: Siguro yun din po, kasi lahat naman po matutunan naman po na skills, yeah. Matutunan naman. So, siguro yung experience talaga na kung ako yung nakuha po na.
10: Meron bang parang extra swag na ngayon na dahil, oh, Asian Games, nakapag Asian Games na kami, nakapag medal kami, parang meron bang, hindi, I mean, yung para lang siyang mas confident na kayo ngayon na makapaglaro ng mas malalim as partners?
19: Yeah, sa in terms of sa laro po talaga, parang mas tumaas yung kumpiyansa namin.
21: Tapos siguro naging mas malaki po yung dream po namin. Parang mas tumaas palalo na parang gusto pa namin, nag-bronze po kami, parang gusto namin tumayo doon sa may gold na po.
19: So, yeah. Pa din. So parang mas grumabe yung ano namin, kumpiyansa din na kaya pa namin.
10: Gano'ng kalaking bagay lang, Kylem and Sophia, na we are having a coach, na foreign coach who has many experience in international competitions, na si Coach Joao, di ba? How helpful na nagkakaroon tayo ng mga ganitong pagkakataon para mas ma-develop pa yung ating beach volleyball program sa bansa?
19: Actually, sobrang laking tulong niya din kasi yung meron na program niya, wala dito sa Philippines. So, yung program niya is for international talaga. And then also, parang at first, mahirap siyang i-adjust or i-adapt. Pero habang tumatagal, mas nandun.
21: Ma-appreciate mo
19: siya. Ma-appreciate. And then yung communication talaga. And also, parang hindi mo siya maano sa binibigay niyang program kasi nandun yung pagod eh. Alam mong mahirap. Pero nandun makikita mo yung effort niya na tinutulungan ka niya na to win the game and to be the best version na i-push mo talaga yung sarili.
10: Ikaw, Sophia.
21: Yun din po. Parang sobrang laking impact ko yung coaches sa international kasi kahit sa training sasabihin mo na sobrang hirap pero makikita mo yung resulta pagdating po sa laro talaga, like hindi ka lang sinasamahan, hindi ka lang sinasamahan sa training for wala lang po, like kagaya sa competition po namin na ginawa, parang syempre may mga times na wala ka sa sarili mo, hindi mo alam kasi bad game ka, pero sobrang laki po ng tiwala po talaga nila sa iyo na kaya mo gawin.
10: Nung competition ba, naisip ba ninyo or parang winish nyo ba na sana magkaharap kayo ni na Ate Sisi tsaka ni Ate Pons?
19: As in mag-semi. Parang ina-expect na namin na mag-semis kami kasi kahit sino manalo matalo, tapos meron maglalaro sa finals, meron maglalaro sa battle for bronze. So, sila din talaga yung inaano namin na sayang talaga yung na hindi ka tapat sa kanila.
10: Pero nung yun nga, natalo sila dun sa match nila, hindi sila nakapag-advance, no? After nung nangyari sa kanila, ano yung mga naging inspirational words na lang nila sa inyo? Ano yung mga sinabi nila sa inyo? Kasi kayo yung may pag-asa na lang dun sa medal.
19: Ang sinasabi lang nila sa amin palagi, dai go tayo, dai ha, kasi kaya nyo yan. Kaya nyo talaga palagi yan. Yun lang, go tayo, as in. Tapos, yung cheer nila palagi sa amin, na go dai!
21: Like, kapag kabuo.
19: And then, nag-hug sila palagi, dai, good luck ha, let's go.
21: Like, parang, Anong tawag yung ando boost? Hindi, yung andun lang sila pero na ano mo na yung confident. Parang
0: moral
21: parang
0: support.
21: Nanonood. Oh, yeah. Oh, yeah. Doon po. Parang nanonood lang sila pero wala silang sinasabi pero nandun sila pero ramdam mo yung, na po sila ng confidence sa sarili mo.
0: Ayan. So ngayon, kumusta naman yung pairamdam nyo ngayon na mas marami na nakakakilala kay Kylen saka kay Sophia?
19: Actually, parin no. Same pa rin kasi nung
21: hindi nga kami sanay sa mga madaming interview.
19: Dati, ayaw ko talaga sa parang mas nakikilala ako. Parang okay na ako na ganito. Naglalaro lang ako sa beach. Pero parang mas ngayon, parang mas kailangan pala talagang to interact with the people and to know you para din for the better future of the beach volleyball. So parang naging normal lang din. Parang kung maya kila, kay hello po. Parang normal lang na ano pa din po. Kasi hindi naman po big deal sa amin yung mga tao. Kasi sila din naman yung dahilan kung bakit kami nandito. Parang ganun.
0: Kailan, anong year mo na nga ulit sa US?
19: Third year po.
0: Pares kay ni Sophia?
21: Fourth year po.
0: Course. Say, anong course?
19: Sports Management.
0: So may ano pa kaya, UAAP eligibility pa for season 89. So
19: this
0: ano,
19: kumusta? December po.
0: Oo nga, December. So how are you bracing naman yung UAAP season dahil sigurado lahat takot sa inyo ngayon?
19: Takot din po kasi. Actually, takot din po kami. Like yung pressure na meron kami is parang ewan ko, parang iba yung beat namin ngayon kasi gawa nga nung nag-podium kami sa Asian Games.
21: So, iba din yung expectation ng tao, expectation ng mga coaches.
19: Na so, mas mabigat talaga ngayon kesa last year.
21: Pero, napagdanan na po namin yung
19: pero, pero nag-prepare din naman po kami ng todo, especially for the mental ano po namin para kahit anong mangyari, kaya talaga namin.
0: Pero yung mga natutunan niyo sa Asian Games, SEA Games, tas yung mga beach pro tour natin, syempre, grassroots ang UAAP, mga estudyante dyan. So, para sa inyo,

0: budget, kundi open for all, and also mga grassroots na laro, mga underage, and then malalaki. So yun po, yun yung makaka-help talaga.
1: Okay. So may nababanggit kayo kanina, no? Meron kayong upcoming competition. Can you tell us about it?
0: Dito po yun sa Boracay. It's a two-day league. So bukas, Saturday, Sunday, ano po siya, open league po siya. So nandito din po yung
2: mga national team.
0: National team.
2: NU.
0: NU. And NCAA San Beda. Yun. Dito sila.
1: So, so parang pre, ano yan, pre-season, ano, ano to, BVR ba to? Yung Beach Volleyball Republic ba to? Hindi.
0: Hindi po.
1: Ah, okay. Pero sa BVR, naglalaro din kayo, di ba?
0: Opo, opo.
1: Okay. Ayan, so, aside sa, ayan, sa Boracay competition nyo and UEAP, gano'n lang din kayo ka-confident ngayon na natapos kayo sa Asian Games as bronze medalists na we are looking forward naman sa LA 2028 kasi na ang laki ng chance natin. So paano yung nagiging ano niyo ngayon, nagiging pagtingin niyo dun sa mga susunod na competitions na sasalihan at ano-ano yung mga competitions na yon na magiging qualifier for LA?
0: Sa ngayon po, parang nandun pa din yung mindset namin na to fight, to na mindset and willing na mag-accept kung ano man ang mangyari, especially for the growth namin. Pero sa ngayon po, nag-focus kami UAP, pero yun pa din po, nandun pa din yung goal namin for the LA. Kasi, feel ko, baka kaya namin mag-qualify doon. So, why not naman? Hindi naman talaga i-close yung door for the bigger opportunities.
1: Anong mga qualifiers yun? If may list na nung mga pwede nyo salihan.
0: Yung last lang po namin, yung sa China po, yung AVC qualifiers, yun po yung first namin na salihan. And then ngayon po, parang binago nila yung rules na kung hindi na ata nakakaano or hindi talaga yung Asian Games. Kasi parang rinig ko kung sino mag-gold sa Asian Games, pwede mag-qualify for Olympics. Pero parang hindi naman
1: hindi na.
0: Pero I think meron naman ng iba pang mga liga pero wala pa po kaming alam kung
2: parang wala pa pong calendar yung sa next
0: for year.
1: Okay. Ayan, so abangan natin si Kyle and Sophia for the next 2 years dahil mahaba-haba, tama naman kayo, marami bang pwedeng maging qualifiers dyan, may mga continental, may mga world pa, yung volleyball world, may mga gagawin din mga tournaments yan. But now, let's savor the moment na ito, history for the Philippines, bronze medals, bronze medal for from beach volleyball courtesy of Kylem and Sophia. So ayun, sa dami ng mga pinagdaanan nyo, how grateful kayo dito sa naging achievement nila ito, Kylem and Sophia?
0: Super grateful po kasi since may mga opportunities na nag-open sa amin and then makaka-help din po siya for our family and for our future. And yun, super grateful lang din po sa lahat ng nangyari din. So,
2: parang hindi makapaniwala. Like, sobrang thankful po kay Lord na nangyari po sa amin lahat. Like, papasalamat kami sa mga sponsor po namin. Like, salamat talaga.
0: Kasi hindi naman
2: mangyayari sa amin to lahat if wala po sila na sumusuporta po sa amin. Sobrang happy and grateful talaga sa lahat. Naka-help po siya sa amin sobra. Like, financially, syempre. Yeah. So, yun po. Sobrang grateful.
1: Ayan, so, Kylem and Sophia, maraming salamat sa inyong oras. But before we end, I give you some time para naman pasalamatan, speaking of pasasalamat, no, dun sa lahat ng tumulong sa inyo. Go ahead, Kylem.
0: Thank you po to all the supporters and the people na nag-help po sa amin to
2: achieve
0: this, their goals.
2: Yeah.
0: And then also sa mga coaches po, teammates na nag-guide po sa amin palagi, inside and outside the court. And also to our families po, thank you so much na walang sawang support sa amin. And I hope

0: na patuloy. Patuloy lang magsusuporta ang bayan para sa beach volleyball. Yeah.
1: Sophia.
2: I think same. Thank you so much po sa lahat po ng nagsuporta po sa amin. Like, hindi po namin makukuha to kung hindi din dahil sa inyo. Like, maraming salamat po sa lahat po ng sponsor sa amin, sa families po namin, sa mga friends po namin, and sa mga sponsor po namin. And sa coaches, ates, kuyas, and sa team manager po namin, sa PTs, and syempre to my partner. Yeah. Thank you po.
1: Ayan, so, Kylan, sorry. If you have one word for Sophia as partners dito sa naging achievement mo, ano yan?
0: Grateful.
1: Ikaw, so, Sophia.
2: Thankful.
1: Okay. Maraming salamat, Kylan Progelia and Sophia Pagara. Our first ever medalists in a beach volleyball competition sa Asian Games history para po sa Pilipinas. It is a wonderful journey para sa inyo. At syempre, we are very excited sa mga susunod nyo pang endeavors at abangan namin kayo sa buhangin sa mga susunod na inyong competition. Again, thank you so much and enjoy the moment pa. Congrats, Kylan.
2: Thank you po. Thank you po. Thank you po.
1: Thank you.
3: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
4: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
3: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
5: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
3: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
6: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
3: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
7: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito, no? In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
3: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
8: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: At nagbabalik po ang Sports Radio Magazine dito lang sa Sports Radio. It's 4:57 in the afternoon. We have 3 more minutes bago matapos po ang ating programa. At bukas po mga kaibigan ay ang pagsisimula po ng 10th season ng Premier Volleyball League. At mag-o-open po yan sa SM Seaside Cebu Arena. So PBL po ang isa sa mga bibinyag dito sa napakalaking venue na ito in the Queen City of the South. At 1 PM po maghaharap ang Chongo Mucho Flying Titans at ang Capital One Solar Spikers, no? So balik na sa national ay balik na sa kanyang club duty, no, coming from Alas Pilipinas si Bella Bilen. At ito ang pinakahihintay na pambala nila ni Bunny Gander at Erica Santos. So one of the tipped to be contenders for the crown ng Capital One this All-Filipino Conference, no? So, sa 6 PM naman, Creamline Pool Smashers versus Akari Chargers, no? At for the very first time, no, ito nga yung sinasabi pa dati na magkakaroon po ng isang game from Spikers Turf, no? At 3:30 PM, Alpha Insurance versus Savage, no? So, ito po yung part ng 10th anniversary po ng PVL at ng Spikers Turf. So, mas malaki pong venue, no, or avenue for the men's competition na mas makita pa, mapanood sila. Dahil yung mga manonood sa PVL, they will also get the chance na mapanood ang game sa Spikers Turf. So 10th season na ng PVL. At mamaya po, no, at 5:15 PM naman, ang resumption ng PBA sa Ninoy Aquino Stadium, Blackwater versus Magnolia. Magnolia looking to improve to a 4-3 improve yung kanilang 4-3 record. Ang Blackwater naman gusto rin niya mapanatiling maayos yung kanilang pong tinatakbo dito sa Group B with a 3-3 record. Samantala sa 7:30 PM game, Ginebra versus Rain or Shine, ang Elasto Painters po gustong mapanatili yung paghawak nila dyan sa liderato ng 4-2 record. Sa kasalukuyan, ang kanila pong tangan-tangan at ang Ginebra naman with 2-4, no? At number 6. So, delikado ang pwesto ngayon ng Barangay Ginebra dahil kailangan nilang umangat-angat dito para mapanatili yung kanila pong chances in the succeeding stage po netong ating konferensya. So, yan po ang mga naging laman ng ating programa ngayong araw pong ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin, sa ating Master Control, kay Boss Mika G, kay sa ating mga kasama din dyan na iba pa, kay Boss Winson, kay Boss Rodson, at syempre sa ating Malolos Transmitter as well. No, I just want to greet my wife, Jam, I love you, and Jaden. Papa loves you so much. At magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Ito lang po sa Sports Radio Magazine. Huwag niyo po kalimutan, every Wednesday, Spikers Net. At syempre, ang LGU Sports Corner every Sunday po. Ako po, si Dennis Milanga. Maraming salamat po sa inyong lahat.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Ngayon,

0: Isang magandang hapon, Pilipinas! Oras po natin 9 minuto makalipas ang alas 5 ngayong October 9, 2026, araw po ng Biyernes. Ako po ang inyong makakasama para sa programang Post Game. Sa ngalan ni John Magol, ako po si Matthew Pacheco. At syempre, sa hapong ito, sa kabila ng mainit-init na kaganapan sa mundo ng sports, di ba? Mapa-local man o international, syempre ihatid namin sa inyo ang mga impormasyon and at the same time mga resulta ng mga naging kaganapan. Mapakagabi man yan hanggang ngayon. At syempre, mga kaibigan, hindi lamang sumisentro sa mundo ng sports ang patungkol sa resulta. Pero syempre at the same time, yung mga issues na bumabalot dito, no, lalo na yung mga anunsyo na ibinababa ng iba't ibang liga, di ba? Mga pinag-uusapan, of course, hanggang sa mga pagkakataong ito. Kaya naman, alam nyo ba mga kaibigan, no? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, diretso na agad tayo dahil itong si Ateneo Blue Eagle head coach Louie Alas, no? Ay siya nga yung pumalit, di ba? For this coming season, kumbaga siya yung itinalaga na maging head coach ng Ateneo Blue Eagles para sa season 89 ng UAAP. At ito nga ang anunsyo ngayong hapon dahil pinatawan siya ng one game suspension. Bakit nga ba? No, according dun sa ibinahagi na press release nitong UAAP, ay kumbaga dahil doon sa accumulation niya ng 3 infractions, no, na kaya siya nasuspinde. Dahil dito, itong si Coach Louie Alas, no, dahil nga yung huli nilang nakalaban, ito ikukwento natin, itong kanyang suspension ay isa-serve, no, on Saturday, that's tomorrow, supposedly, sa kanilang laban against the host ng UAAP Season 89, ang Far Eastern University or FEU Tamaraws. So, assistant coach muna, of course, ang mangunguna para dito sa Ateneo Blue Eagles. Ang sabi ng UAAP, yung dalawang infractions occur during the Ateneo's game against yung recent nga lang, di ba, yung rivalry nila against the De La Salle University nitong Wednesday. So at the 3:42 mark of the fourth quarter, si assistant coach Kirby Raimundo was observed verbally taunting DLSU's Boris Marasigan from the bench. Si Coach Louie was initially assessed a direct technical foul for a unsportsmanlike behavior, which was later changed to a bench technical foul. At the same point, doon sa kanilang laban, si Coach Louie was also cited for physical misconduct involving opposing players. According din sa press release na ibinigay ng UAAP, na ibinaba nila, ang opisina ng commissioner reviewed the incident and assessed it is a disqualifying foul under nga po sa house rules and applicable FIBA regulations ng UAAP. So yung una namang infraction ay naganap noong September 19 kung saan ay nakatapat nila doon ang UP Fighting Maroons when Raimundo received a technical foul for improper bench decorum. So the violation was charged against dito kay Coach Louie Alas. So on the other hand, ang UAAP naman, inihayag nila na itong Ateneo may appeal the decision doon sa kanilang ipinataw. So they're hoping, or kumbaga itong suspension nga, is for tomorrow's game sana. So walang Coach Louie muna for the next game. Kung matatanda ninyo yung kanilang naging laban, itong rivalry ng Ateneo at De La Salle. Historic to eh, di ba? It's their 100th time na sila ay nagharap na kung saan naitabla nila yung kanilang serye sa isa't isa. 50 wins, 50 loss para sa kanilang kupunan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang usapin, ito pa rin sa mundo ng basketball, nito lamang hapon mga kaibigan, ang Team Philippines, no, ang girls U18 po natin, Gilas Pilipinas girls, ay yumuko against sa Chinese Taipei para sa battle for fifth place sa 2026 FIBA U18 Women's Asia Cup. Final score, 55-86. Siyempre, pabor yan sa Chinese Taipei. So dahil dyan, our Filipino itong team natin, they settled for 6th place. So unfortunately, dahil lang at stake dito sa kanilang laban, kung sino man nanalo dito, ay a-advance or pwedeng makapasok doon sa gaganapin na FIBA U19 Women's Basketball World Cup. But dahil doon, we miss the opportunity na makapunta doon sa World Cup ng FIBA U19. So kahapon, itong girls U18 natin ay tinalo rin ng China kagabi yan, no? Sa score na 112-49. Dahil dito hindi na nga pasok ang Gilas Pilipinas girls sa FIBA U19 Women's Basketball World Cup. Lopsided yung pagkakapanalo ng Chinese Taipei dahil hindi nila binigyan ng pagkakataon na pumorma o makalamang ng bahagya o ng sobra-sobra itong Team Pilipinas. Si Grace Marina Curly leads the Team Philippines with 20 points. Malaking points din yung nagawa ng Taipei sa kanilang mga turnovers ng Pilipinas at na-convert nila yon at umabot pa nga sa 30 points. Maganda rin ang opensa ng Taipei dahil sa kanilang points sa paint, they created 40 doon mismo, no, sa kanilang ipinakitang performance for tonight. Dahil dyan, ang Chinese Taipei ay pasok sila, no, sa World Cup ng FIBA U19. Sa first quarter nila, ang Taipei ay ang score nila 28-15 at doon na nga lamang ang Taipei against the Philippines. And then sa second quarter, nakapag-produce pa ng 21 points ang Taipei. Sa third quarter, nakapag-produce ng 17 points at sa fourth quarter ay 20 points. So dahil doon, yun nga, ay they secured the fifth place. Nanguna para sa Chinese Taipei, itong hanapin natin ang kanilang lead scorer na kung saan ay nakapag-produce ng 12 puntos, si Chen Juan. O si Juan Chen, no, para sa kanilang team. So dahil doon, lahat din sila halos ay nakapag-produce ng points. But on the Philippine side, ito nga si Grace Marina Curly, no, correction lang pala, no, she secured 15 points for the team. And then, yung 15 points na sinundan ng 12 puntos na ibinuslo ni KG Guada de Badajoz. Tapos mayroon ding 11 points si Rian Michelle Perez. And then si Tiffany Ann Ablan Reyes naman ay merong 10 points. Si Zia Jan Oñate naman ay naka-create, no, nakapag-produce ng 7 points with a total of 55 points. Hindi sapat para tayo ay makasecure ng panalo against the team ng Chinese Taipei. But nonetheless, still a good run para sa Gilas U18 natin, no, dyan sa nagaganap po na Women's Asia Cup dyan po sa may bansang Malaysia. Samantala mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng NCAA. Oras mo natin 18 minuto makalipas ang alas 5 at huwag kayong bibitaw, tutok pa rin dito lamang sa postgame.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Alahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras pa na ng 20 minutos makalipas ang alas 5, kayo ay nakatutok pa rin. Dito lang sa Post Game, mga kaibigan, alam ninyo, sa pagkakataong ito ay sabayan tayo napapakinig mula sa ating talapitan, Sports Region 918 kHz. At syempre, naka-live din tayo sa ating Facebook, pati na rin sa YouTube. Sports Radio 918, i-search nyo lang, no? At sa iba pang updates, pwede nyo rin kaming mahanap sa aming X, Sports Radio 918, at mga balita sa radiopilipinas.ph/sportsradio. Tuloy natin ang kwentuhan natin dahil ito na nga, mga kaibigan. Sa mundo naman ng NCAA dito sa ating bansa, no? Kasi pag sinerge mga NCAA, lumalabas din pati sa ibang bansa eh. Pero dito nga ang oldest league na itinuturing dito sa ating bansa, Season 102, ay nagtapat itong San Beda University Red Lions against the Perpetual Help Altas kagabi, na kung saan nanaig itong San Beda Red Lions against Altas sa score ng 71-63 para makuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa season na ito ng NCAA. Si Kuya Jomel Puno ay talaga namang pinangunahan ng kanilang kupunan matapos magtala ng 15 puntos at 3 rebounds. Nagdagdag naman si Kyle Hamora ng 14 points at si RC Canimag ng 12 points. Si Puno, he delivered in crunch time. Kahit nagtangkang humabol yung Perpetual Help sa mga huling minuto, nagpakawala si Puno ng mahalagang basket. May 49 seconds na lang sa laro upang tulungang selyuhan ang panalo ng San Beda. Samantala, sa ibang banda, no, itong Perpetual Help, dahil dun sa kanilang pagkakatalo, they suffered their third straight loss at nabigo nga itong Altas na maputol ang kanilang losing streak at nakatikin ng ikatlong sunod na pagkatalo. Samantala, ang Letran naman sa ibang sa next or sa kabilang match pa rin ng NCAA, no, nasa ano sila, crossover round. Matatandaan nyo, is nahati sila sa dalawang group, no, with those 10 teams ay nahati sa dalawang group, tag lima, so crossover yun from group A and against sa team mula dun sa group B. So Letran snaps losing streak, aba, bumangon sila mula sa dalawang sunod na pagkatalo matapos talunin ng Lyceum Pirates at makabalik sa winning column. Si Estrada at si Manalili, they powered the team, no, ng Letran, na kung saan nagpasiklab nga itong si Jimbo Estrada, no, sa kanyang 25 points habang nagtala naman si Manalili ng 23 points at 12 rebounds upang pangunahan ang Letran Knights. Although nung bandang kaduluduluhan ng kanilang laro ay syempre ay kumbaga papanood or nalaman na rin ng iba no ng late game ni injury nga si Manalili, so hoping it's not serious. Ay kahit na ganun yung nangyari dun sa mga huling minuto, naitawid pa rin ang letra ng panalo. Samantala sa NCAA matchups po ngayong araw ay tampok ang pagharap ng JRU Heavy Bombers at San Sebastian Golden Stags. Gayun din ang bakbakan ng College of St. Benil Blazers at Arellano Chiefs. So ngayong araw yan, no, ang kanilang pagharap ay patuloy yan hanggang mas mahaba yung kumbaga calendar nitong NCAA kasi ang dami nilang teams in comparison doon sa labanan, no, sa UAAP Season 89 dahil meron lamang silang 8 teams. So mag-uumpisa or magpapatuloy din yung kanilang laban, no, doon sa UAAP. On the other hand, mga kaibigan, sa ibang mundo ng sports, oras po natin 25 minutos makalipas ang alas 5. Ito sa mga esports fans natin, of course, nakatutok dahil huling linggo na nga ng Mobile Legends Professional League. So they are now coming to the last week ng season, anong season na to? 18 ng MPL. Sabay pa to kasi 10th anniversary nin ng MLBB. So, na-adjust din yung calendar nila. Nag-umpisa sila, di ba, ang mga matches from Fridays, Saturdays, and Sundays. So, ngayon, I think they will leap doon sa Saturday para mabigyan ng pagkakataon na ma-celebrate na ng MLBB ang kanilang 10th anniversary. At dahil dyan, mga kaibigan, no, ang as of today, with the information available, nakatakda nga pong isagawa itong playoffs ng MPL Season 18 sa October 21 to 25 sa may Phil Sports Arena dyan sa may Pasig City. So I believe parang ito na yung pinakamalaking ano nila so far, pinakamalaking venue nila. And with that, no, alam naman natin na ang sistema dyan sa MPL ay they will have, kumbaga yung bracket nila, diba? The upper bracket, lower bracket. Pero yun nga, dun sa grand finals, kung sino yung top 2 teams na mananaig, ay sila ang may chance na mag-represent ng bansang Pilipinas para sa M8. Nagaganapin, I believe, early next year sa may bansang Turkey. Ang tumalo sa atin sa EWC. Samantala, update lang dahil ngayong hapon nga, ay officially eliminated na nung nakaraang mga linggo, eliminated na ang Twisted Minds, and just now, no, with the conditions na meron para sa team na AP Bren, so the Hives have officially been eliminated. Na nagpost ang MPL Philippines, maraming salamat sa kanila sa kanilang paglahok dito sa MPL S18. So secured ang TNC naman, no, para sa playoffs nitong MPL S18. So ngayon, pinagtatalunan na lang nila yung seeding nila, kumbaga yung placement nila. So of course, sa playoffs, nandyan na ang Team Liquid, ang Falcons, ang Onyx, ang Omega Esports, ang TNC, and then ano pa yung isang team? Ano na yun? May nakalimutan ako isa. Ayan, ang TNC is the latest to secure playoffs. Ah, yung isa yung ano, Aurora Gaming. So, mag-uumpisa nga nilang action sa October 21. Ang Team Liquid PH, of course, fresh from Japan, ay target nilang makabawi matapos nga po ang kanilang disappointing performance. Tinuring nga ito ni Carl Tisi na wala raw kwenta yung run nila, no, sa international competition at muling patunayan ang kanilang championship pedigree dahil sakaling makamit nila o masungkit nila itong kampyonato sa Season 18, this is the 4th time. Kumbaga sunod-sunod, 4-peat, no, para sa Team Liquid PH. Pero huwag ninyong kalimutan dahil nandyan din humahabol ang Team Falcons PH, isa sa mga kuponang babantayan no, matapos nga maging runner-up sila nung season 17. So still, maaga pa para sabihin o hulaan kung sino ang magkakampyon sa season na ito ng MPL. Kasabay din yan yung sa ano, yung sa Honor of Kings, no? Pero yun nga, dahil dyan ay crossover tayo sa kung anong mga liga ang meron, ano? At dahil syempre ang Pilipina, alam nyo kasi yung ML, mga kaibigan, gawa yun si Indonesia eh. Pero parang ano raw, yung ML ginawa para sa Pilipinas because of the performances ay pinakita. Pero nga, dahil alam naman natin yung mga naging upsets na naranasan ng ating Filipino teams from the MSC sa Asian Games. So, aminado rin sila na yung meta ay hindi raw muna galing dito sa Pilipinas, hindi muna made in Philippines. Kaya kaya pa rin naman daw makipagsabayan. So, aabangan pa rin dahil hindi pa tapos ang taon. Hindi pa tapos ang M8. Kaya nasa atin pa rin ang corona. Samantala mga kaibigan, oras na 30 minutos makalipas ang alas 5, sa kabilang usapin mga kaibigan, ito naman. Ang lacrosse, hindi masyadong familiar ito, no? Pero ano nga ba yung sport na lacrosse? Ang lacrosse, ano, isa itong team sport na parang kombinasyon ng hockey. Kasi meron silang ginagamit dun eh, may net. Alam mo yung parang ano, sa kay ano, yun ang panghuli ng jellyfish ni SpongeBob. Hockey, football, at basketball. So gumagamit yung mga manlalaro ng mahabang stick na may maliliit na net sa dulo para saluhin, ipasa at ihagis ang bola papunta sa goal ng kalaban. So meron silang goal doon, di ba? And yung ang goal nila ay mga i-goal yung bola doon sa goal, di ba? So dahil dyan, isa nagaganap itong Asia Pacific Championships ng lacrosse na kung saan ang Team Philippines, both men and women, they have secured a chance doon sa World Championship na isang way para makapasok tayo sa Los Angeles 2028 Olympics. So, congratulations sa kanila. Ang both teams naman ay dahil umabante sila sa semifinals, is makakatapat nila yung Japan. Pero itong sa men's team natin, ngayong hapon ay natalo sila against Japan sa score na 10-14. So unfortunately, it's a end na ng run nila doon sa Asia Pacific Championships. Pero is on the way pa rin sila doon sa World Championships, na kung saan they are targeting to secure, of course, a place para sa LA 2028 Olympics. Samantala, yung women naman, ongoing pa rin yung kanilang laban against sa Japan din po. So, very new sport, kumbaga, para sa ating mga kababayan. So, aabangan natin yan kung ano yung magiging resulta nung kanilang match ngayon pong hapon na ito. Samantala mga kaibigan, oras mo natin, it's 5:32. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin dahil painit-init na or painit na ng painit ang mga kaganapan, pre-season pa lang ng NBA. Sa ating pagbabalik, dito lamang sa postgame.
7: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
8: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, Hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
7: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
9: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
7: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
10: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
7: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
11: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
7: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
12: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Alakayan ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: At kayo nakatutok pa rin dito namang sa postgame, mga kaibigan, alam ninyo ang NBA, mag-uumpisa pa lamang sa October 20 ang kanilang regular season for 2026 to 2027. Pero nagkakaroon na ng mga matches no, for their preseason kung saan mainit-init na nga ang kanilang mga laban dyan. Ang Boston Celtics, aba, nagpakita ng lalim no, sa pangungunan ni Luka Garza na nagtala ng 22 points at 10 rebounds para manalo against the Cleveland Cavaliers sa score na 124-113. So, yung kanilang laban yon. Sa kabilang banda, itong Brooklyn Nets naman, tinalo ang Philadelphia 76ers sa score na 114-108. Nakuha ng Brooklyn ang panalo, no? Na kung saan naging tampok ang preseason debut ni Kuya mo LeBron James para sa Philadelphia. Pang ilang team na ni LeBron to, ha? Walang kapaguran si Kuya LeBron, of course, di ba? Samantala, ang Miami Heat naman tinalo ang New Orleans Pelicans sa score na 128-118. Nagpasiklab ang Miami sa opensa upang talunin ang Pelicans sa high-scoring match-up ng kanilang laro. Ang Washington Wizards naman tinalo ang defending champion na New York Knicks 111-109. dikit pa rin pero yung kanilang naging laban matapos nitong malampasan nga ng Wizards itong defending champion na New York Knicks. Samantala, ang Atlanta Hawks naman pinataob itong San Antonio Spurs 123-116. Nagpakita sila ng potensyal or nagpakita ng potensyal ang kanilang rookie na si Dylan Harper sa kabila ng pagkatalo ng San Antonio doon sa kanilang naging matchup. Hindi na rookie to si Dylan Harper diba? Samantala, ang Lakers naman ay pinalasap ng talo itong Sacramento Kings 114-110, kung saan pinangunahan ni Luka Doncic ang Lakers sa panalo kontra Sacramento. So it's just ahead pa rin para sa pag-umpisa ng regular season ng NBA na kung saan tatampok ang teams ng Celtics against the Pistons. Ang 76ers naman ay makakatapat agad ang defending champion na Knicks and ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs ang rematch ng 2026 Western Conference Finals. So yan ang updates na at abangan natin patungkol pa rin po sa usapin dyan sa NBA. Samantala mga kaibigan, it's October 9, so we have 9 days to go bago dito sa ikalimang edisyon ng Asian Para Games po para sa Aichi Nagoya or dyan sa Aichi Nagoya, Japan. Just few days or few weeks right after the 20th Asian Games na tinutukan din natin. So we have, I believe, like 69 at para athletes na sasabak po dyan competing in many sports together with the 70 plus coaches and officials na sasamahan sila para sa magiging kampanya ng Team Philippines po dyan muli sa Aichi Nagoya. Dahil dyan mga kaibigan ay nakatakda na rin itong kumbaga pinangalanan na itong mga magiging flag bearer ng ating bansa. Andyan na of course the Paralympian Aline Ganapin at si Lay Manginsay. Narito mga kaibigan, balikan natin yung naging panayam no ni Miss Aryan Maliare dito kay Lay Manginsay, ang flag bearer ng Team Philippines para sa paparating na ikalimang edisyon ng Asian Para Games.
14: Hi Lay, welcome to the program.
15: Hello po, good afternoon Miss Aryan.
14: Yes, Lee, of course, congratulations. Isa ka sa napili no bilang flag bearer ng Pilipinas, especially dito sa opening ceremony ng 5th Asian Para Games. Gaano kalaking bagay ito para sa iyo?
15: Of course, po, it's a very big deal po talaga to para sa akin. It's a huge honor to carry again the Philippine flag and to represent the Philippines. It means so much to me because I'm not also carrying just a flag, carrying myself, but I'm also carrying the hopes and dreams of the para-Filipino athletes. So the Philippines, my family po, yung teammates ko, coaches ko, and to the people who supports me, bakit home.
14: Ano bang mas nakaka-pressure, Lay, yung maging flag bearer o yung mag-compete? Alin dun yung mas kinakabahan ka?
15: I think po, yung maging flag bearer po siguro. Kasi right now, yung mindset ko ngayon sa napapractice ko na po yung match plays ko with other athletes. Kaya in terms of competing po, medyo nakaka-okay na po yung condition na po. But ngayon po nagulat po ako kasi earlier ko lang po talaga nalaman na isa ako sa maging flag bearer. Kaya I'm still in a state of shock po right now and overwhelmed.
14: Tsaka second flag bearer duty mo to, di ba? The last time was in Dubai during the Asian Youth Para Games. This time, si Lay Manginsay ulit. But of course, talk about your preparation. Sabi nga natin, 13 days na lang bago yung official na pagbubukas ng 5th Asian Para Games. Handa ka na ba, Lay?
15: I can say na yes po, handa po.
14: Yes. Of course, I believe ito rin yung first Asian Para Games campaign para sa iyo, 'di ba? Yung level na to, ibang level na naman to kumpara dun sa mga nasalihan mo, Asian Youth Para Games, ASEAN Para Games. Paano mong inihanda yung sarili mo mentally and physically for the competition?
15: So, right now, power focus po talaga sa holistic preparation. Of course, aside sa where they train kami with our coaches with the techniques and strategies, but we're also preparing physically and mentally po. Physically, we're also doing strength and conditioning, usually with Coach Paolo, and we're also doing sports psychology with Coach Miko po, to perform well po and better. And we're also doing tune-ups po with different universities here po.
14: Wow, talagang maganda yung preparation.

0: Para Future na ginanap din sa Nakonrad Chasima Thailand last July. So what happened dun sa competition na to? And I think meron ka rin mga nakaharap ng mga Paralympians, di ba? Dun sa naging competition na yon.
1: Yes po. Sa semifinals, sa semifinals ko po, nakalaban ko po yun si Mao, which was a champion in Class 8 sa Paralympic po. It was grabe po yung exposure for me. Huge honor po na nakalaban din siya. And to na-realize po and nag-reflect po talaga ako sa laban namin to know the details, yung need ko pa i-improve. And in whenever there's magkalaban man kami, possibly sa Asian Games, I'm siguro po ready na makabawi po.
0: Ano yung mga nakukuha mo, Lay, from, na nakakaharap mo yung talagang mga Paralympians, yung mga alam mong talagang pagdating dun sa experience, well-experienced na talaga. Ano yung natututunan mo from your opponents?
1: Of course, natutunan ko po talaga sa kanila yung, syempre yung skill nila, kaiba po talaga, ibang level. And mas, parang in this training po, mas ni-level ko din po yung level of training ko na aayon or aaligned sa skill po nila. And ayun po.
0: Do you also watch yung mga previous videos ng mga possible mong ano?
1: Yes, of course po, to you know the areas where I need to improve po and mas ma-maximize po yung skill ko.
0: So talagang ano, kailangan 'yun, 'di ba? Pang scout mo 'yun at the same time makikita mo rin 'no kung saan ka dapat na mag-prepare, 'no. But of course, itong class mo, women's singles class 9, 'no. So tell us 'no, sa mga hindi nakakaalam, ano ba 'tong class 9 at paano kang na-classify as class 9, Lee?
1: So before po here sa PNPG, I was classified as class 10. But nung ITTF po sa Our Future Taipei, dun na po yun na-classify ako internationally. And yun, luckily na-classify ako class 9. Like, parang kasunod po ng class 10, which is near normal. So, we're in a parang classified na base system, which is i-base yung class mo sa limitation mo din. Kung syempre, yung mga kalaban mo, dapat align din sa limitation mo.
0: So, kailan nagsimula to? Tama ba? 2019, nagkaroon ng accident?
1: Para yes, I got into an accident po, nahulog po. Me and my teammates po, together with our coaches, got into a hanging bridge accident. Nag-collapse po yung hanging bridge.
0: And then, ang naapektuhan doon, Lay?
1: Naapektuhan po ako, my elbow got dislocated, yung playing arm ko po, and also with my coach that time, he got paralyzed po until now. And yung isang kasama ko din po, which na ano din po siya, na-apektuhan po talaga siya ng malala. But hopefully naman po na luckily na kaano naman po na naka-recover kami.
0: Yes, and yun yung naging dahilan para ngayon maglaro ka gamit yung left arm mo. Tama, Lee?
1: And no po. I'm still playing with my right arm, playing arm. So with madaming adjustments po.
0: Yes, maraming adjustments. So before from playing sa palarong pambansa, di ba? Sa regular sports ng palaro, then bigla kang nag-shift na para sa ating para sports, no? Ngayon, syempre, kailan ba ang inaasahang alis ng team? Final ano na ba? Meron pa kayong mga inaayos pa bago yung inaasahang alis nyo for Japan?
1: It would be this October 12, yun po yung official na bound namin to Japan. And yeah, after my train-up pa po kami this later. And this week, hopefully this week, para mas ma-maximize pa po yung time. And all in all po, yung official po, October 12.
0: Yes, October 12 yung official na alas. How do you feel, Lee, na may date na? Ano ba to, first time mo ba na mag-Japan? Or ano, may mga expectations ka ba?
1: Hindi po naman po first time, but sa Japan Exchange Games, sa Japan din po nakasali din po ako. But yeah, my expectation na po talaga is to perform

0: Well, yun lang po talaga yung goal ko and hopefully to bring a medal and yun naman po talaga yung primary goal ng every athlete. But yeah, I'm just hoping to perform well po.
1: Yes, ano-anong mga events ang sasalihan mo dito?
0: Well, women's singles po, class 9. Also, mixed singles. And also, mixed doubles with Kuya Jan Wilfred Redulia. And also, women's doubles with Ate Jonah Peña.
1: Wow, so three events, no, ang para kay Lay Manginsay. But again, siguro as parting message, what do you hope for young Filipino para athletes see when you compete in this Asian Para Games, Lay?
0: Well, I hope that for to all the para Filipino athletes, I hope they see that your circumstances or your limitation doesn't really necessarily define how far can you go. If you have something in your heart, you have something that you're passionate about or you're willing to work on, just give it a shot. And I also want them to, not be afraid to take the first step because you will never know where that first step can take you tulad ng sa akin po.
1: Yes, napakaganda noon. Again, si Lay Manginsay po from Zamboanga, Cebu, guy, 'di ba?
0: Yes,
1: So, ilan taon na nga ulit si Lay?
0: I'm 23 years old po.
1: 23, grabe. Pero yung nag-start ka sa national team, anong
0: Last
1: year
0: year
1: 'yon?
0: po, that's 2020 or 2025.
1: Wow, and then lahat ng first time na experience mo sa national team and another first time dito sa Asian Para Games. Kapag binabalikan mo yung moment na the first time na nangarap ka lang na maging member ng ating national team up to now sa lahat ng mga na-achieve mo. Marami pa ba? Marami ka pang parang gustong makuha bilang isang athlete?
0: Of course po, lalo na sa state ko ngayon, parang nag-produce pa po talaga siya ng eagerness to compete and to, mas marami pa akong mapatunayan and also to prove myself po.
1: Is it early to ask if naghahangad na sa moment na to si Lay na maging isang Paralympian by 2028?
0: Ah, yes po, of course naman, never naman. In the first place, isa na po talaga yun sa biggest dream ko. And I'm hoping na I'm getting there po.
1: Ano rin yung pakiramdam? Siyempre, si Lay, patuloy yung pag-akyat eh, di ba? So parang kapag pag-uusapan natin yung ating Philippine Para Table Tennis Team, nandun ka na, parang talagang ilulook forward ka, inaasahan ka palagi. Ano yun? Does it give you pressure or privilege, no?
0: Both po, but yeah, like I said, I mean, there's pressure po because lately I'm full of blessings po talaga every time I go outside and competing internationally. Lagi po akong may nauuwi and I'm really happy for that po. But I'm just hoping that I'm also human. Like hindi lang po, I mean, hindi po stagnant. I can also fail, but I'm really hoping to, I try my best. I to do well po talaga.
1: Sinong biggest inspiration ni Lay?
0: And syempre po yung family ko and
1: Yes.
0: yung mga sumusuporta po sa akin back home.
1: Yes, talagang supported, no? Again, baka meron kang mga gustong i-acknowledge din, Lay, your parting message.
0: Oh, okay. I would like to thank po sa lahat ng mga taong nag-support sa akin from the Zamboanga, Sibugay province to the LGU Naga, to my family, my lolo and lola, to my friends and my classmates and to my coaches. Thank you so much po sa support and sa never-ending na prayers po. I'd like to thank po our Mayor Joey Valladares for the help to Coach Luis Tabulao for honing me para mas makapag ano pa ako to per para makaperform pa ako ng mas maayos and to Sir Nolly Digamon who discovered me, who introduced me to this sport and to everyone who supports me. Maraming salamat po.
1: Yes, thank you so much, Lay Manginsay, and all the best sa magiging campaign mo dito sa Asian Para Games.
0: Thank you, Ms. Ayan.
2: At yan po si Lee Manginsay, ang flag bearer ng Team Philippines para po sa paparating na ikalimang edisyon nga po ng Asian Para Games. Dahil dyan mga kaibigan, maraming salamat sa pagtutok sa ating programa ngayong hapon na ito. Sa Post Games, ang ngalan po ni John Mugol at lahat ng bumubuo ng pamunuan ng sports sa Region 918. Ako po ang inyong nakasama mula alas 5 hanggang alas 6 dito lamang sa Post Game. Ako po si Matthew Pacheco at isang magandang gabi, Pilipinas.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Headlines
2: ngayon. Philippine Standard Time, it is now 5:58 and here are our news. The Senate has approved the bill that imposes a ban on minors from having social media accounts. Under Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces or Smart Kids Act, children aged 17 and below are restricted from having access to and other harmful digital apps and websites. The accounts of minors will be disabled or suspended. They will also be banned from creating accounts. The lower house has passed in second reading a similar bill, but the version states that children 13 years and below are banned from creating social media accounts. Meanwhile, in Batangas, more than 81 million pesos of suspected shabu was intercepted by the Philippine Coast Guard and the Philippine Drug Enforcement Agency at Batangas Port, Barangay Santa Clara, Batangas City. PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab resulted in the arrest of four individuals, residents of Malate, Manila and Maluso, Basilan. Recovered were 12 kilos of suspected shabu with an estimated standard drug price of 81.6 million pesos, a vehicle, a cellular phone, identification cards, and ATM cards. The suspects face charges of violating Republic Act No. 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In our news overseas, Israel marks the third anniversary of Hamas's October 7, 2023 attack, weeks before an election in which the deadliest day in the country's history. Commemorative events will also be the first to be held since a ceasefire officially began in war-torn Gaza last year. Memorial events are planned throughout the day to pay tribute to the scores of people killed by militants led by the Islamist movement during their assault from Gaza. Palestinian fighters breached the border, storming southern Israel with gunfire, rockets and grenades, and resulting in the deaths of 1,221 people. In sports, the Philippines settled for 6th place after absorbing a 55-86 defeat to Chinese Taipei in the battle for 5th place at the 2026 FIBA U18 Women's Asia Cup. The loss dashed the Filipinas' hope of securing a berth in next year's FIBA U19 Women's Basketball World Cup, which was at stake for the winner of the matchup. And that's our news for this evening. Up next is Sports 918 with Aaron Bayato. It is now 6 in the evening. Good evening, Philippines. I am Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we... Yun, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
14: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Aaron Bayato and on behalf of Ria Arevalo, this is Sports 918 Friday Edition, Feature Friday here on Sports Radio 918 AM. Your sports connection. Hoping you guys are enjoying this Friday. Congratulations for making it throughout the first full week of October. And sana po maging masaya po ang inyong weekend. We're taping this at home. And of course, this always is broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter. Guided din po as well ng ating panel sa Master Control for this evening. So, just like to make a quick intro mga kaibigan. Itong linggo po, amidst the ongoing impeachment proceedings against the Vice President of the Republic of the Philippines, ilan po sa ating mga legislators sa Upper House were able to conduct a hearing in aid of legislation. Okay, so this is to pertain kung ano po ba yung mga naging achievements sa parang SWOT analysis ba sa nangyaring performance ng ating mga pambansang atleta sa nagdaang 2026 Asian Games. So the chairman of sports yung chairman sa Committee on Sports ng ating Senate of the Philippines, si Ginoong Christopher Lawrence Go or Bongo, who is of course a sports patronage and the rest of his fellow colleagues, were able to ask some questions, congratulate, and ask siguro some solutions on how to improve the state of some of the national teams and athletes patungkol po sa magiging upcoming performances po natin. Now, this audio, courtesy of the Senate of the Philippines, maraming salamat po for Senate YouTube for broadcasting the whole hearing. I'm missing nga po, no? There are other important issues that were tackled as well on hand. Ganito lang ho. This is a summary, mahabang summary, because the hearing lasted 4 hours long. So, we at least trimmed yung mga ilang important details. And of course, syempre, just a quick advisory po. Pasintabi po sa mga listeners and viewers natin. There were some languages na medyo uneasy to hear or watch, and some mild rage by some officials. So parental guidance is recommended. Okay, so anyway, so yun po ang ating ipahatid po namin sa inyo courtesy of the Senate of the Philippines. In the meantime, also, while we're at it, hello to everyone listening to us sa 918 AM sa inyong mga talapitan. At green din po, inviting everyone to give us a like and follow sa aming mga social media channels. So, kompletuhin ko na, hindi ko talagang isang sa phone. So, facebook.com/sportsradio918, twitterx.com/sportsradio918. Subscribe po kayo sa YouTube namin at Sports Radio 918. Visit our news website sa radiopilipinas.ph/sportsradio918 and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. So when we continue mga kaibigan, ito po yung naging summary or excerpt of that Senate hearing in aid of legislation patungkol po sa naging performance ng ating pambansang koponan sa 2026 Asian Games. Ito po sa inyong Sports 918 Feature Fridays, Sports Radio 918. By the way, quick shoutout kay Gav Ferreras, kay Junian Lapid at sa lahat nakainig at nanonood sa amin. Thank you very much. God bless the Philippine sports sa atin ng West Philippine Sea. We'll be back shortly mga kaibigan with the Senate hearing for our national athletes at 2026 Asian Games.
11: At laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: This hearing of the Committee on Sports is hereby called to order. For the information of everyone, the Committee on Sports is composed of Senators J.V. Ejercito and Joel Villanueva as Deputy Majority Leaders, Senator Aimee as Deputy Minority Leader, and as members, we have Senator Bam Aquino, Senator Chis Escudero, Senator Lito Lapid, Senator Kiko Pangilinan, Senator Pia Cayetano, Senator Mark Villar, Senator Robin Padilla. For ex-officio members, we have Majority Leader, Senator Mig Zubiri, Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, and Senate President Pro Tempore, Senator Tito Soto. May we ask the ComSec Committee Secretary to state into the record our agenda for today and acknowledge the resource persons present. Committee Secretary, kindly.
18: Thank you very much, Committee. Good morning, everyone, and welcome to the Senate. Today's public hearing of the Committee on Sports agenda will include the following. Proposed Senate Resolution Number 674, resolution directing the Senate Committee on Sports to conduct an inquiry in aid of legislation for a post-evaluation of the participation of the Philippine delegation in the 20th Asian Games with the end in view of strengthening support for Filipino athletes and ensuring optimal performance in future international sports competition, introduced by Senator Christopher Lawrence Bongtigo. Also, we have the September 14, 2026, privileged speech of Senator Erwin Tulfo on Alec Ayala's possible WTA sanction, manifestation of Senator Joel Villanueva on Gilas Pilipinas 2026 Asian Games performance and issues, and additional remarks by Senators Go, Miguel Zubiri, Lisa Ontiveros, and Vicente Soto III. Also, we have the September 28, 2026 privileged speech of Senator Villanueva on a lack of support for Pinoy athletes and manifestations of Senators J.B. Ejercito and Go. Today, sir, joining us in the panel, we have the resource persons led by the Philippine Sports Commission Chairperson John Patrick Pato Gregorio. With him is Commissioner Olivia Co, Commissioner Matthew Gaston. From the Games and Amusement Board, Chairperson Attorney Francisco Rivera is represented by Attorney Rose Marlo Laeno. From the Filipino Olympic Committee, we have here President Abraham Tolentino with Chef de Mission Richard Lim. From the Philippine National Volleyball Federation, Chairperson Frank Lau is out of the country, is represented by Attorney Miguel Carlos Pacifico F. Suarez. From the Samahang Basketball ng Pilipinas, Chairman of the Board, Manny V. Pangilinan, is represented by Ms. Erica Kathleen B. From Gilas, Pilipinas, we have Head Coach Tim Cohn. From the Philippines Basketball Association, we have Commissioner Wilfredo William Marshall. From the Samahang Weightlifting ng Pilipinas, we have President Monico Pentevella. From the Philippine Tennis Association, President Eric Olivares is represented by Executive Director Ms. Tonette Mendoza. From the Philippine Taekwondo Association, Mr. Sung Chong Hong, Chief Executive Officer, is represented by Mr. Raul Samson. And together with him are is gold and bronze medalist Jaius Chiape and silver medalist Juliana Candelaria. From the Gymnastic Association of Philippines, we have President Cynthia Carion. From the Philippines Athletics Track and Field Association, Agapito Capistrano President is represented by Mr. Jasper Tanueco. And together with him, we have gold medalist Mr. Ernest John E.J. Obiana. From the Pilipinas Sepak Takraw Federation, President and Chairboard Karen Claire Tanchanko Colbalier confirmed her attendance, but we, as here we have silver medalists Abigail Sinugbugan, John Marie Sukalit, Nelly J. Salon, and bronze medalists Roncita Caballeron, Jason Huerte, John Larry Rafael, Reynaldo Asilum Jr., and Glendale Fori. Also from the Padel Pilipinas, we have Executive Director Attorney Jacqueline Gan with Head Coach Brian Joshua Casao, Argil Cheninsales. Also, sir, from the National MMA Federation, Federacion ng Pilipinas, we expect and who confirm his attendance, silver medalist Jean-Claude Saclag. We also, for the record, sir, we also sent invitations to some individuals, however, they are not here due to prior commitments. We have Alas Pilipinas men's team, Ronwald, team manager Ronwald Dimakulangan and Captain Brian Bagunas. We also sent invite to Captain Gia Morado de Guzman and team manager Holly Reyes and Spikers Turf Incorporated tournament director Melissa Ravena. We also sent invitation to the University Athletic Association of the Philippines, Executive Director, Attorney Rene Andre Sagisag Jr. That will be all for today, sir. Thank you.
17: Salamat po, Comsec. Before we start the discussion, let me first give my brief opening remarks. Though hindi talaga to brief, gusto ko lang pong ilabas rin po ang aking saloobin. Aking nararamdaman. Before anything else, allow me to congratulate our entire Philippine delegation for proudly representing our country in the 20th Asian Games in Nagoya, Japan. Salamat po sa inyong lahat, sa mga nanalo, congratulations, sa mga hindi nanalo, congratulations rin po for giving your best. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Philippine team. Team Philippines concluded its campaign with a total of 29 medals consisting of 4 gold, 9 silver, and 16 bronze medals. Congratulations po sa ating gold medalists. Isa-isahin ko na lang po lahat sila, no? Bihira naman po itong pagkakataon na mapasalamatan natin sila. And in fact, lahat po ng ating medalists, nag-file po ako ng resolution each sa inyo at pagbalik po namin sa Senado, I think ipipresenta po yun sa inyong lahat. First is Carlos Yulo with the 2 golds in gymnastics. Congratulations, Carlos. EJ Obiena, men's pole vault. Congratulations, EJ. Jaius Yape, Taekwondo. Nakaka-proud po na may bago na naman tayong sporting event na nanalo tayo ng gold. And of course, ating record holder na si EJ. Congratulations po, EJ. Jaius, nakaka-proud po kayo. Mga bagong gold medalist natin. And silver medalist, Jean-Claude Saclag ng MMA. Ito po si Jean-Claude, personal kong napuntahan, napanood ko po siya, naabutan ko. At nakausap ko siya dahil meron siyang kamag-anak, pinsa, no? Former vice mayor po doon sa Kalinga. Sabi ko, taga Kalinga talaga to. Malakas eh. Sabi ko, pag lalo na pag alam niyo, pag-train po sa matataas na lugar, mas lalong lumalakas yan. So sabi ko, tama talaga sabi ko, taga Kalinga, no? Province of Kalinga. Nakaka-proud po. Tsaka yung pangalan mo, Jean Claude. Talagang sabi ko, susiguradong tutumbahin tong kalaban. Nanalo nga at silver medalist. Kasama ko po si Jan. Sorry, Jan, no? How do you pronounce it? Jean Claude Saclag. Palakpakan natin si Jean Claude Saclag. Kasama ko po si Chairman, no, nanood kami niyan. Yung labang yan, no, mismo, panalo po siya. Hindi tumagal yung kalaban. And silver medalist natin, Casey De La Rosa, Amia Espanyol, Kenan Ka, Maria Victoria Vic Pasilang ng 3x3 basketball. Palapaka rin po natin sila. Another silver medalist, Nelly J. Salon, Abigail Sinogbuhan, Jean Marie Sukalit ng sepak takraw. Congrats po. Galing. Galing ng sepak takraw natin. And from archery, silver medalist, Amaya Amparo Cuanco. Palakpakan rin po natin. Another silver medalist, Juliana Candelaria of Taekwondo. Another silver medalist, Tatiana Mangin. Ng Taekwondo. Mangin, no? Mangin. Mangin? Mangin or Mangin? Mangin. Ulitin ko lang po, no? Tatiana Mangin of Taekwondo. Kurt Brian Barbosa ng Taekwondo. Palakpakarin po natin. Alex Enriquez ng Jiu-Jitsu. Another silver medalist. And of course, si Carlo Paalam from Boxing. Silver medalist. Palakpakarin po natin. Ang ating naman pong mga bronze medalist sa MMA, si Carlos Alvarez. Palakpakan rin po natin. Napanood rin po namin ito ni Chairman Pato Gregorio, si Carlos Alvarez, nung nanalo po siya. And of course, our pride ng tennis star Alex Ayala, nanalo po siya ng bronze. Palakpakan po natin. At si Carl Eldro Yulo ng gymnastics, palakpakan rin po natin. Another bronze medalist. Albert Ian De Los Santos ng weightlifting, palakpakan rin po natin. Jan Cabang Tolentino ng athletics, palakpakan rin po natin. Victoria Bosong ng athletics, palakpakan rin po natin. Another bronze, no, na panalunan po ni Jeyus Yape. Palakpakan rin po natin. Again, dalawa pala medalya mo, Jeyus. Galing, galing. From Jiu-Jitsu, Kayla Napolis. Palakpakan po natin. J.U.Ward Alciso of Surfing, nanalo po ng bronze. Palakpakan rin po natin. Marie June Adriano of Karate. Palakpakan rin po natin. At ito naman po sa karate, Isabel Arrogante, Rica Torres Foronda, and Sam Vigilias. Palakpakan rin po natin. At eSports Pokemon Cibol Team, Renz Gatmaitan, David Lance Daki, Leoncio, Robert Mempin, Michael Osho, Kim Ray Salazar ng Cibol Team. Palakpakan rin po natin sila. And si Dragon Dahaw, Golden Dahaw, Charles Isguera, Chami Nazarea, Justin Tan, John Tunggol, Cibol Team. Esports Honor of Kings. Palakpakan rin po natin. And sa sepak takraw naman po, naka-bronze sila. Si Reynaldo Asilum Jr., Roncite de Gabayeron, Jason Huerte, Glindel Fori, Jom Larry Rafael, congrats po sa inyo. Salamat po sa inyong pagdalo. And from Beach Volleyball, Sofia Pagara and Kylem Progelia. Palakpakan po natin sila. And from Soft Tennis, bronze medalist po, Princess Katindig, Bien Zoleta, Hilary Paas, Shirin Salazar, and Christy Sanyosa. Palakpakan po natin. Congratulations po sa lahat ng ating mga atleta. Pinagpawisan at pinaghirapan niyo po itong lahat. Binabati natin hindi lang ang mga nag-uwi ng medalya, kundi ang bawat Pilipinong nagsuot ng ating national colors at lumaban para sa ating bayan. We likewise congratulate and thank our coaches, trainers, our national sports associations, the Philippine Olympic Committee headed by Bambol Tolentino, the PSC, the Philippine Sports Commission headed by Chairperson Pato Gregorio, Commissioner Olivia Co, Commissioner Matthew Gaston, Commissioner Walter Torres. Salamat po sa inyo. Sino ba? And of course, Commissioner Ed Haiko. At nakasama ko po mismo doon sila Chairman Pato, si Commissioner Matthew Gaston, manood ng mga laro. And of course, si nakasabay po kami pumunta ni President Abraham Tolentino. At nakasabay ko rin po si Ma'am Erica D, manood ng basketball, women's basketball. Salamat po sa inyo lahat and everyone who worked behind the scenes for our delegation. Maraming salamat sa inyo, sila Jared, Bello, sa lahat. And of course, ang ating chef de mission, si Richard Lim, salamat po sa inyong lahat. At isa-isayin ko rin mamaya pasalamatan sila Ma'am Cynthia Carrion, ang ating presidente po ng sa NSA ng gymnastics. Salamat po, Ma'am, sa inyong lahat. And of course, pumunta po rin po doon sila former Commissioner Monico Pentevella. Hindi na tayo nag-abot. Pagamat hindi ko naabutan yung iba, nandoon po ako, no? The achievements of the Philippine team in Nagoya showed us what Filipino athletes can accomplish. Kaya importante po ang suporta sa preparation, training, equipment at moral support sa ating mga atleta. Dapat po'y walang isipin na po ang ating mga atleta, kundi mag-focus lang po sa kanilang training at sa paglalaro. Personal din po akong pumunta sa Nagoya para kamustahin at magbigay ng suporta sa ating Philippine team to give them moral support. Ay, gusto ko lang po ipakita po sa inyo, kahit sa maikling panahon, ay nakaka-proud po talaga during the opening. Nandun po ako, kahit hiwa-hiwala yung upuan namin. Ayun po, so, i-share ko na lang po sa inyo. Each of us has a distinct but complementary role in supporting Philippine sports. Gusto ko lang po i-explain ito para maintindihan po ng mga kababayan natin kung ano ba yung mga trabaho natin. Kasi minsan hindi po nila maintindihan kung under ba ito ng POC, under ba ito ng PSC, o sino bang namamahala nito, ang NSA. Dapat po maintindihan rin po ito ng ating mga kababayan. Una na dyan ang PSC. Ang PSC po, sila po yung Philippine Sports Commission, is the executive arm of the government in charge of sports. It provides government support and resources for the development of our athletes and national sports program. On the other hand, ang ito po yung PSC, headed by Chairman Pato Gregorio. May apat po siyang mga commissioners. Sila po yung executive arm ng gobyerno. Under po sila ng Office of the President. At ito naman pong Philippine Olympic Committee or the POC leads our participation in the Olympic movement and coordinates the country's representation in major international competitions. Headed po yan ng presidente na si former Mayor Abraham Bambol Tolentino. At under po niya yung mga NSAs. Napapansin niyo, sila po yung nakikipag-coordinate. At pag nag-vavay po tayo at katulad ng plano po ni Sir Bambol na sana po yung makapag-host tayo ng Asian Games sa future, sila po yung nagbabay or nagbibid para sa future competitions. Lastly, our national sports associations are directly responsible for developing their respective sports, selecting and preparing national teams, and ensuring that our athletes receive proper training and competition opportunities. May kanya-kanya pong NSA ang ating national athletes na directly responsible sa kanilang kalagayan. And for us, legislators, kami po yung mga mambabatas. Ako naman po rito sa Senado at si Congressman D ang sa Kongreso sa lower house. Kanya-kanya po kami ng trabaho. Ako po ang chairman ng Committee on Sports dito sa Senado. Si Congressman D naman po ang chairman po ng Committee on Sports sa Kongreso sa lower house. Our role is to provide the laws, policies, and funding that will allow these institutions to perform their mandates effectively while exercising oversight to ensure that government support ultimately reaches and benefits our athletes. Tuwing ngayon po, third or fourth quarter, pinapasa po yung budget sa amin from the executive department. Papasa nila sa Kongreso, papasa po sa Senado. We sponsor and propose amendments to the budget. Taon-taon po ipinaglalaban natin at nagdadagdag tayo ng budget para sa sports. At in fact, bilang isang athlete rin po, no, ako po ay gusto ko i-share sa inyo na yung field sports, dati nagsasumasakay lang po ako ng jeepney dyan, magbubus ako, papasok dyan sa known as Ultra noong 1984. Nanonood po ako ng PBA, PBA fan po ako. Naglalaro ako ng basketball, golf, at iba pa, volleyball during nag-aaral pa po ako. At nakita ko yung Ultra, maganda po yung gym. Kaya lang noong 2023, nakapaglaro po ako sa Ultra, na championship po yun ng UNTV Cup. Nakita ko may tulo kasi matagal na. So isinulong po natin yung repair ng Ultra, now known as Field Sports, at pati po yung Rizal Memorial Coliseum na isinulong rin po nating magkaroon po ng renovation sa pakikipagtulungan sa PSC. Kaya po na dagdagan po ang kanilang pondo. Sa totoo lamang po, napakaliit po ng pondo ng PSC sa national budget. Kumbaga sa 7 trillion na budget po ng national government, wala pang point 0.01%. Ibig sabihin sa cake, yung share nila, kumbaga icing lang o wala pang icing. Napakaliit talaga, pero pag nananalo po yung mga athletes, ang laki po ng karangalan na dala-dala ninyo para sa ating bayan. Kaya nakiusap nga po ako sa PSC, sana pakiusapan niyo po Executive Department, ang DBM, na sana po'y madagdagan pa ang inyong pondo. At hindi lang po iasa rito sa Kongreso ang pagdadagdag po ng pondo. Ngunit gusto ko lang pong i-inform sa inyo na effective this year, meron na pong finality ang desisyon ng Supreme Court. Ito pong National Sports Development Fund ay buo na po ang matatanggap na share ng PSC from PAGCOR. So katulad noon, kalahati lang po, ngayon buo na po ang matatanggap nila. So meron na, madodoble na po ang pondo ng PSC. Kaya gusto natin siguraduhin na napupunta at nararamdaman ng ating mga atleta ang suporta na ibinibigay ng gobyerno. Do maliit pa rin talaga sa share ng national budget. At pakiusap ko lang po sa ating PSC, sa ating mga kasamahan sa gobyerno, ginagampanan po namin ang trabaho natin dito bilang legislator, ay gampanan rin sana ninyo rin po ng buong-buo rin po ang inyong pagtatrabaho. Alam ko namang ginagawa ninyo inyong trabaho. Ngayon, since...
19: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
20: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
19: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
21: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
19: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
22: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
19: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
21: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
19: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
13: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Buo na po yung ibibigay ng National Treasury sa inyo or through the National Sports Development Fund ay pakiusap ko lang na mabigay talaga sa ating mga atleta yung dapat nilang matanggap. I-compute nyo magkano ba ang pangangailangan ng isang atleta. Kung maaari po, paghandaan nyo ito parati, lalong-lalo na po sa mga future competitions. At huwag na pong maulit na meron tayong marinig na mga reklamo. Iba-iba man po ang ating mandato, pero isa po ang ating layunin na mabigyan ng suporta ang ating mga atleta. Nakikita natin sa iba't ibang sports, halimbawa sa paddle, personal pong pumunta si Senator Pia Cayetano. Sabi nga niya, sinagot niya yung apartment ng ating mga, sabi nga niya, sinagot niya yung apartment ng ating mga atleta. At ako rin po, nabutang ko rin po nung Southeast Asian Games, mismo si Senator Mig Subiri ng Arnis naman, malaki ang kanyang personal na support ang binibigay sa Arnis dahil siya po yung presidente ng NSA nila. Kanya-kanya po yun. May mga NSA po na sumusuporta. Ito po, na kailangan talaga magtulungan ang public or government sector and private sector. They should complement with each other. Pag nagtulungan po itong dalawang ito, mas malaki po ang maibibigay na suporta sa ating mga kababayan. Pinapakita lamang nito na hindi kailangang manggaling sa gobyerno ang lahat ng suporta, mas magiging sustainable ang ating sports development kung may malinaw na partnership kung saan pinupunuan ng private sector ang suporta ng gobyerno at sinisiguro naman ng pamahalaan na may matatag na sistema at programa para sa ating mga atleta. At congratulations po for a job well done, pero meron po tayong room for improvement. Ang pagtawag po ng hearing na ito, dahil nagsalita rin po yung mga kasamahan ko, may nag-file po ng resolution dito sa Senado, ay gusto nating ma-improve pa for future competitions. Moving forward po tayo dito, wag na tayong mag-sisihan. Importante po ay masuportahan natin ng maayos ang ating mga atleta. In this hearing, we are here to listen, identify the best practices and the gaps in our sports system, and determine what our sports institutions can do better. Kaya tayo nandito ngayon para pag-usapan ang mga best practices at mga naging kakulangan para moving forward, hindi na po mangyari ulit. For instance, gusto ko lang pong gawing halimbawa po ito, no? The experience of Gilas Pilipinas in the Asian Games raises legitimate questions that deserve serious examination, particularly on player availability, preparation time, coordination with professional clubs and leagues, scheduling, and the availability of our best athletes when the country calls upon them to represent the flag. Napakasarap po mag-represent sa flag. Nakaka-proud po mag-represent sa ating bayan. Ako nga po, ang umpisa po ako naging senador, may flag talaga rito sa aking itong sa damit kong suot ngayon. Always ko po itong suot. Proud tayo na i-represent ang flag. Proud po tayo na maging Pilipino. These are concerns that go beyond the performance of any individual player or coach. We must look at the system. In relation to this, we have drafted a measure, no? Kami po ay mambabatas, gagawa kami ng batas kung ano po yung makakatulong pa sa ating lahat o sa inyo po, sa ating mga atleta. Plano po natin, ito pong, nag-draft pa kami, no? Hindi pa naman po ito sigurado. Papakinggan po natin ang ating mga atleta at lahat ng stakeholders kung paano natin mabuo itong batas na ito. Ito pong the flag first bill that would require our national athletes to prioritize national team service as a general rule over professional club commitments, particularly in major international competitions. We want to hear your insights on this matter. Ayaw naman natin na mawalan sila ng oportunidad na kumita ng mas malaki. Alam naman natin na mas malaki talagang kinikita sa ibang bansa. Hindi lang po sa athletes, pati na rin po sa ibang profession, no? Sa nurses, medical workers natin, mas malaki talagang sweldo sa ibang bansa. Hindi naman natin sila mapigilan at karapatan nila yun na mas kumita ng malaki. Pero gusto rin po natin na mabigyan po ng importansya na to represent our country first. Aside from this, we must also seriously examine the concerns publicly raised by Alas Pilipinas men's team captain Brian Bagunas and Jos Ibanez. Nakakalungkot pong marinig na may mga national athletes tayong kailangan pang mangutang para lamang may pamasahe papunta sa training. He also raised concerns regarding unpaid allowances and instances when players had to shoulder some of their own meal expenses. These are athletes representing the Philippines. Hindi dapat problema ng isang national athlete kung saan siya kukuha ng pamasahe para makapag-training. Hindi dapat sila mangutang para lang makapag-ensayo para sa bayan. Alam niyo po, pag nanalo ang ating atleta, maraming sumasakay kagad.
0: Pero habang naghihirap sa training pa lang, wala namang nakikiramay o walang nakikisakay sa pagsakay nila ng angkas papunta sa training. Pakiusap ko lang po sa lahat, konting pagmamalasakit naman sana sa ating mga atleta. We recognize that the situation involving Philippine volleyball is complex.

0: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
1: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
0: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
2: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
0: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
3: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
0: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
4: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito, no? In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin eh.
0: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Yun din po ang kalaban nila. Yun din po yung kalaban nila sa IMAG.
7: Salamat.
6: Itutuloy ko lang po yung Mr. Chairman, yung Asian Beach Games. So yung pong awarded na sa atin yon, so we need the support of that from the government, and actually we presented it to DBM this year pero hindi lumabas sa NEP, so we need help from, we need a big support from Senate and House on how to recover that presentation request from DBM, the two hostings na hindi po lumabas sa NEP this next year. So again, dun sa IMAG, this will be this year, hindi pa po na award kung kanino yung 2030. That's every 4 years din. So after Riyadh 2030, we're thinking, we already submitted the bid docs on IMAG 2030, but still we need the support from the government for that bidding. Mahirap po makipag-bid dahil yun nga po, hindi lang po tayo may kakayanan. Lahat po gusto mag-bid, lalo na yung mga Central Asia countries, Kazakhstan, Uzbek. They have all the means to host different international events. So wag po nating sayangin yung pagkakataon. With this, doon po namin kailangan ang tulong ng Senate, ng Congress on all those we want to be to host different major international events. That's all, Mr. Chairman, and magandang umaga po, Senator Pia Cayetan.
7: Salamat. We would like to acknowledge the presence of my fellow athlete, Senator Pia Cayetano. Siya po ay mismo, nabanggit ko kanina, pumunta doon. Ako yung pumunta, first batch po ako. Then ako ng opening, then umuwi ako rito. Kahit na busy po kami rito, lumipad po siya nung one Monday, no? Sinuportahan po yung paddle team ng Team Pilipinas. Sabi ko nga, pag makikita nyo, pag aside from, sabi ko nga kanina na siya yung nagkumuha ng apartment para sa mga athletes, importante yung moral support. Kasi yung athletes natin, iba yung pag nakikita nila yung kanilang NSA, yung kanilang presidente. And aside from that, talagang naglalaro po si Ma'am Pia ng paddle. Parati niyang pinagmamalaki yun sa atin dito. At she's very concerned rin po sa ating mga atleta. Yun po ang pag-usapan natin dito ngayon, moving forward, yung maliit na suporta namin dito sa inyo. Bagamat kami po yung mababatas to support you, no, to sponsor your budget, pero yung importante po rito, magkaisa po tayong lahat. At nabanggit po kanina ni President Bumble Tolentino na meron pang mga hindi pa na re-release. Baka pwede pong pag-usapan nyo kaagad yan. Huwag naman po sana masayang yung panahon dahil malaking tulong po yun sa ating mga atleta. Sabi ko nga, yung karangalan na daladala nila sa atin na bayan, hindi po matatawaran ng kahit ano. Happy tayo, happy news ngayon, good news pag nananalo sila. Makikita natin ang ating mga national athletes. Dapat po ipaglaban po natin. At yung pera po ng gobyerno, bawat piso, bawat sentimo ay walang masayang at mapunta po sa kapakanan ng ating mga atleta. And aside from sa ating athletes, yung hosting nga po na nabanggit kanina, no? Dahil napakalaking bagay po yung balik dati sa atin ng pag-promote ng ating bayan. Sabi ko nga, nakaka-proud po na napakaganda po ng Pilipinas at nakaka-proud po na i-represent po ang ating bandila po. Kaya magtulungan po tayo. Yun po ang pakiusap ko sa ating mga kasamahan dito. Nandito po kami para sumuporta. Senator Pia, do you have any opening statement before we proceed with our questions sa basketball at saka sa volleyball? Palakpakan natin si Ma'am Pia sa kanyang suporta sa ating mga atleta. Sobrang love niya yung sports at saka sa totoo lamang po, nakakawala rin ng, isa to sa makakawala ng stress natin, yung sports. Nanalo po tayo ng 4 na gold, no? Yan naman po ang previous haul natin noong 2023 Asian Games sa China. No, ako rin po mismo nandoon. Sarap ng pakiramdam kahit mag-isa lang po ako doon kasi napaka-stricto po nila. Sa totoo lang, iba po yung sitwasyon dito pag nanonood tayo ng basketball, magkakasama tayo. Pagdating doon, magkakahiwalay-hiwalay kayo. nandito ka, nandito yung iba, yung hiwalay kayo doon. Proud po ako, hawak-hawak ko yung bandila natin. No, nanalo tayo sa China. Nakaka-proud dahil after 62 years, nanalo tayo muli ng gold sa basketball sa Asian Games. Come from behind yun. Talagang pinaghirapan natin yun. At press ko pa yun nung hosting natin sa FIBA World. Once again, congratulations no sa ating hardworking na executive director ng FIBA. Anang samahang basketballista ng Pilipinas na si Miss Erica D. Salamat po, ma'am. Kita ko yung dedication ninyo sa basketball. Hindi lang sa men's basketball, sa women's basketball, pati sa 3x3 natin na talagang tinututukan nyo rin po. Nakaka-proud. And of course, sa presidente ng samahang basketballista na si Sir Ricky Vargas. Salamat rin po sa inyo. Puntahan lang po natin itong sa basketball. Dahil ako mismo sinubaybayan ko po ito noong 2023, nag-host tayo dito, nanalo tayo over China. Andiyan yung momentum natin going to the Asian Games. And nakita ko yung not all but core of that FIBA World team natin ang pinadala sa Asian Games sa China, kung saan tayo po'y come from behind na nanalo. Dihado tayo noon pero nanalo tayo, umabot tayo sa finals. We beat China sa semis, we reached the finals beating Jordan, and we finally won the gold after 62 years. Hindi pa po ako pinapanganak nung huli tayong nanalo ng gold sa basketball sa Asian Games. Sobrang nakaka-proud. Nandoon po ako, napanood ko po yun along with our team officials headed by our coach, Team Cone, PBA Commissioner Willie Marshall, si Team Manager Al Francis Chua. Sobrang saya po natin nung nanalo tayo doon. And then now we are the defending champion. Balikan lang po natin yung effort talaga ng PBA, ng SBP. Nagtulungan po talaga sila. And finally, nanalo tayo after 62 years. Congratulations po sa inyong lahat. Congratulations sa ating lahat. Sa effort po yun. Nagtulungan po ang lahat noon. Ngayon naman po, after 3 years, 2026, we recently hosted the FIBA qualifiers sa MOA. Nanalo po tayo. Masayang-masaya po ang ating mga kababayan. Nanalo tayo over

0: We had the momentum. Papunta po tayo sa Asian Games. At sana sayang lang po kasi bakit hindi yung may mga katanungan lang po kami na I'm sure kayo po ang makakasagot nito. Bakit hindi po yung core ng katulad ng ginawa niyo noong 2023, hindi core ng FIBA or even half. Kasi maalala ko noong 2023, about 7 players ang pinadala ng core ng FIBA team natin, FIBA basketball team natin, na pinadala sa 2023 Asian Games. I think it was Cathy Thompson, Japheth Aguilar, Junmar Fajardo, Newsom, si Oftana was there. About 7 of them ang naglaro, and then they were reinforced by only one naturalized player, Atu Kwame, and Justin Brownlee, and you added another 3 players. Pero talagang pukpukan yun, lumaban tayo, and congratulations. Sarap ng pakiramdam manalo ng first ever gold in 62 years. At ito naman pong sa 2026 na nangyari, kami mismo nanood kami dito sa lounge. Kahit na meron pong hearing during the break, lunch break, nanood po kami nung game against sa China. Nalungkot po kami dahil natalo po tayo. Not only natalo, kundi nag-cheer kami na hindi matalo ng 37 points para makapasok tayo sa quarterfinals. Ngayon lang po ako nakakita na nag-cheer tayo para hindi matalo ng 37.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sports Radio 9.

0: ay ikasampung araw ng Oktubre taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, sinitali ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa Nuclear Research and Safety Institute ng Singapore ngayong araw upang alamin ang karanasan at kakayahan nito sa larangan ng nuclear technology. Mula Singapore, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Alas 10 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Bahagi ito ng 5-day working visit ng punong ekutibo sa Singapore sa imbitasyon na din ng Temasek Foundation at Ayala Corporation. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang pagbisita ng Pangulo ay bunsod na din ng pagiging bukas ng punong ekutibo sa paggamit ng enerhiyang nukleyar sa gitna na din ng patuloy na pagtaas sa presyo ng kuryente. Batidan niya ng Pangulo na marami ng bansa ang gumagamit ng nuclear energy, subalit kakaibat nito, sabi ni Castro, ay masusing pag-aaral sa ngalan na din ng safety. Ang naisahan niya ng Chief Executive, mapalakas ang supply at mapababa ang binabayarong kuryente ng mamamayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ang nakikita kasi ng Pangulo sa ngayon ay maraming gumagamit na ng mga bansa ang nuclear para sa kanilang power at energy. Pero siyempre, una pa rin sa Pangulo ang safety. So, kailangan itong aralin at open ang Pangulo sa mga option patungkol sa paggamit ng nuclear energy.
2: Wala sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, nakalalabang ang Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa sa ASEAN pagdating sa mga paghahanda sa paggamit ng nuclear energy. Ito ang pagtataya ni Energy Secretary Sharon Garin sa pagkatapos ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting. Ayon kay Garin, may mga bansa sa ASEAN na nagpapayag ng interes sa pagtatayo ng nuclear facility, ngunit nakahanda na ang Pilipinas pagdating sa polisiya at batas. Nagkaroon na rin ng karanasan ang bansa sa pagtatayo ng nuclear power plant sa Bataan, bagamat hindi ito naging operational. Dagdag pa ng kalihim, nagtutulungan na ang Department of Energy at International Atomic Energy Agency para sa evaluation. Sa kasalukuyan, wala pang operational na nuclear power plant sa ASEAN region.
4: We are leading because we are actually the more advanced in terms of preparedness. We have the law. We've done our survey, we've coordinated with IAEA several times, and we are already scheduling our second India mission.
5: A third mission.
4: Please, I think a third mission. So we're already doing another mission with them for the siting evaluation.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Singapore ang mga economic reform at gampanin ng Pilipinas sa US-led Pax-Silica Initiative. Sa harap ng business leaders, itinaguyod ng Pangulo ang Pilipinas bilang emerging hub para sa advanced industries, partikular sa digital technology, artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Nabanggit din ni Pangulong Marcos ang Pax-Silica, kung saan plano ng Pilipinas na magkaroon ng major industrial hub sa New Clark City bilang bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor. Ayon sa Pangulo, pinabuti pa ng mga infrastruktura at ginawang kaaya-aya ang Pilipinas para sa pangmatagalang operasyon ng mga kumpanya.
6: We have tried to streamline many of the processes for business to come in and to make it easier for businesses and make it more attractive investment destination. And that includes the restructuring of the tax structure, the provision of the incentive. I have also made a very big effort to go around the world and to reintroduce the Philippines.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, walang epekto sa pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas o bumaba man ang satisfaction rating nito sa mga survey. Ito ang binigyan din ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kagunay ng pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS Hinggil sa sinasabing pagbaba ng satisfaction rating ng Pangulo ngayong third quarter. Ayon kay Castro, tuloy lang sa trabaho ang Pangulo at hindi nakakaapekto ang survey sa isinasagawa niyang alinmang survey firms. Hindi rin anya nagbabakasyon ng presidente habang kinwestiyon din ni Castro ang aniyay timing sa paglalabas ng nabanggit na survey. Nakapagtataka lang anya ang pagkakataon sa paglalabas ng survey at ito partikular na kung kailan maraming isyong kinasasangkutan sa kasalukuyan ang vice presidente.
7: Kahit kailan, kahit ano pang survey firm, tumaas, bumaba, hindi na apektuhan ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho.
0: Yan ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinabi ng World Meteorological Organization na lalo pang lalakas ang El Nino ngayong taon at siguradong tatagal hanggang February 2027. Ayon kay United Nations spokesperson Stephanie Dujarric, posibleng maapektuhan nito ang mga ekonomiya, ecosystems at mga komunidad sa buong mundo. Inaasahan niya ang mas matinding init, tagtuyot at pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita ring papalo sa above normal ang sea surface temperatures sa Central at Eastern Tropical Pacific mula Oktubre hanggang Disyembre. Gate ng World Meteorological Organization, posibleng maging isa ito sa pinakamalakas na kaganapan mula noong 1950.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, positibo ang Department of Agriculture na magiging napakalaking tulong ng pinalakas na ugnayan ng DA at PAGASA pagdating sa data sharing upang maisulong ang climate resilient agri planning. Inihiyag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na isa itong game changer pagdating sa sektor ng agrikultura dahil mas magiging maayos na ang climate prediction measures ng kagawaran na maibabahagi rin sa mga magsasaka upang mapaghandaan ang banta ng bagyo at ang kinaharap ngayon ng bansa na matinding El Nino. Sa tulong kasi nito ay mas maayos ng mapaplano kung ano-anong agri-produce ang itatanim at magkakaroon din ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga tanim at mapababa ang production loss.
8: Mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, sa El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, you know, mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as this is concerned kasi nga, you know, with proper information, you are able to make proper decisions as well.
0: Yan ang payag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglaan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng apat na programa para sa mga magsasaka at mangisda na rehistrado sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Agri-Recover Program bilang tugon sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ACPC Executive Director Ralien o Verdadero, kabilang anya sa mga programa ang calamity loan para sa mga walang existing loan na 35,000 pesos ng walang interest na babayaran sa loob ng 3 taon. Para naman sa mga may existing loans, magkakaroon ng loan restructuring, loan refinancing at loan moratorium upang makatulong sa mga magsasaka at mangingisda. Anya, ang kailangan lang may aktibong bank account o e-wallet at magpunta sa kanilang partners na bangko o kooperatiba na malapit sa kanilang lugar.
9: Ito po ang tugon ng ACPC sa ating pong mga magsasaka at mangingisda na makaka-experience po ng mga kalamidad. So under our Agri-Recover Program po, ito po ay may apat na components. Isa po dito ay yung ating pong calamity loan para po sa ating mga small farmers and fishers registered po sa RSBSA. Ito po ay nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Ito po ay walang interest at meron lamang pong kaukulang service fee. One time lang po ito na up to 4%.
0: si ACP Executive Director Ralen O. Verdadero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ng Department of Agriculture na hindi napuputol ang pagtulong nila sa mga magsasaka at sa kinakarga nitong mataas na production cost, bunsod na rin ng mataas na presyo ng langis at iba pang inflationary factors. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, naglaan na ang DA ng 6.5 billion pesos na dagdag puhunan sa mga magsasaka upang balikatin ang ilan sa kanilang pangangailangan upang makapagtanim. Sa tulong kasi nito ay hindi napuputol ang produksyon ng mga magsasaka, lalo na sa palay, at agad din itong napoproseso bago pa tumama ng husto ang El Nino. Isa rin ane itong paraan upang mapataas pa ang kanilang produksyon.
8: Dadagdag ngayon ang pamahalaan ng investment para makadagdag doon sa pagtaas ng kanilang pinamuhunan. Naglabas na ang ating Pangulo ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka, at ito ay ongoing na in distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan nating nilalabas ito para nga maibsan natin yung naging dagdag ng pamumuhunan ng ating mga magsasaka, brought about by these factors that are really beyond our control.
0: Yan ang payag ng Agriculture Undersecretary Assis Perez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture na madadagdagan ng pondo para sa pagtatayo ng cold storage facility sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, posibleng malugi ang mga magsasaka kung hindi mapananatili ang kalidad ng kanilang produkto, lalo't inaasahan ang mas matinding epekto ng El Nino. Samantala, humiling din ang kagawaran ng dagdag na pondo para sa solar irrigation system.
10: Laga. Ang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities, at malaking tulong itong mga cold storage para maprolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses.
0: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:10 ng umaga. Masayang ibinalita ng Department of Agriculture o DA na nasa upward trend o tumataas na ang produksyon ng baboy sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Undersecretary Assis Perez na nakababangon ng muli sa hagupit ng African Swine Fever o ASF ang hog industry ng bansa. Malaking tulong din dito ang pag-aproba sa commercial use ng ASF vaccine na lalo pang magpapataas sa upward trend ng production ng pork production. Sa kabila nito ay nais pa rin ng DA na magkaroon ng balanse sa produksyon ng at presyo ng baboy, dahil hindi naman dapat hayaang malugi ang pork producers dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng baboy.
8: Kailangan nating balansehin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
11: Apo.
8: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo. Yeah. And again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
0: Yan ang payag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epekto ng El Nino sa ilang agricultural area sa Cordillera, tinututukan na ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Patuloy na tinututukan ng Department of Agriculture Cordillera ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga agricultural areas sa rehiyon. Ito ay kalinsabay ng paghubog ng mga karampatang manghakbang upang maibsan ang epekto ng El Nino sa mga pananim, produksyon, ani at kita ng mga magsasaka, kakibat ang paglalaan ng karampatang tulong. Batay sa initial monitoring na isinagawa ng mga otoridad sa lalawigan ng Kalingan, nasa 2,840 magsasaka na ang apektado ng El Nino. 4,142.13 hektarya ng lupang agrikultural ang nasira at umabot na sa 5,842.74 na metriko toneladang production loss noong buwan pa lamang ng Hunyo. Inaantabayanan naman ng kagawaran ang iba pang mga assessment at monitoring mula sa ibang mga lalawigan na nakakaranas na ng epekto ng El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balitang El Nino pa rin, irigasyon at suporta sa mga magsasaka, prioridad ng Pangasinan sa banta ng Super El Nino. Mula Radyo Pilipinas tayo, ganito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Irigasyon sa mga sakahan ang pangunahing prioridad ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang paghahanda sa banta ng Super El Nino.

0: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng lalawigan sa National Irrigation Administration para sa mga proyekto sa Agno River Irrigation System at mga pasilidad na malapit sa San Roque Dam. Ayon kay Governor Ramon Gico III, maaaring magdulot ang matinding tagtuyot ng pagkaantala at malaking pagbaba sa ani ng palay at iba pang pananim. Bilang mabilis na aksyon, minomonitor ng Pangasinan El Nino Task Force sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga sakahang mabilis matuyo. Isinusulong din ng NIA at Department of Agriculture ang paggamit ng solar-powered irrigation pumps sa mga malalayong lugar na hindi naaabot ng irigasyon. Samantala, sinusuri ang mga sakahan sa ilalim ng corporate farming program para sa mga alternatibong pananim na matitibay sa tagtuyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, pinaigting ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC6 ang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino sa Western Visayas. Sa isinagawang third quarter full council meeting ng RDRMC6 sa Roa City, Capiz, tinalakay ng Regional Task Force El Nino ang mahakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad sa tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Office of Civil Defense, OCD6 Officer in Charge, Attorney Melissa P. Banyas, muling inactivate ang Regional El Nino Team na binubuo ng limang sektor upang palakasin ang koordinasyon, pagsubaybay at pagkupatupad ng mga plano sa paghahanda. Iniulat naman ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA na inaasahan ang mas matinding tuyong kondisyon at posibleng tagtuyot sa rehiyon mula Disyembre 2026 hanggang Mayo 2027. Bilang paghahanda sa mga posibleng epekto nito sa kalusugan, ipinatutupad ng Department of Health o DOH Western Visayas Center for Health Development ang paghahanda ng mga medical supplies, pagsusuri sa kaligtasan ng mga ospital. Samantala, naglaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 53.9 million pesos para sa pagtatayo ng imbaka ng tubig sa apat na lalawigan sa Western Visayas, habang isinusulong ang ng National Irrigation Administration ang mga proyekto patubig na pinapagana ng solar energy.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Plant Industry ang mga lugar na apektado ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BPI Science Research Specialist Resi Mar Catamora na batay sa pag-aaral, nakakaapekto sa mga survival at development ng RSSI ang dry condition o temperatura na naglalaro sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Narito naman ang ilang paalala ng ahensya sa mga sugarcane farmer.
3: Pinapayuan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary pesticide application na maaari namang magdagdag sa stress ng ating mga sugarcane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation.
2: Si BPI Science Research Specialist Resi Mark Catamora.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Handa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sakaling magkaroon ng malawakang fish kill dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Beguera, may sapat na fingerlings na handang ipamahagi sa mga maapektuhang mangisda. Isa lang ito sa mga support ng ahensya sektor para matikang food security at mapalakas ang food production sa gitna ng epekto ng El Nino.
4: Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating dun sa mga similya ng isda.
2: Si BPAR spokesperson Nazario Briguera.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama sa mga binibigyang pansin ngayon ng Department of Agriculture ang pagkakabuti ng kondisyon ng mga storage facility ng pamahalaan, partikular na sa bigas. Sa panayam ng PTV kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, bagamat nananatiling matatag ang supply ng bigas ng bansa sa pamamagitan ng National Food Authority o NFA, ay malaking suliranin pa rin ang pagpreserba nito. Ani Perez, oras kasi na bumaba na ang kalidad ng palay, oras na mabasa ito dahil sa ulan o bagyo, ay nawawala na rin ito ng halaga, bagay na iniiwasan ng pamahalaan dahil sa kakaharaping epekto ng

0: Niño. Kaya naman ibinida ng kagawaran ang pag-invest nito sa mga drying facility upang makatulong na mas maayos na mapreserba ang bigas.
1: Mahalaga yung ating effort naman ng pamahalaan na palawakin yung ating area for storage. At hindi lang yon, ang pamahalaan din ay naglagay ng tamang investment para doon sa pagtutuyo ng ating mga palay.
0: Yan ang payag ni Agriculture Undersecretary Assis Perez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakatanggap ng bigas mula sa Office of the Vice o Office of the President ang halos 11,000 mga pamilya sa Olongapo Island at mga karapig at mga karatig na barangay sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng tanggapan ng Pangulo, katuwang ang pamahalang panlungsod ng Lapu-Lapu sa pamumuno ni Mayor Cindy King Chan upang magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado ng kasalukuyang mga hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng programa, ang bawat registradong pamilya, benepisyaryo na natukoy batay sa mga opisyal na listahang isinumite ng mga barangay ay nakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Naging posible ang tulong na ito sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF mula sa tanggapan ng Pangulo na nagbibigay ng direktang suporta sa mga kwalipikadong pamilya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bond.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: 6:20 ng umaga, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtataas o paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at inflation. Sa panayam ng IBCK Trade Secretary Christina Roque, sapat-ani ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI sa pagsunod ng mga pamilihan sa suggested retail price. Wala rin ani ang rason para mag-panic buying na magdudulot lang ng artificial shortage ng mga bilihin bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasahang epekto ng El Nino.
9: Pag tayo magpanic, we have enough supply of food and we have enough supply of water. Again, walang price increase for basic necessities and prime commodities whose list ay yung listahan ng mga produkto na minomonitor at ine-enforce ng DTI. So nandito po ang DTI to make sure that we get these prices stable and we keep on monitoring and enforcing just in case may lalabag.
0: Yan ang payag ni Trade Secretary Christina Roque.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Samantala, nagsagawa na ng mga pagkilos sa mga regional office ng Department of Trade and Industry o DTI upang matiyak na nasa tama ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng banta ng El Nino at naitalang mataas na inflation. Ayon kay DTI Western Visayas Acting Regional Director Motiayo Sores, hindi tumitigil sa pag-iikot ang kanilang mga tauhan upang tiyaking walang nananamantala sa presyuhan ng basic commodities. Hinimok din ng DTI Western Visayas sa mga consumer na agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI sakaling may maobserbahan silang hindi normal na paggalaw sa presyo ng basic goods.
10: Regular inaangin lang ang price and supply monitoring sa under sa jurisdiction ni DDI. So basic necessities and the prime commodities. So sa results ng monitoring, ang those na SKUs or items pag ina-monitor natin, we're still within sa aton na suggested retail prices, no? So especially sa spirit sa consumer welfare month sa subong bulan, encourage gid namon ang publiko, no, aton consumer to be more alert also.
0: Si DDI Western Visayas Acting Regional Director Mutia Yosores.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang pag-agamay ng Department of Trade and Industry o DTI sa kapakanan ng mga consumer sa harap ng banta ng El Nino at paggalaw ng inflation. Ibinahagi ni Trade Secretary Cristina Roque na tulad ng inisyatiba ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo ay magbibigay din ng murang options ng mga bilihin ang DTI. Ani Roque, nakatakdang ilunsad ang rolling store ng DTI na magbebenta ng pangunahing bilihin na mas mura ang presyo.
9: Nag-pilot kami ng rolling stores ngayon. We have one in Parañaque. Tapos kung we will start to put more of these rolling stores nationwide para mas mura po ito, and ito po ay magbebenta rin ng mga basic necessities and prime commodities. So mas mura po ito. So again, i-inform namin sa public once naka-roll out na to nationwide.
0: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, walang kinalaman ang El Nino sa minor Priato magmatic eruption ng Bulkang Taal. Sa panayam ng Leslie Bocobo Live, sinabi ni PBOX Director Teresito Bacolcol na ang aktibidad ng bulkan ay nagmula sa ilalim ng lupa. Sa ngayon ay hindi pa ikinokonsidera ang pagtataas ng Alert Level 2 ng bulkan. Pero asahan niya na masusundan pa ang nasabing eruption.
11: Wala pong kinalaman yung weather patterns natin sa activity ng bulkan. Yung volcanic processes nang galing po yan, it emanates sa ilalim ng lupa. We would still expect something like this to happen every now and then.
0: Si PBOX Director Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantalang nagbigay ng hot meals o mainit na pagkain ng Philippine Red Cross o PRC sa mga residenteng apektado ng minor Priato magmatic eruption ng Bulkang Taal. Napatid na nitong Webes bandang alas 6 sa east ng gabi na itala ng PVOX ang 5 minutong pagputok sa main crater ng bulkan na nagbuga ng maitim na usok na umabot sa 4,000 metro ang taas. Agad na nagpadala ang PRC Batangas chapter ng mga response team sa barangay Pansipit, Agoncillo, Batangas at namahagi ng mainit na pagkain sa 143 individual na pansamantalang tumutuloy sa evacuation center. Nauna na ang naipamahagi ng PRC ang mga mask at iba pang proteksyon. Ayon kay PRC Chairman and CEO Richard Gordon, malaking ginhawa ang hatid ng mainit na pagkain sa mga pamilyang lumikas sa kanilang tahanan. Tiniyak din niyang patuloy na aagapay ang kanilang mga team sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo base sa pinakauling trading sa world market. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Muli na naman magkakaroon ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakauling trading sa world market, inaasa magkakaroon ng bawas na 1 peso and 70 centavos sa kada litro ng diesel. Samantala, dagdag singil naman sa gasolina na posibleng umakyat sa 1 peso and 50 centavos sa kada litro nito at 1 peso and 30 centavos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Inaasahan namang ilalabas ng Department of Energy ang pinal na presyo nito sa darating na Lunes. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na walang epekto sa supply ng langis sa bansa ang pagpapatupad ng export ban ng China. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon ng China ng kanilang mga langis dahil marami silang reserves na nailabas noon. Nagsagawa na rin anya sila ng pag-check sa oil companies at at nakitang wala itong epekto. May long-term contracts din anya ang oil companies sa bansa at mahigpit nila itong sinusunod. Magugunit ang inanunsyo ng China na hindi sila mag-e-export sa ibang bansa ng mga langis nila dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo nito dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ng Bureau of Internal Revenue o BIR na epektibo at ipinatutupad na ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay BIR exposed person Deputy Commissioner Marisa Cabreros, papalo sa 3 pesos kada kilo ang mababawas sa LPG habang 5 pesos naman kada litro ang matatapya sa kerosene. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nasuspinde ang excise tax sa LPG at kerosene. Inaasahan namang tatagal ang excise tax suspension sa LPG at kerosene ng 3 buwan simula nang maipatupad ito.
13: Ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026. Sinamahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspende ng excise tax on petroleum products, tatakbo po siya ng 3 buwan or within one week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1-month presyo ng krudo ng less than $80 per barrel.
0: Si BIR spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan na ang mas mababang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao bunsod ng ipinatupad na secondary price cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, automatic ang pagpapatupad ng 7,423 pesos per megawatt hour na secondary price cap oras na umabot na sa mahigit 12,413 pesos per megawatt hour ang cumulative price tariff sa loob ng 3 araw. Layunin ang nasabing price cap na maprotektahan ang mga consumer sa pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply nito.
14: Mararamdaman ito doon sa blended rate. Yung presyo sa WESM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WESM. Kaya yung kung mataas yung presyo, kung mataas yung capacity na binili nila sa WESM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi okay. Kinap na namin yung presyo.
0: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, mas matinding pagbabantay ang isasagawa ng Energy Regulatory Commission o ERC sa generation companies sa Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Inihiyag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines na pangunahing dahilan talaga ng pagnipis ng power reserve sa Visayas at Mindanao ang forced at emergency outages ng generation companies. Kaya naman titingnan at iimbestigahan ng ERC kung lumagpas na ang mga ito sa pinapayagang outages allowance. Oras na mapatunayang lumabag ang mga ito at sumobra sa inilang outage allowance, sila ay paparusahan at pagmumultahin.
14: Ayun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubigin na mag-impose ng 5-cent penalties kanila. Para sa mga susunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga ganong outages.
0: Si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
16: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
15: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
17: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
15: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
18: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
15: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
19: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas madali ang trabaho natin.
15: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:39 ng umaga, nagtapos na ang dalawang araw na First Metro Manila School Safety and Security Summit 2026 ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Sa ambush interview sa Quezon City, sinabi ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano na layo ng summit na magkaroon ng kamalayan ng iba't ibang stakeholders para maiwasan ang anumang uri ng karanasan sa mga paaralan. Ayon kay Abrahano, kinakailangan ng whole of government approach para mapanatiling ligtas ang mga bata at eskwelahan.
3: Pinagkaisa natin yung DepEd, yung DILG, ang PNP, andyan din yung CHED, at saka yung parents-teachers organizations, pati yung barangay, nandyan din. Para may pakita natin na ang treatment dito sa school violence is to prevent it, kailangan ng whole of government approach. So multi-stakeholder. The first day, nagkaroon ng awareness, may mga sessions, topics on NVE, how to prevent it, and kung ongoing na yung attack, anong pwedeng gawin. With the end view of standardizing yung response, yung prevention at kung paano i-prepare yung ating mga schools.
0: Yan ang payag ni OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paghahanda, dapat mag-umpisa sa tahanan ayon yan sa DOST. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni Hope Torrechante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nigyang diin ni Department of Science and Technology Region 6 Regional Director Engineer Rowan Helonga ang kahalagahan ng paghahanda ng bawat tahanan upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad na makabangon sa mga sakuna. Ayon sa Regional Director, hindi dapat lubusang umasa sa gobyerno ang mga mamamayan sa oras ng kalamidad, kundi dapat na magsimula ang paghahanda sa tahanan. Maliban sa paghahanda ng go bag at iba pang mga emergency supply, sinabi ni Engineer Helonga kasama sa household preparedness ang pag-alam kung saan ang mainam na lokasyon o lugar na pagtatayuan ng kanilang bahay. Inikayat ng DOSK 6 Chief of Publiko na dapat sundin ang mga abiso at rekomendasyon ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno upang maging handa sa mga sakuna. Anya, mahihirapan ang komunidad na tumulong kung hindi rin naghahandang sambayanan para sa sarili nitong kaligtasan. Ang pagpapalakas ng kahandaan ng mga tahanan ang sentro ngayon ng kampanya para sa 2026 International Day for Disaster Risk Reduction na may tema Resilience Starts at Home. Para sa Bagong Pilipinas, Pope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, 817.87 million pesos na undeclared wealth lumantad sa pagtatapos ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Tagumpay nila ay harap ng House Prosecution Panel ang lahat ng kanilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Ayon sa House Prosecution Team, kumpiyansa silang sapat ang mga iniharap nilang dokumento at testimonya kabilang na ang hindi na ideklara nga iyaman at kita upang mapatunayang nagkasala ang pangalawang pangulo. Kabilang sa mga highlights ng saksing si Attorney Alexander Cabrera, isang certified public accountant at abogado na tumayong financial forensic expert, ang mga record mula 2022 hanggang 2025 ay umaabot sa 817.87 million pesos ang natuklasang hindi na ideklarang yaman ng mag-asawang VP Sara Duterte at abogado na si Manasses Manscarpio. Ang Cabrera Report ay ibinase sa mga bank records, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SEC filings at audited financial statements para patunayan ang irregularidad. Tiwala naman ang prosecution na ang mga ebidensyang ito ay magiging sapat ng batayan upang makamit ang conviction laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga, muling ipinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court Branch 88 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa tatlong counts ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Initial na ineschedule ang arraignment noong Setyembre 11 bago na ilipat sa Oktubre 9. Lagugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente na umupa siya ng hitman para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Isinampa ang mga kaso ng Department of Justice noong Agosto matapos matapos matanggap ang complaint ng National Bureau of Investigation noong Pebrero ng taong 2025.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, dinala ng House of Representatives ang programang Legis Here sa lalawigan ng Laguna upang personal na pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng mga residente. Layo rin ang pampublikong konsultasyong ito na mas ilapit ang legislatura at mga serbisyo ng gobyerno direkta sa mga probinsya. Bagay ito ng patuloy na pagsisikap ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speakers Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na dalhin ang mga diskusyong legislatibo sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Overseas Filipino workers o OFWs malaya ng makakapili ng medical clinic ayon sa Department of Migrant Workers. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: Report.
9: May karapatan ang mga overseas Filipino workers na pumili ng medical clinic para sa kanilang kinakailangan medical examination bago magtrabaho sa ibang bansa. Ito ang iginiit ng Department of Migrant Workers kasunod ng inilabas na bagong circular ng Department of Health na nagbabawal sa referral at the decking system. Sa ilalim ng DOH Circular Number 2026-0566, tanging mga DOH accredited na klinika at pasilidad ang maaaring magsagawa na medical examination ng mga aplikante. Ipinagbabawal din ang sapilitang pagtatalaga ng clinic sa mga OFW, gayon din ang mga kasunduang naglilimita sa kanilang pagpili ng medical provider. Ang mga klinikang lalabag ay maaaring maharap sa suspensyon o pagbawi ng kanilang lisensya. Ayon sa DMW, layunin ng polisiya na protektahan ang mga OFW laban sa hindi makatarungang paghihigpit at labis na singil sa kanilang medical examination. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng Social Security System o SSS ang mga kwalipikadong miyembro na samantalahin ang SSS Microloan Program o SSS Loan Lite. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad na maaaring makautang mula 1,000 pesos hanggang 20,000 pesos depende sa kontribusyon at average monthly salary credit. Maaari itong bayaran sa loob ng 15 hanggang 90 araw at mababa ang interest nito.
10: Ito po ay ipapatupad sa pamamagitan po ng mga partner financial institutions. Kung sila po ay may account sa mga partners po natin, sila po ay maaaring makapag-apply nito. Ngayon po, ang nag-implement po ay ang Union Digital Bank at ang Rizal Commercial Banking Corporation.
0: Si SSS Business and Development Loans Department Manager 2, Ermely Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyang diin ng Malacanang na dapat mabusising maigi ang implementasyon ng NCAP at masigurong hindi magkakaroon ng kalituhan sa mga motorista. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung may dapat ayusing issue sa NCAP ay dapat itong mating ng maigi para maiwasang magdutsa ang ating mga kababayan. Isa na rito ang pinangambahang duplicate citation. Gayong bukod sa MMDA ay may NCAP na ding ipinatutupad ang mga lokal na pamahalaan. Kognito ay nakausap ani Castro sila ng MMDA at nagsabi aniyang may koordinasyon sila sa mga LGU na siyang maglalagay ng camera sa inner roads habang saklaw naman ng MMDA ang major roads. Utos aniya ni Pangulong Marcos na hindi dapat magdusa ang ating mga kababayan sa mga isyong kaya at dapat resolbahin gaya ng sinasabing kalituhan sa NCAP.
11: Kung maipapakita ang maaaring maidudulot na confusion patungkol sa pagpapatupad ng NCAP, dapat bosisiing mabuti ito dahil kapag hindi naayos ang anumang issue patungkol dito, mga kababayan din natin ang magdurusa dito. Ang nais ng Pangulo, ang laging utos ng Pangulo, hindi dapat magdusa ang ating mga kababayan sa mga isyong kaya namang irisulba kaagad.
0: Yan ang payag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, all set na ang mga paghahanda ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa nalalapit na paggunita sa Undas. Sa panayam ng programang Boses kay PITX spokesperson Jason Salvador, nasa top condition aniya ang lahat ng bus companies upang magbigay ng serbisyo sa mga magsisiuwi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak pa ni Salvador na kahit tumaas pa ang langis ay hindi makukulang ang mga bus dahil tsansa din ito ng mga bus company na makabawi ng kita sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Siniguro rin ng PITX ang koordinasyon nito sa LTFRB at DOTR hinggil sa pag-issue ng special permits upang maragdagan pa ang bilang ng mga buwabiyahing bus.
12: Palagi yan naman natin itong ginagawa, yung coordination din with our regulators, particularly DOTR and LTFRB, para makapag-issue sila ng mga special permits. Alam naman natin pag ganito mga passenger season, talaga dumadagsa yung mga tao, so kailangan ng mga additional units ng ating mga operators. Opo. No? Thankfully, maaga rin naman umaksyon ng LTFRB kasi historically nakita naman nila kung gano'ng karami talaga yung mga pasahero natin. And hopefully, this will also be extended, no? Doon sa ating very long weekend na binabanggit ko, yung ASEAN.
0: Yan ang payag ni PITX spokesperson Jason Salvador.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang balita, inaprubahan ni Pope Leo XIV ang pagkakahalal kay Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong dean ng College of Cardinals, isa sa mga pinakamatataas na at pinakamahalagang posisyon sa Simbahang Katolika. Si Tagle na kasalukuyang naglilingkod bilang pro-prefect ng Dicastery for Evangelization Section for First Evangelization and New Particular Churches ang siyang papalit sa pwesto upang pamunuan ang lupon ng mga kardinal sa buong mundo. Pinalitan ng Pilipinong kardinal si Cardinal Giovanni Batista Ri na nanungkulan bilang dean ng nasabing lupon mula pa noong Enero 2020. Bilang bagong dean ng College of Cardinals, hawak na ngayon ni Tagle ang tungkuling pangasiwaan ang mga opisyal na pagpupulong ng mga kardinal kapag may mahalagang isyong kinakaharap ang simbahan. Kabilang din sa pangunahing tungkulin ng dean ang pagpapatawag at pagpapatakbo ng papal conclave o ang proseso ng paghalal ng bagong Santo Papa sakaling mabakante ang posisyon sa Vatican.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamahalaan, palalakasin ng partisipasyon ng civil society sa Women, Peace and Security o WPS agenda. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinalalawak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang pakikipagtulungan sa civil society organizations upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda sa bansa. Ayon kay OPAPRU Executive Director Susana Guadalupe Marcaida, nagsagawa ang ahensya noong 2025 ng survey upang matukoy ang mga civil society organizations na may mga programang may kaugnayan sa WPS. Mula rito, kinilala ang 10 organisasyon bilang CSO accelerators. Kasalukuyan ding nagsasagawa ang upapuro ng mga engagement sa Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga grupong makikibahagi sa agenda. Layunin nitong mas mapalawak ang partisipasyon ng mga organisasyong katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad ng kababaihan.
14: Ngayon po ay naglulunsad kami ng mga engagements Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga CSOs na kasama natin sa agenda na ito.
13: Inaasahan ng OPAPRU na sa mas malawak na pakikipagtulungan sa civil society, mas maraming komunidad

0: sa gawa ng illegal na pangisda sa layong 0.55 nautical miles sa ilagang kanluran ng isla. Ang pinakamalapit na sampan ay nasa 250 metro lamang mula sa dalampasigan. Namataan din ang mga sasakyang pandagat na nagtatapon ng basura sa dagat. Sa gitna ng operasyon, pinabributan ng Chinese mothership ang dalawang rubber boat ng PCG. Gumamit din ang mga senyas ang kapitan nito upang igiit na kanila ang lugar at paalisin ang mga tauhan ng Pilipinas. Gayunman, isa-isang pinalis ng PCG ang mga sampan sa loob ng halos 2 oras. Isang sampan ang tumangging umalis na nagresulta sa bahagyang pagdikit ng mga sasakyang pandagat. Walang nasaktan o nasirang kagamitan at kalaunan ay umalis din ang naturang sampan. Binigyang diin ni PCG na bahagi ng bayan ng Kalayaan, Palawan, ang Kota Island.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang dalawang ulat ng malalaking shipment ng crystal meth o shabu patungo sa bansa. Ito ay matapos maharang sa law ang isang private jet mula Malaysia na nakakarga ng 521 kilogram crystal meth, maging ang isang bangkang nakalulan o nakuhaan ng higit isang toneladang bawal na gamot sa Gulf of Thailand. Batay sa magkahiwalay na report na lumabas na ngayong Oktubre, parehong delivery sa Pilipinas ang malalaking bulto ng ilegal na droga. Tinayang ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na may kipag-ugnayan sila sa kanilang foreign counterparts hinggil dito.
2: We are verifying and we are already coordinating through the proper channels with the Laotian and Malaysian authorities. Kaya titignan pa po natin kasi ito raw ay initial information na na-receive rin natin na Malaysian on plane, private jet and sa Laos at lumapag. And then doon daw po kinarga at papunta raw po dito sa atin. Pero titignan natin, that is their claim.
0: Yan ang payag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco.
1: Radyo Pilipinas News
0: Nationwide. Sa iba pang balita, nagbabala na ang Department of Justice o DOJ sa publiko kaugnay ng mga kasong posibleng kaharapin na mahuhuling gagamit ng peking PWD IDs. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, nakatanggap sila ng sentimiento mula sa National Council on Disability Affairs o NCDA na may mga dumulog sa kanilang restaurant owners na nakararamdam na ng pagkalugi dahil sa peking PWD ID. Oras na mahuli at mapatunayan gumagamit ng peking PWD ID, kabilang sa mga kasong posibleng kaharapin ang falsification of public documents at estafa. Posible rin anyang maharap sa hiwalay na kaso ang mga opisyal na mapatunayang nagbibigay ng peking ID.
3: Once the ID is proven to be fake, then there are legal actions that the business establishment can take against those individuals using the fake PWD ID. Andyan yung falsification of a public document, pwede rin yung estafa through falsification, and then the public officers involved sa pag-issue ng PWD ID may also face sanctions, foremost of which is under our Republic Act 3019.
0: Yan ang payag ni Chief State Counsel Dennis Arvin Chan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas maayos na reproductive health services para sa mga katutubo sa Mimaropa, panawagan ng pamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Inilahad ng pampamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated o PMUI, isang civil society organization na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga katutubo, ang mga hamon sa pagkuha ng reproductive health services sa Mimaropa, partikular sa Oriental at Occidental Mindoro. Ayon sa grupo, nahihirapan ang mga katutubo na makakuha ng ganitong serbisyo dahil sa kakulangan ng health centers, birthing facilities, kuryente, health workers, akses sa impormasyon at kahirapan. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni PMUI Executive Director Juvelyn Gumalin na bukod sa mga nabanggit na hamon, nakakaapekto rin ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala ng mga katutubo.
5: Nagkakaroon ng iba't ibang pananaw ang mga katutubong Mangyan due to different cultures and traditions. Kaya aapektuhan po ang kalusugan ng reproduktibo ang ating mga katutubong Mangyan.
4: Bilang tugon, sinasanay ng PMUI ang mga katutubong educator upang magbahagi ng kaalaman sa reproductive health sa paraang angkop sa kanilang kultura. Nananawagan din ang grupo sa pamahalaan at tugunan ng pangangailangan pangkalusugan ng mga katutubo. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ni Yanig ng magnitude 7.6 na lindol ang bansang Panama. Ayon sa US Geological Survey, na itala ang epicenter ng lindol sa may Titalosa Arriba ng Central American country. Naramdaman ang pagyanig sa may Panama City kung saan maraming mga residente ang pinalikas. Naglabas naman ng pagbabala ang US Tsunami Warning System na maaaring magkaroon ng tsunami sa mga bahagi ng Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador at Mexico.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, hari ng Eswatini, nangakong paigtingin ang ugnayang diplomatiko sa bansang Taiwan. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling nangako ang hari ng Eswatini na patitibayin pa ang matagal ng pagkakaibigan at ugnayang diplomatiko ng kanilang bansa kasama ang Taiwan sa gitna ng patuloy na pagtutol ng China sa opisyal na pakikipag-ugnayan ng mga bansa sa isla. Sa pagbisita ni Haring Eswatini III sa Taiwan, iginiit nito ang kanyang suporta sa rehiyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang panig. Inaasahan din siyang dadalo sa National Day Celebrations ng Taiwan. Ang Eswatini, isang bansa sa Timog Afrika, ay kabilang sa 12 bansa na nagpapanatili ng formal na relasyong diplomatiko sa Taiwan. Ito rin ang nag-iisang kaalyado ng Taiwan sa kontinente ng Afrika. Samantala, ipinahayag naman ni Taiwan President Lai Ching-te ang pagpapahalaga sa tiwala at suporta ng Eswatini. Patuloy namang tinututulan ng Beijing ang mga hakbang na kumikilala sa Taiwan bilang hiwalay na estadong may sariling ugnayang diplomatiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, October 10, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa production side, sila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineers Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 na umaga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
11: Muli, magandang araw po sa ating lahat at ito ang ating lingguhang Philippine Sports Commission R. Ito po yung programa ng ating National Sports Agency na nagbibigay highlight sa mga proyekto at pinagkakaabalahan nga ng Philippine Sports Commission. Ako po si Judith Caringal, sa ngalan din ng ating PSC Board Chairman, Chairperson Pato Gregorio, ganun din ang mga commissioners Bongku, Fritz Gaston, ang atin pong si Commissioner Wawi Torres at si syempre ang ating commissioner na si Edward Haiko. So, muli ang pagsaludo natin sa ating mga Pilipinong atleta sa Team Philippines na lumahok dyan sa isa sa pinakamalaking kompetisyon para nga sa ating koponan, ang 20th edition ng Asian Games. Naganap yan sa Aichi, Nagoya, mahigit 2 linggo na yung ating mga pambato, diba team? Sila na mga nagkopo ng gold medals, from Carlos Yulo to EJ Obiena to Cheos Yape. Sila din na mga nagkamit ng ating silver medals. Marami sila. Okay, mamaya-maya isa-isahin natin. At sila din na nag-uwi ng bronze medals. So, 4 gold medals, 9 silver medals, 16 bronze medals, 17th overall sa 45 na mga nasyon o bansa na lumahok dito sa Asian Games. Ang 4-9-16, total na 29 medals ang pinakamarami simula nung tayo umani ng 45 medals nung 1966. Okay, 60 years na muli po tayong umuwi na maraming medalya ang ating inuwi sa ating inang bayan. Maraming panalo ang naitala natin sa mga Olympic sports, where in fact, yung sa 29 medals na yon, 10 mga Olympic sports ang nag-contribute sa Team Philippines. Tapos napakarami din na mga unang panalo, unang medalya, unang podium finish para sa ating Team Philippines. More first para sa ating Team Philippines. Kaya naman, masaya ang ating mga sports officials, bagamat yung pong ating unang hangad na malagpasan yung 4 gold medals na itala noong 2023 Hangzhou Asian Games, ganun din noong 2018 Jakarta or Indonesia Asian Games. At syempre, yung sa ibang panig po na 8 medal ang target ay, kumbaga, kinapos tayo doon. Pero alam na natin ang kwento. Napakaraming mga muntik-muntika na tayo naman yung winner. Ano, na talaga namang posible na nakamit natin yung 8 gold medals na yon. So, binigyan nga po ng pagkilala, okay, ng Senado kahapon, ang Team Philippines may mga resolusyon na ipinasa authored by Committee on Youth and Sports Chairman Senator Bongo. Ganun din po, meron ding resolution na ipinasa si Senator Joel Villanueva. And then humarap din po ang Team Philippines kahapon sa pangunguna ng ating mga sports officials from the Philippine Sports Commission, kasama na dyan si Chairman Patrick Gregorio. Ganun din ang Philippine Olympic Committee officials headed by President Bumble Tolentino. Tapos ang mga NSAs, okay, NSA officials. Siyempre, mga athletes mismo ay nandiyan din sa Senado. Isang Senate hearing ang nangyari na may layunin na ma-assess yung performance ng koponan. Hindi lang yung positive assessment, kundi malaman din saan ba nagkulang, ano, naipaliwanag patungkol sa hindi natin pagdepensa ng corona sa men's basketball. Alam niyo naman, nasa sentro lagi ng ating participation yung basketball dahil mahal na mahal na mga Pilipino ang basketball. So nagkaroon ng pagkakataon na magpaliwanag si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn. Tapos, nasugot din yung patungkol sa bintang na kulang sa suporta, okay, na minsang nabuksan na topic during the games. Tapos may mga iba pang concern na nailata din, nasagot din ng mga dumalo sa nasabing hearing. Tapos ang kagandahan din doon ay naging avenue din yon para sa ating mga Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee officials na mailatad kung ano pa yung kanilang mga proyekto at programa na hinaharap at syempre maidugtong na kailangan pa ng pondo. Sa panig ng atleta, ang narinig natin ay yung kakulangan ng facilities, lalo na sa pole vault. Yun ang naisiwalat ni EJ Ubiena, isa sa mga atleta na nagsalita po during the Senate hearing. So, alamin natin mamaya kay Chairman Pato Gregorio. Actually, si Chairman Pato ngayon ay out of town na sa golf. Okay, may pag-golf competition itong ano, itong Philippine Sports Commission eh. Nandiyan sila sa Hacienda Luisita ba for this chairman's, okay, PSC chairman's, okay, PSC chairman's cup. Okay, dyan po sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac City. Mahina ang connection, hindi tuloy nakapag-report si IC Almazan, ang ating Philippine Sports Commission Integrated and Communications Integrated Communications and Events Division. Okay, so kanina pang alas 8 nagsimula itong Chairman's Cup. Okay, ito yung mga pinagsama-sama ng mga komunidad, okay, golf community, mula sa government, private sector, mga junior golfers, mga stakeholders, kasama na rin ng media in this Chairman's Cup. So mamaya uugnay tayo kay Chairman Pato Gregorio. Okay, so hintayin lang natin ang signal mula dyan sa Hacienda Luisita. Okay. Golf and Country Club. Samantala, since wala si IC, pasadahan ko na ito, team. Ano? Pumunta na ako dito sa page mismo ng Philippine Sports Commission. Sa ilan po sa mga ganap na meron ay dinaluhan ng ating Philippine Sports Commission the past days, isa sa pinakamahalaga dito yung pagdalo ng PSC dito sa... Okay, sige. Pwede bang time out tayo muna and then we'll have more. Baka si Chairman anytime ay pwede nang kumonekta sa atin. We'll have more in a while.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Tunto, kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
11: Okay, nagbabalik po ang ating lingguhang Philippine Sports Commission R. Tunay na alam nyo bilang isang observer ng ating Team Philippines ay humanga muli tayo sa mga Pilipinong atleta sa kagitingan, sa kahusayan, sa laki ng puso na kanilang pinakita sa muling paglaban para nga po sa ating inang bayan. Ano? Kahanga-hanga itong mga atleta na ito. Hindi lamang po itong nag-uwi ng gold medals, ng silver at ng bronze medals, kundi lahat sila. Alam natin kung ano yung ginugol nila na sakripisyo at kung ano yung pawis, dugo, diba? Na kanilang ginugol din at kanilang kumbaga nalagpasan ng mga pagsubok para lang makarepresent sa bansa natin. So, ang atin din ang pagsaludo at ang ating pasasalamat sa laban na kanilang pinakita sa atin. At yan po ay talaga namang kinilala ng ating mga sports officials at kinilala din ng Senado doon sa nasabi nga pong pagpapatawag sa kanila the previous day. At bukod nga dyan ay syempre yung resolution na ipinasa nga ng ating mga Senado, ng ating mga senator. Okay, so kahapon, imagine 2 days or 3 days after the return of our Team Philippines ay kaagad na merong pagsalubong at meron syempre ding pakikipag-usap ang ating mataas na kapulungan at yan ay ang Senado. Okay, so standby lang tayo kasi syempre gusto natin na marinig mula mismo sa pinuno ng ating National Sports Agency ang report na kanya ding naihatid, diba, dyan sa Senado. At kung ano din, yung mga balak pa matapos nga po itong paglahok natin dito sa Asian Games. Pagamat busy, okay, ang ating National Sports Agency, hindi tumitigil sa programa, no? Kababalik lamang mula nga dyan sa Japan, halos 2 linggo din. Hindi naman sunod-sunod na araw na nandoon si Chairman dahil merong ibang araw na represented siya ng ating mga commissioners doon sa games ay huling bahagi, muling bumalik doon si Chairman Patrick Pato Gregorio. Kaya yung pag-umpisa at yung pagtatapos ng kampanya ay tunay na sabihin natin nasaksihan, okay, ng pamunuan ng Philippine Sports Commission. Kaya sila din mismo ang makakapag-assess, 'di ba, sa performance na tunay na ibinigay ng ating mga Pilipinong atleta diyan nga sa Asian Games sa Japan. Okay. So andito na. Okay? Pupunta tayo sa Tarlac actually kung saan nga may programa ang ating Philippine Sports Commission at si Chairman Patrick Pato Gregorio ang ating makakaugnay ang Chairman's Report dito po sa ating Philippine Sports Commission R. Hello, magandang araw, Chairman Pato.
16: Magandang araw, Ma'am Judith. Magandang araw po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Sports Radio.
11: Yes, yes. Kumusta ang PSC Chairman's Cup diyan sa Tarlac?
16: Ah, mabuti naman po. Nandito kami sa napakagandang golf course ng Luisita, courtesy of NGAP, and of course, Chairman Martin Lorenzo, and President Sec. John Bones, sila po ang nag-host sa atin dito sa PSC Chairman's Cup 2026. So, maganda pong attendance ko. Halos 400 golfers ang naglaro. Yung mga supporters ng Philippine Sports Commission, yung mga sponsors, yung mga media, yung mga junior golfers natin nandito, si Winter Serapio, so, baka sila pa nga mag-champion eh. So, masaya po, masaya.
11: Ano nga ba ang goal ng project na ito, Chairman? PSC Chairman's Cup?
16: Apo, ito po ano yan eh. Alam mo naman, pag nagpapagolf ka, pinapasalamatan lahat ng sumusuporta sa agency natin. Pangalawa po, this is really to promote yung grassroots golf natin, yung programa nating Fairways to the Future. Kasi po yung ganito mga programa to support yung mga bata nating golfers, yan po ang joint project ng PSC at ng NGAP. So nandito rin po si Congressman Mike D, nandito rin po si Governor ng Tarlac Christian, si Christian Knapp. So maganda po ang suporta nila sa Chairman's Cup na ang magbibinipisyo po ay ang Fairways to the Future ng NGAP.
11: Ito yung golf o grassroots program ng golf. Anyway, Chairman, congratulations for that project. But talk about yesterday's Senate hearing. Gaano ka-importante na may reports kaagad ang PSC, ang POC officials at mga atleta mismo sa Senado po matapos nga yung Asian Games?
16: Napaka-importante po noon. Nagpapasalamat ako kay Senator Bongo, kay Senator Pia na dumalo, Senator Migsubiri na dumalo, at sa lahat po ng mga senador, alam naman natin very busy sila dahil ang dami nilang trabaho ngayon. Pero nagpapasalamat po ako kasi maganda po yung natalakay namin, na-review po namin yung Asian Games, how to move forward. Kasi po, hiwalay po siya sa budget hearing. Kaya focus po yung discussion on how they can all help Philippine sports and through the Philippine Sports Commission and of course in cooperation with the Philippine Olympic Committee. So napakaganda po ng usapan, nagsalita rin po yung mga atleta. Haba-haba rin po, apat na oras rin po kami ron. Pero maganda po yung nangyari.
11: Generally, para sa ating mga kababayan na parating naka-tune in dito sa ating lingguhang programa, ano ang naging report ng Philippine Sports Commission sa Senado?
16: Sinabi po natin na dapat maging happy tayo, satisfied tayo sa performance ng Philippine team kasi po it is the most number of medals in 60 years after 1962. Most number of medals po na nakamit ng Team Philippines na dapat nating pasalamatan ang ating mga atleta. So dinisect po natin 'yon kung saan galing yung mga gintong medalya, saan galing yung silver medalist, anong edad ng mga nanalo sa atin sa silver at bronze medals. Ang dami po nating mga atleta, 18 years old, kaka-18 lang, 19, 20 years old. Yan po ang mga atleta natin ngayon. So very happy po kami sa nangyari niyan kasi alam mo po ang basihan naman sa ganyang mga torneo, mga ganyang competition, one is nanalo tayo at pangalawa meron na ba tayong kasunod na mga mahuhusay na atleta na very young pa? And the answer is both yes. Yung mga lumahok po na nag-gold at silver, ito po ay mga very young world-class athletes.
11: Definitely. But Chairman, having said that, do you still need reports or to get reports from NSAs who failed to deliver?
16: Definitely po. For PSC to be able to help them, para po makatulong kami ron sa mga sports na hindi nagmedalya, kailangan po bigyan nila kami ng assessment kung paano kami makakatulong. Hindi naman po kami humihingi ng report para manita. Kami po ay hihingi ng report, submit po nila sa mga commissioners para po pag-aralan how we can improve and develop their sport. Perfect example ko palagi dyan, yung archery. Tingnan nyo po yung archery. Matagal na nila akong kinausap kung paano nila i-develop yung sport. Number one action nila is yung Korean Olympic coaches. Ayan na po, meron na pong nagbunga na po, di ba po? So very important po yung pakikipanayam, yung teamwork namin. Kasi kung hindi po nalalaman ng PSC yung programa nila, hindi po tayo makakatulong.
11: Chairman, marami na rin na i-reveal na isiwalat ka mga plano. But give us the gist of this naturalization plan of Team Philippines and of course the hiring of foreign coaches na very amenable kayo dyan sa plano na yan.
16: Opo, ano po yan? It is more of a strategy. It is more of a winning strategy. Marami pong components, marami po. Pag hinimay-himay mo po yung successful sports program sa buong mundo, from even US, Japan, Korea, even yung Poland na number one in the world sa volleyball, pag tinignan mo po yung kanilang secret recipe, ika nga, yan po ay yung number one, napakalalim na grassroots program, number two, napakahusay na talagang world-class Olympic World Championship coaches, number three, kung saan kulang ang kanilang players, kumukuha po sila ng naturalized. Yung Spiker Ho ng Poland, taga Cuba po yan. So, and number four sa atin po, yung tingnan rin natin kung makakatulong yung mga Phil Americans, Phil Europeans natin na mga kababayan. So, these are all the components that we should put together para po tumiba yung mga teams natin.
11: Okay, how about the grassroots program? Nadinig ko ito, nandun pa tayo sa Nagoya, Japan. Nung meron kang nireveal at kahapon na ulit mo ito sa Senado, a very comprehensive grassroots program uumpisahan ng Philippine Sports Commission.
16: Yes, wala hong elite sports kung walang grassroots ng mga kabataan, no? So, yan po, in-approve na po ng Philippine Sports Commission na we will identify the top 40 best performing NSAs and medal rich NSAs, and we will give them opportunity to develop the regional training center grassroots lineup. Kumbaga po, sa bawat NSA, sa 40 NSA, sa bawat isang NSA na mapili doon sa 40, they are now allowed to choose 10 grassroots in Luzon, 10 grassroots in Visayas, 10 grassroots in Mindanao, and then they are also allowed to put a national youth pool. Sa po rin po yan. So pag sinuma total mo po, you have 40 NSAs with 40 youth players and athletes. 40 times 40, yan po, ganyan po karami yung grassroots or youth pool na tinatayo natin. At yan po, bibigyan na po ng allowance ng PSC. Matagal po, ngayon po, 35 years ng PSC, wala pong allowance sa mga youth. Wala pong suporta yung mga youth. Kaya nahihirapan po ang mga magulang, nahihirapan po yung mga NSA. Pero yung bago pong patakaran at board na resolution ng PSC na bawa yung 40 top performing NSAs na medal rich potential sa Asian Games, sa Olympics, will be given a chance to develop 40 youth kids 16 below sa kanilang sport, and bibigyan po namin ng allowance yan.
11: 40 times 40 ba? More than 1,000. 1,000 exactly. At least 1,600. Dami.
16: 1,000, opo, ang mabibigyan ng allowance ng PSC para po ma-develop nila yung kanilang grassroots program leading to the elite program.
11: Magko-concentrate ba tayo sa mga Olympic sports?
16: Hello?
11: Magko-concentrate ba tayo sa Olympic sports dito?
16: Opo.
11: Okay. Okay, so nawawala yung kindly just check ano yung signal ni Chairman. Okay, konti na lang to. Yes, Chairman. Okay, sabi natin 40 sports naka-concentrate definitely ito sa ano sa mga Olympic sports dahil syempre yan ang pinakamalaki na labanan ngayon ano. So just redial kung pwede para natin muling makaugnay si Chairman. Isa na lang siguro, isa o dalawa na lang para formal naman na makapagpaalam dito sa ating program si Chairman. We'll just ask about the more announcements after these Asian Games, kung saan na tayo naka-focus bukod dyan sa grassroots program na meron tayo. Ano pa ang mga haharapin sa last 4 months of the year or of the season para sa ating National Sports Agency. Si Chairman Pato Gregorio po ay nasa Tailac. Okay, nandito siya sa PSC Chairman's Cup. Ito po yung golf competition sa Luisita Golf and Country Club dyan nga sa Tarlac City. Ano, na mga stakeholders, privado government sectors at syempre junior golfers at iba pang mga kasamahan natin ay syempre nagkakaisa parang fellowship golf competition na nangyayari. At ito dito nagmumula kung paano nga magkakatulungan ang lahat ng sector, okay, para po matulungan pa itong mga programa ng ating National Sports Agency. Okay, so nawala na yung signal. Okay, tingnan lang natin kung makabalik, isa ka pang try, ano. So ang gusto ko sana din ay yung announcement nga niya after the Asian Games, ano na, bagamat alam natin merong Asian Para Games, fully supported by the Philippine Sports Commission, merong Asian Indoor Martial Arts Games, okay, na siya ding susuportahan ng ating National Sports Agency. Tapos syempre yung sunod-sunod na hosting, okay, from baseball to softball to sepak takraw, and of course yung iba pa. Yun na nga, ang gusto ko sana maano yung LA. I-try mo pa isa pang beses para tingnan natin kung magkoconnect yung kanyang ano, yung kanyang signal. Bagamat busy yan dyan at sinikap lang natin na makaugnay, okay, through ADI and of course Office of Chairman na si through Miss Sara, no. So isa pang try natin na pag-ugnay sa chairman's number para po sa kanyang huling mga plano pa, no, para nga dito sa mga natitirang buwan for the year. Ang daming ang gagandang programa, okay, ng ating Philippine Sports Commission. At yan ay parati nating na-highlight dito sa ating lingguhan na programa. Okay, so maganda rin kasi yung ano eh, yung sa baseball, sa softball, nawala na yung signal niya. Kasi yung sa Los Angeles, ang gusto ko sanang matanong doon, syempre, at alam naman natin yan, but just the confirmation na definitely ang road ngayon at ang focus ngayon ay ang Los Angeles Olympic Games. Kasi sabi nga, ang panawagan, huwag magtipid. Huwag tipirin, huwag magtipid ang government para mas marami mag-qualify sa Los Angeles Olympic Games. So, alam naman natin na pag ang PSCA, todo buhos naman talaga yung suporta na binibigay dyan sa ating mga atleta, especially for those who are trying to qualify para sa Olympic Games. And that's 2 years from now. Sabihin natin, yeah, almost 2 years from now kasi by August. August ang Olympic month. So ngayon nakalagpas na ng August. So by next year, 1 year, and then the next ay 2028 na kasi 2027-2028. So, andun yung panawagan for the PSC na huwag maging matipid, okay? And alam natin, hindi titipirin ng Philippine Sports Commission yung budget. Of course, ang intention is to send many athletes to the Olympic Games in Los Angeles. Okay, so isa sa pinagkaabalahan na hindi nga po na naibigay na report ng ating Integrated and Communications Office ay itong patungkol sa Livable Cities Philippines. Ito yung pagkakaugnayan ng mga sports leaders mula sa iba-ibang mga organization. Katulad nitong nakapost sa ating Philippine Sports Commission. Okay, this is the Livable Cities Philippines. Nag-gather, nandyan yung mga sports leaders, mga policy makers, and champions para po doon sa Playground for Champions. Ginawa yan sa Makati City nung isang araw. Naka-focus yan doon sa strategic urban planning, yung mga cross-sector leadership na doon sa mga multi-sports hub, mga Filipino community projects yan, para din sa sama-sama na sa community, the sports project, the sports development project, attended by PSC Chairman Patrick Gregorio. Okay, tapos yun ding katulad ni na atletang Ayala manager na si Jasmine Alcalde, sports for law advocate na si Attorney Alberto Agra, tapos andyan din ang LGU Echagi Mayor Honorable Faustino D, nandyan din si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, okay, na sila yung nag-usap-usap para magkaroon nga po ng sharing patungkol sa iba-iba nilang mga perspective para gamitin ang sports para po magpaunlad na ng community. So, yan po ay isa rin sa isinulong ng Philippine Sports Commission. At pangunahin ding panauhin dyan si Chairman Patrick Pato Gregorio. So, Livable Cities Philippines, the other day yan nangyari at yan ay sa Makati. And then, nandyan din po yung kanilang mga participation sa iba pang mga programa, okay? So, andyan yung pagdalo din ni Chairman dito sa 5th SKAL International Makati Fellowship and Membership Meeting para dito, naganap yan sa Malate, Manila the other day. Okay, ang event po ay kumbaga nagtipon-tipon sa mga tourism leaders. Okay, mula sa iba't ibang mga professional groups na dedicated para i-promote ang global tourism at ganun din ang business, networking at syempre yung pagkakaibigan. Si PSC Chairman Pato Gregorio kasama si Commissioners Bongko at si Walter Torres, okay, ang pangunahing mga official mula sa PSC, okay, na dumalo dito. Okay, at andyan din po yung taga SKAL International Makati President na si Nilo Tadeus Rodriguez kasama si Director Cynthia Carion, okay, na dumalo, ano. So, Positive Exposure Philippines Incorporated, yung CEO nila si Marina Lee, okay, presented a tourism platform called Love PH. Okay, itong platform na ito ay may layunin na ma-improve pa yung sabihin natin yung ating services to the guests na bibisita, yung mga visitors natin dito. Okay, yung services mula sa arrival to departure, gusto nilang ma-improve pa yan. So, Love PH Sports, ayun. Strong collaboration with PSC. Okay, PSC. Ito naman ang pinromote nila dyan din sa Malate, Manila. So, marami ha. Dugtong-dugtong from the tourism sector, from the LGU sector, from sports law advocate. Yan po yung pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission the past days, right after the return from the Asian Games mula nga po dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. At ito, sa araw na ito, yun namang connection, collab with stakeholders na dumadalo dito sa PSC Chairman's Cup dyan nga sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac City. Okay. Sige, time out tayo. Hindi na natin nabalikan si Chairman Pato Gregorio dahil nga sa pangit yung signal, okay, ng kanyang telepono doon sa Luisita Golf and Country Club. Medyo malayo-layo yan. So, kulang pala ng mga antena doon sa lugar na yun. Ano? Kaya putol-putol yung signal. Ano? Ba, malakihan pa namang golf course yun. I'm sure in the coming days, may improve ang signal dyan. Ano? Sa maganda na golf course na yan na ngayon ay punong abala sa iba't ibang mga competitions. Okay, so it's 1:45 in the afternoon. Babalik po ang ating Philippine Sports Commission or makaraan ng ilang paalala tapos saluduhan ulit natin ang ating mga atleta who competed and who won, who were part of that historic achievements of Team Philippines at the 20th edition of the Asian Games.
17: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
18: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
17: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
19: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
17: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
20: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
17: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa critical na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
21: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito, no? In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumapiluhan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi mas mabaling ang trabaho natin eh.
17: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
1: Sports Radio 918 AM.
2: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
11: Yes, nagpapatuloy po ang ating Philippine Sports Commission R. So kahapon nga sa pamagitan ng Senate Resolution number 704, si Senator Joel Villanueva po ang siyang may author niyan. Okay, at siya po yung tunay, itong resolution na ito ang tunay na nagbigay ng papuri sa ating Philippine delegation mula nga sa 20th Asian Games na kung saan nanalo tayo ng 29 medals, 4 gold, 9 silver and 16 bronze medals. Pasahin natin ang nilalaman noon ng nasabing resolution. Sinasabi na these achievements reflect the dedication of the medalist and the entire Philippine delegation as well as the contributions of their coaches, okay, and trainers, medical and support personnel, families, the Philippine Olympic Committee, the Philippine Sports Commission, and the National Sports Associations. The Philippine team's performance, sabi ng resolution, inspires young Filipinos to pursue excellence in sports and underscores the value of sustained athlete development, quality training, accessible facilities, and support for athletes' health, welfare and competitive opportunities. Ayun. So ang mga syempre binigyan ng pagsaludo ay ang mga sumusunod sa panguna ni Carlos Yulo na nanalo ng 2 gold medals sa men's artistic gymnastics, floor exercise and vault. Si Carl Eldrew Yulo na nanalo ng bronze sa men's horizontal bar. Si EJ Obiena nanalo ng kanyang gold medal muli sa pole vault, okay, via record-breaking performance. Si John Cabang Tolentino at si Victoria Bosong na mga may bronze medal sa men's 110 meter hurdles at ganun din sa women's 800 meters. Sa larangan ng taekwondo, si Jeyos Gabriel Derek Yape na may gold sa virtual taekwondo at may bronze doon naman sa men's individual pumse. Si Juliana Mikhail Candelaria, Tatiana Mangin, Kurt Barbosa na may silver medals. Women's individual pumse, ganun din sa Kirugi, minus 49 and 58 kilograms division respectively. Ang Gilas Pilipinas women na syempre, sina De La Rosa, sina Espanyol, sina Ka, sina Pasilang na nag-silver. So women's 3x3 basketball, imagine, pwede pala tayo magmedalya at kamuntik ng gold medal, diba? Sa 3x3 basketball. Tapos, nandyan din yung naka-silver sa Sepak Takraw, that's a historic first. Ganun din yung women's 3x3, historic first din yun, ha? Sina John Marisu Kalit, Abigail Sinugbohan, sina Nelly Salon, okay. Samantalang nandyan din kung Sepak Takraw, sina Jason Huerte, sina John Rafael Reya Asilong, at si Fore at si Gabayaron na naka-bronze medal doon naman sa men's Rigu. Tapos syempre doon sa MMA, si John Claude Saklag, may silver siya sa 65 kilogram division. Si Carlos Alvarez, may bronze din yan sa MMA. And then sa archery, Amaya Pascuanco na sa women's individual compound. Sa boxing, hindi umuwi na walang medalya ang boxing dahil si Carlo Paalam nanalo ng silver sa men's 55 kilograms. Alam natin ang kwento dyan. Sa pagkatingin din natin, ay deserving para sa isang gold medal si Carlo Paalam. Si Alexandria Enriquez, silver sa women's 63 kilograms ng jiu-jitsu. And then si Jenna Kyla Napolis sa bronze sa women's 52 kilograms. Sa women's soft tennis, syempre, sina Suleta, sina Katindig, sina Sanyosa, sina Salazar, si Paas. First bronze medal din for soft tennis in the history of the Asian Games. Tapos sina Vigilia, sina Arrogante, sina Torres, bronze medal din para sa Team Kata, kaunanahang Team Kata sa karate na medal ng Philippines. Si Marie June Adriano, bronze din sa Women's Individual Committee 50 kilogram division. Tapos si Albert Ian De Los Santos, bronze medal sa men's 70 kilograms division in weightlifting. Ang Cibol na naka 2 bronze medals sa eSports, sa Pokemon at ganun din sa Honor of Kings. Tapos, sina J.R. Alciso naka-bronze medal sa surfing, 'di ba? Shortboard. Itong bata na ito, hindi mo i-expect na makakarating siya sa ganung klaseng level na competition, first timer, yet he won a medal. Kamuntik-kamuntik na kasi kung nag-gold siya doon, qualified siya sa Olympic Games because ang surfing at the Games was qualifier para sa Olympics 2028. Of course, si Alex Iyala, naka-bronze sa women's tennis singles. Sino pa? Sina Prohelia, sina Pagara, naka-bronze din sa women's beach volleyball. So, first din yun, na Asian Games, meron tayong beach volleyball medal and it was a bronze. So, yan yung ano tagumpay na itinala ng ating team dito po sa Asian Games. So, 10 mga Olympic sports ang nag-deliver ng medal, gymnastics, taekwondo, athletics, tapos 3x3 basketball, archery, boxing, ano pa, beach volleyball, surfing, tennis, and weightlifting. So, tama, na 10, ano. Kung mga male athletes, 55%. Okay, female athletes naman, 44.8%. Okay, ang mga nag-deliver ng medalya para dito sa ating Philippines, 447 athletes with 29 medals. Maraming sinasabi yung iba as regards to the ratio of the medals to the number of the Team Philippines, diba? But still, yung pong performance na meron ay definitely kahanga-hanga para sa ating mga atleta. At well, katulad ng pahayag kanina ni Chairman Pato, may mga assessment pa rin na mangyayari. Okay? Kaya nga, yung mga hindi nag-deliver, tatanggapin nila yung paliwanag. Ano? At hindi naman yun parang andating kakastiguhin nila yung mga NSAs who failed to deliver. But they need reports then what really happened at the games, di ba? Kasi yung mga isanali dito, they are qualified to play or to compete at this high level of competition. So, especially yan, syempre, pera ng bayan ang ginastos natin sa participation of these athletes. So, it's a regular procedure to have reports every after big competitions. Anyway, siguro, definitely, mas marami pa tayong dugtong na kwento patungkol sa participasyon ng ating Team Philippines dyan po sa nakarang Asian Games, lalo na kapag nakaugnay natin na mahaba-habang panahon si Chairman Patrick Pato Gregorio at maganda na ma-detalye pa kung ano yung iba-iba pang mga plano. Lalo na na LA Olympics na ang tinututukan in the coming months. Oo, qualifying time na ito. Masinsi na qualifying tournament sa mga harapin ng mga atleta natin. At syempre, yung support ng ating national government ang talagang sasandala natin for these athletes to make the first step towards achieving success at the Olympic Games. Okay? So, maraming salamat. Okay, salamat, Chairman, ano, sa pagkakataon na nakaugnay ka namin dito sa ating programa. Salamat din po sa lahat mula dyan sa ating Integrated Communications and Events. Sina IC Almasa na ngayon ay nandoon sa PSC Chairman's Cup. Marami silang kwento. Siguro by next week, merong special report mula dyan sa PSC Chairman's Cup si IC Almasan. Okay, sa pamagitan din po ng ating PSC Board, Chairman Pato, Commissioners Bongko, Ed Haiko, Walter Torres, and Fritz Gaston. Dito naman sa panig din ni na Winson, ni Rodson, and of course si Susane andito rin and ang ating Malolos Transmitter. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa inyo pong panalangin na ibinigay sa ating Team Philippines sa nakaraang mahigit na 2 linggo na lumaban ang ating mga Pilipinong atleta. Ating pasasalamat at ating pagsaludo sa ating mga bayaning atleta. So, patuloy po ang laban. Marami pang kompetisyon, iba ang ating haharapin. Kaya manatili tayong nakatutok at nakasuporta sa ating mga atleta. So, sa ngalan po ng lahat ng kasama natin dito sa program, maraming salamat sa inyong pag-antabay. Ako po si Judith Caringal. Until next time, dito pa rin sa ating Philippine Sports Commission R. God bless everyone. Maraming salamat.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro,

0: Ngulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Ganun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa headline sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
6: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook. Siyempre, nandito na ang ating partner, si Attorney Al Agra. Excited ulit tayo na matuto ng batas. Magandang araw po, Attorney.
7: Magandang araw, magandang umaga, partner Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo ng sabay-sabay sa usapin ng sports law. Alam mo, dito sa ating weekly program, puro mga relevant at mga up-to-date discussions ang ating ginagawa. At ang paksa natin ngayon ay relevant dahil lumabas na naman ito sa media nitong kamakailan lang itong mga past 2 weeks, Judith.
6: Yes, tumpak, Attorney Al, lalo na rin na ikaw ay nagkataon din, di ba, ang pagbisita sa mga kinauukulan ng mga organisasyon na may kinalaman dito. So, sana po kayo ay nakatune in dito lamang sa Sports Radio, 918 kHz sa ating AM band. Siyempre, sa ating PBS receiver, yan po, just look for the icon ng Sports Radio and of course nga sa ating Facebook page sa pamamagitan Sports Radio live stream. Sige na, Attorney, umpisa na natin ang talakayan dito lamang sa Legal Playbook.
7: O, ang paksa natin sa araw na to ay usapin ng dayaan sa sports. O, kasi maraming di nakakaalam na meron palang batas sa usapin ng dayaan sa sports. At maraming uri ang dayaan at kailangan ipaabot natin sa lahat dahil pwedeng mangyari ito. At ito nga, nabalitaan natin sa isang liga ng basketball, nagkaroon ng tinatawag na game fixing. Kaya't itong kalalabas lang nating publication material, ang tawag natin sports corruption. At marami pang ibang uri ng corruption sa sports. Usapin ng infrastructure, usapin ng public works. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung usapin ng game fixing, game betting, point shaving, at game machination. So, ang unang tanong, meron bang batas na nagbabawal at nagpaparusa nito? Meron po, pero medyo 1974 pa, isang presidential decree ni former President Marcos Sr.